0: Hindi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, yung mga bukol-bukol, mayuma ka cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
2: Di na ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
3: Sa kadlaw ka pila ka mag-inom?
4: Sa DTX 500?
2: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
3: Subong, kamusta?
2: Uy na, halin sa, nagtay kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500!
1: K5 News FM.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
7: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopies ng live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified eye care gold and eye care drops user.
4: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood.

0: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Alas 8.14 naman sa aga. Walkout, abo na tabo sa UN Security Council dito sa New York. Samtang nag-deliver siya speech ining si President Netanyahu, Benjamin Netanyahu sa Israel, nag-walkout ang mga delegado sa sulod sang hall. And Netanyahu called them as moral cowards. Grabe, no? Why nerespetuhan na ito sabong? Guru, it's because takadaman sila. Yung Israel, labi, may sispar gini mo sa Iran. Gambalagin si Iran, masisparta, pero hindi nyo napagsalakayo ng Lebanon. Yung problema kay Israel, while ga-negotiate si Trump, gintira nila yung Lebanon. Kung hindi kagubba ang sispar mga kakipan. On the other hand, ang UN nakabaton sang grabing pagpadawagan from 51 countries dito. Ari palihog kami pakita, kipaywitan. Eyes on the board. Ari o, si Netanyahu, ready tara karon na. Balikan tali karon nga senaryo, no? Tanawan nyo bala, si President Netanyahu, kalauhay ko ikaw guru presidente, abi, you are one of the respected leader in the world. Netanyahu is the president of Israel. Ara siya sa UN, tapos mahambal ka, walkoutan ka sa tanang delikado. Delikado. In short, why respeto sa imo? Grabe, guru nga kuluya, no? It's a shame and a total insult sa imo personalidad, kag imo posisyon bilang presidente. Pero why ka ginarespetar ya sa ibang nga delegado sa UN? Guru mo na ng epekto, bla, kahit bangod sang gira nila, talaga, bla. Gasaper ang mga third world countries. Panamit-damit kami sa bugal nila. Ang gasaper yung mga kaluluoy. Tanawabla kami sa Pilipinas. Di. Nadalahig kami sa inyong mga bugal to sa Middle East. Kahit istoryahan ay nakalinong. Sige, gapon kami yung bumbanay. Ayo, daway gid. Pero abi mo, nami istoryahan ta. Sa ato naman, Foro Trivia. Kami ko, punta karoon ng SITG. Hindi ka mo magaling ha. May development kita sa investigasyon nga ginihimo mga KK5 sang SITG Special Investigation Group sang La Libertad angot sa kamatayon sa Barangay Kapitan. For the meantime, ano ba lang party sang lawas sang tao ang dali magayo? Abo na nga itong tutok sa Tournament 4 Trivia with Lori the Explorer.
1: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia! Foro Trivia!
2: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Foro Trivia kung sariin atong hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atong kaalam!
3: Mga K-5, kibalo bala ka mo kung ano nga parte sang lawas ang tao ang pinakamadasig mag-ayo kung mapilasan? Sunod sa pagtuon, ang aton dila ang numero uno nga madasig maayo kung matilasan. Kag nagaayo ini, sang tatlo ka beses nga mas madasig kumpara sa ordinaryo nga pilas sa aton panit. Ang dila naton amo ang packed o kung puno sang madamo nga blood vessels nga nagahalin sa aton mga major arteries, kaangay sang lingual artery, nga madasig nagadala sang oxygen kag nutrients sa napilasan na parte. Dugang pa, ang aton nga saliva o kun laway, amo man ang may natural healing booster. Kung sa diin, mayara ini sang special proteins kaangay sang histatins nga amo ang nagapadasig nga nagapagiyo sa aton cells agad nga makuyom o kun magsara ang aton nga pilas. Subong man sang antimicrobial properties nga nagadepensa kag nagapugong sa anuman nga infeksyon. Ganit mga ka-K5s, kung makagat mo liwat ang imodila samtang nagakaon, hindi magpanik, kay may aras ang natural kag built-in first aid kit ang imo baba. O diba, kampiyon!
2: Inesi ka K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
1: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia!
0: Salamat, K5 Lori! Kung nabugali ang aton nga dila, amo ni isang party sa lawas sa tao nga dali iya magayo kung mapilasan. Tingala ko man mga ido, no? Kung mapilasan ka, dilap-dilapan. Dila ka, K5 RMJ. Ayo ka, mapilas ka, kung pa dilapan man ay. Pero, salamat sa information, K5 Lori. No? Inday Bings Delphine, kabalo ka ng dila, amo nagali ang party sa lawas ang tao ay nga dali mag-ayo, tingala ko man. Ang balila ko no, ang dila sang tao pareho sa isa ka palito sang puspro. ha? Nga konsigi wakal nga wala sa lugar, makaguba ka makasunog relasyon sa imong isig katawo. Ay hoo. Si Reyes hindi ko nagapamati sa aton araman si Lerma Lunday Mituda. Nagligad nga adlaw petsa 23. Nakibot ang tanan. May naglanog nga balita, it's Wednesday. May gintiro nga barangay captain dito sa La Libertad. Ang pangalan niya si barangay captain Dennis Himpayan. Gintiro ini siya while nagapanglakaton Gros Dalanon. And as to the real motive kung nga gintiro ini barangay captain, amo pa rin way nabalaan. Tubong maging pagwa ng patong nga 100,000 pesos sa sino man nga makatudlo kamangatag impormasyon nga makadala sa pagresolbar sa kaso ni barangay captain Dennis Himpayan. Kaya mo nang nami, kag kung sino man may hibalo, panahon na ni Guru nga magwa man tayo open, buli ganta kayo nga, di ka na tolerate people nga sige lang ni Slea Paniro, sangway ka namo, namo, ha? Anong pinagka-latest post-investigation sa kaso ito? Makasama ho natin live sa ating program si Police Captain Stephen Policar, ang Apolinar, ang spokesperson ng Special Investigation Task Group na binoo ng PNP-NIR.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Police Captain Policar, sir, magandang umaga. Live po kayo sa K5 News FM. Kasama niyo po si K5 L. John Castaño. Captain, good morning.
5: Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. And thank you, sir, for having me, sir, to your program, sir, this morning, sir.
0: Opo. Sir, makapagsalita ka ba ng Hiligay noon or you're Bisaya?
5: I can speak Bisaya, not Hiligay noon, sir.
0: Okay,
5: pero,
0: sige, sir.
5: Mahirap din kasi, sir, mag-Bisaya, sir, kasi...
0: Tagalog na lang tayo, sir. Kasi ako hindi ako marunong mag-Bisaya, sir. I'm having hard time about it. Dili ko kasabot ba?
5: Sir, nahihirapan ako sa mga malalalim, sir, na Bisaya.
0: Sige, sir, mag-Tagalog tayo para sa mga kababayan natin dito sa Negros, Occidental at Bacolod City. Sir, ano ho bang komposisyon ng Special Investigation Task Group na ibinuo para po magbigay ng investigasyon at mabigyan ng malalim na pag-unawa itong pagpaslang kay Barangay Captain Dennis Himpayan dyan po sa La Libertad?
5: Yes, sir. No? The Special Investigation Task Group, sir, no? This is composed of PNP units, sir. No? So we have the CIDG, the Criminal Investigation Detection Group. We have the Forensic Crime Laboratory, sir, no? Or the Forensic unit of the PNP. We also have the Anti-Cybercrime Group. Then we also have the Provincial Intelligence Unit, the Provincial Investigation Detection Management Unit. Also, we have the guidance from our legal officer. And also with the support and leadership, sir, no, of the Deputy Regional Director for Operation, our Regional Director, and also our Provincial Director, sir.
0: Okay. Base po sa inyong nakalap na investigasyon, as the official spokesperson po ng SITG na na binuo para po sa pagbigay hustisya sa kamatay ni Captain Himpayan, base po sa inyong inisyal na nakalap na mga impormasyon, paano ba nangyari ang naturang insidente at ano ba yung mga angulo at motibong tinututukan sa kasong ito?
5: Okay. Last Wednesday, sir, no, at around 5:50 in the morning, no, the PNP La Libertad received a phone call regarding an incident involving a shooting incident na happened in Barangay Gansumanhig in La Libertad. So the proximity of the place, sir, no, from the police station to the place of incident is around 25 to 30 kilometers. So our responding personnel, no, together with the chief of police immediately proceeded to the area, and around 6:50 or 6 around 6 sa, to 7 p.m. a.m. They arrived at the area. When they arrived, sir, no, nakita pa nila, sir, no, that the lifeless body of the barangay captain is still lying on the ground. So immediately they called the scene of the Negros Oriental Forensic Unit, no, the to what they call this one, to process, sir, no, and also to process and to gather evidence, sir, no, dun po sa area to preserve the crime scene, and also kung may makuha pa tayo ng evidence dun, example the fired cartridges, the bullet slugs. So yun po, sir, yung ginawa, sir. So immediately after the arrival of the forensic unit, so na process nila yung crime scene. So and then after that, kinuha na nila yung ano, sir, yung bangkay ng barangay captain. So initially, sir, no, based on the initial accounts of the dun po sa nakakita, no, actually it's not nakakita ng incidente, pero yung mga nandun sa malapit dun sa area and yung mga nakausap ng barangay captain, at around before the incident, no, galing pa si barangay captain somewhere at sa ibang barangay, no, if I'm not mistaken, in barangay Pakuan, he went to barangay Pakuan, and then sometime, no, at around 5 in the morning, pabalik siya dun sa barangay Kansumanhig. So dun na po, no, inabangan, and sir, no, binarel siya, sir, no, binarel siya, sir, ng mga unidentified suspect natin, sir, dun po sa kalsada, sir. So unfortunately, sir, no, yun mga nakuha niya ng mga bullet wounds, yun po yung naging reason, sir, no, nung pagkamatay niya, sir.
0: Okay. Base ho sa inyong nakuha na impormasyon from the other members of the SITG, na-determine na ho ba natin mga ilan ho ba yung sugat at saan po yung pinaka-fatal wound na nakatama po kay Barangay Captain Dennis Impawan?
5: Sa pagkakayon, sir, no, we're still waiting for the official result of the post-mortem and also autopsy report, no, coming from the forensic unit, sir, no, para we can have a clear picture kung okay, ano ba, sir, yung mga bullet wounds na natamo niya, and then where is the point of entry and okay, point of exit po ng mga bala po.
0: Pero nagkaroon siya ng multiple gunshot wound itong biktima?
5: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Isang baril lang ho ba ang ginamit sa pagpaslang sa naturang barangay captain?
5: Sir, that is still yet to establish, sir, no, since we are still submitting all the specimen of the fired cartridges and also the slugs na nakuha natin, sir, for cross-examination and ballistic examination to determine if isang firearm lang ba yung ginamit, sir.
0: I see. So, mayroon ba tayong exact number? Ilang mga cartridges, empty shells ang na-recover doon po sa crime scene?
5: As to the, ano, sir, no, as to the specifics kasi, sir, no, hindi ko kasi na memorize, sir. I think we received we recovered 4 fired cartridges and then 3 slugs. No, yun pa, sir, yung if I'm not mistaken with that number, sir.
0: Okay. Based po sa initial na impormasyon na nakalap ng ating investigating body, mga ilan ho ba ang mga taong kasi parang tinambangan, eh. Lumalakad kasi sa danito si barangay captain. I don't know if he's riding a motorcycle or anything.
5: Yes, sir. He is riding a motorcycle.
0: Yeah. So, ibig sabihin, sir, tinambangan no siya nang nangyari itong insidente?
5: Sir, that is what we are yet to establish. Because sa pagkangayon, sir, no, we are still in the process of extracting affidavits and also accounts coming from the possible witnesses, sir, no, so that we can have a clear picture of what really transpired before, during, and after the incident happened, sir.
0: I see.
5: So right now, sir, no, I cannot speculate on that matter kasi
0: yes, yes.
5: Kulang pa, sir, no, yung nalalakap natin, sir, yung mga information, sir. So also I don't want to preclude with the investigation, sir. I
0: okay,
5: might be wrong with my speculation, sir, no, baka ako naman yung
0: tama po, sir. We do understand your position as yes, of the sir, moment. You can only release information based on the information na rin na-relay po sa inyo. But based po sa inyong nagkaroon na ho ba ng pagtipon-tipon o meeting ang SITG to discuss the initial data and information na nakuha po mula po doon sa pangyayari?
5: Yes, sir. No, we have convened twice na, sir, no, during Wednesday and then yesterday afternoon, sir. So yun sir yung ano natin, sir, no, one of the things na discuss natin dun, sir, is that Yun nga sir, no, the, kung ano ba yung naging challenges sa ating yung mga investigators kasi knowing the proximity of the place and also the history of the place, sir, no, being once a CTG area, sir, no. So
0: okay.
5: Yes, sir, no. So yun din, sir, yung mga nakikita natin, sir, na mga possible, no, na mga pwedeng maging angulo, sir. Pero we are not only limiting with that information, sir. Siyempre, sir, we are also crediting other possible na mga angles, sir, no, na may substantial naman, sir, na link. So yun, sir, no, na pwedeng gumawa din sa kanya, sir.
0: Okay. So ang lugar is a former communist terrorist group infested area. Tama ho ba?
5: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. So isa sa mga angulo dyan, it has something to do with the insurgency problem. Tinututukan din ba baka nagkaroon po siya ng mga alitan, old grudges, or in line sa kanyang trabaho bilang punong barangay ng Barangay Ken Sumandig?
5: Yes, sir. No, as what I have said earlier, sir, no, we are really looking into all possible angles, sir, that we can look into. No, we are not limiting with the initial information that the place is once a CTG area, sir, no, but we are looking into, no, all possible angles, sir, that we can look para at least, sir, no, we can be arriving to what really happened, sir, and the motive of the suspect, sir, for transpire for committing the crime, sir.
0: I see. On the other hand po, Police Captain Polinar, meron bang natukoy, mga ilan ho ba ang mga taong gumawa nitong krimen?
5: So far, sir, no, wala pa talaga tayong exact numbers, sir, no, kasi we are really still on the process of really having the yung mga possible witnesses who can really implicate, sir, no, kung ilan ba talaga, sir, kasi as per our investigator nga dun, sir, no, kung saan po yung nangyari, malayo po yung mga the nearest person po na pwede pong magturo, sir, no, kung ilan ba talaga yung gumawa nun, sir. So right now, sir, no, we are still, the our investigators, sir, and also with our intelligence unit are still gathering yung mga pwedeng maging possible witness, sir, para makuha natin yung clear picture, sir, before, during, and after the incident, sir.
0: Okay. Bago ho ba nangyari itong incident na ito, is there any reported threats na napaulat na rin at kanyang napa-record sa PNP o kaya na kanya pong naikwento sa members of his family na meron pong mga threat o na-feel niya na meron mga surveillance na ginagawa po sa kanya?
5: Sir, yan din po sir yung subject ng ating background investigation din po sir sa victim. Sir, no, so wala pa po tayo nakukuhang information as to regarding that, no, so once matapos na sir yung mga background investigation natin, sir, dun, sir, sa mga family members, sir, and also with the victims, then we will be able to know talaga, sir, no, kung
0: sige
5: brought to his knowledge, sir.
0: Sige, so whatever it is, ano, the way I understand, if ever mayroong mga significant development, I suppose na magpapatawag ho ang SITG ng press conference, and we're hoping to solve this case the soonest time possible, ano, para at least mabigyan din natin ng hustisya ang nangyari po kay Barangay Captain Impayan.
5: Yes sir, no, yung ano naman natin, sir, no, SITG, sir, no, is working day and night naman din natin, sir, no, and also our investigators and also the mga operatiba natin, sir, no, is doing it their very best, sir, no, to really track down, sir, no, kung sino ba talaga yung gumawa, sir. Yun lang, sir, no, the challenges that we really have right now, sir, no, is to coming to the place of incident kasi syempre knowing the proximity of the place and the history of the place, dun po tayo nagkakaroon po, sir, ng challenges. Number one is a risk sa ating mga tropa sa pag-akyat, and also dun nga po, no, once they are in the area, sir.
0: Okay. So Police Captain Stephen Polinar po, the official spokesperson ng SITG sa pagpaslang kay Captain Barangay Captain Dennis Impawan. Maraming salamat po sa inyong oras at mabuhay po kayo.
5: Yes sir, thank you din po sir sa pag-invite.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: Thank you so much sa report. Gika naman kay okay na nga to, live interview po naman kay Police Captain Polinar. Ang mga klaro lang ding information, nagaling siya sa Piak ka barangay. Possibly ba sinasundan siya, natiktikan sa mga tao to na nagkanto siya sa Barangay Pakuan. Halin sa Barangay Pakuan, nagpuli siya at around 5 o'clock, ginlambatan siya sa kais motor. Hindi pa ma-specify kung ba lang gin-ambush whatever. Pero may na-recover nga apat ka shells kag mga slugs nga ato dito sa crime scene. Ginadetermine pa kung anong kakalibre sang armas tanging gamit para patyon ining barangay kapitan. Pero noon, ano ginang dalom nga motibo, amo na ganigay pamangkot akon bala may labot ini sa iya pagkabarangay kapitan. Basi minalapakan siya bulang, o hindi gani, basi personal nga kakig sa iya, may nakaaway siya, or isa man sa ginatutukan, ining mga grupo sa mga rebuilding NPA. Di, hindi ayan party man ni pabulitika. May takbalo, no? Pero may gipagwa naman nga reward o bounty information na batunta nga nagpagwa sang reward nga 100,000 sa sinuman makatag impormasyon. Di ba si Pabuligan ng Matagado Stisya, ining kamatayon sa makaluluoy ng barangay kapitan. Kay ti way takbalo, basta gani barangay official ka, kisa hindi mo ginbabalaan, may malapakan ka bulangan. Ah, in line sa imong pagtrabaho, inami pag imong pagserbisyo, basta ko nang ibanya gani amo na ti budlagin. On the other hand, mga ka-K5, ginatingwa na to malabot ang DepEd, no? Si K5er to gakit no imang kutabi, kung may number siya ni Sir Almer, no? O hindi ganin sa Red, no? Sa Red basi kung gapamanti kada. Gay ko may number ni Sir Almer sa Department of Education, kinuway kay daw wala pa ta sang number nga nakuha. Ginatry man ato, no? May contact kita sa DepEd, but hambal nila na-side ini sa Public Affairs Unit, no? Kasi kung may number ka muna, no? K5 Carla, then K5 Berto, no? Basi may ara ka mo, no? Nga mga informations. Sa ato nga mga utod, yun ko po sumong adlaw, kaanta nilipot nga panahon si K5 Wilson, no? Kaya naka-standby na siya. Tanahon ta lang, Zona. Gayun ta na, kaya na-report naman nato. Importante, mabalaan ta, nga preparado ng siyudad sa Bacolod under sa leadership ni Mayor Greg, no? Son, good morning. Ano nang pinaka-latest na sa Bacolod City National High School nga ginapreparar na subong ang football ground? Son, morning.
6: Hey, Pagal, John, may aga. So, ari kita din subong sa may football field sang ano sang Bacolod City National High School kung sa din sa tunga sang padayon no nga preparasyon sang Bacolod City sa palabuton nga Mascara Festival 2026. Padayon man ang preparasyon sa syudad no para sa Batang Pinoy 2026 Kapit Aljan. So dili sa akon nga likod 7,490 square meters ini Kapit Aljan nga football field para ini sa Batang Pinoy. So subo nakalatag na nino ang kwan artificial nga mga hilamon ni Kapit Aljan kag hindi ini sa basta-basta lang ang football field kay FIFA ini ang ginsundan sa standards. So may mga suga makita diri nga nakita ang Kapit Aljan na anom ini sa. So ipasaka lang ina sa babaw and even ang brightness sa suga ang suga nga gamiton kay Kapit Aljan kinanglan FIFA man ang standards nga pagasundon kasi hindi lang batang Pinoy ang gina-expect no nga activity diri nga football event ang patigay ron diri but after sini palauman man nga supposedly ni ara man masulod no nga mga ano man nga mga national events man no o national football event man ang patigay ron diri sa Bacolod City National High School kung matapos na Kapit Aljan no ang ini nga football field sa ini nga lugar. Yes, Kapit Aljan.
0: Okay, sige. At least yo ano, amo na daw football ground, no?
6: Yes, amo na sa Kapit Aljan ang mga hilamon, ang mga hilamon dagiti sa Kapit Aljan ari labi sa tunga. Kag actually antes ini na ba natigayon kay Kapit Aljan may gintampok na diri ang pila ka mga siminto, mga gimpang dikdik, bala sa dalan, bala tinag-isyo pa itong ending. Amuni gali, oh, nami, kaya kaya kaya kaya sura, hipid-hipid ang pagtakod sa hilamon, kaga naka-flat na ready, naging na kaya kaya no, ang ining area. So so far, ang suga din, aplastado naman siya, anong kabilog ini, kaga LED, magiging siya kaya kaya kaya ang mga suga na inyohamtang diris para sa ano, Batang Pinoy.
0: Thank you, Gidson. Salamat, kid. Tanawon ta. Dugay pa man to, ha. December pa. Practice preparado na, no?
6: Yes, kay Fredal Jan, ang seating capacity, hindi magin pa so far makahold no, sa nga madamong audience, pero kaplano ang syudad na dugangan nila sa nga bench no, para madugangan ang seating capacity diri sa football field kay Fredal Jan diri sa Bacolod City National High School. So, muna na nang ato sa nang updates diri, gikan sa may Bacolod City National High School nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa MyTC. D3 Bio, Kagitek, 700 upod na ton, si K5 Vincent Corral, din naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa Pa.
0: Tara mag K5 Wilson Villena mo itong pinakalatest na itong direkta sa Bacolod City National High School. On the other hand, sa ito naman, pagpakaragad, maging update kita kayo na sa inyo nanungod sa isa kareklamo. Actually, nakalabot na rin sa itinapangon sa Department of Education. But unfortunately, wala pa yung mga ka-K5 kay ining nga bagay gin-submit sa regional office for immediate action. And based sa report ka itong nabaton mga ka-K5, gina-investigara na kag wala na ganigin pa-report sa duty ining manunudlo ng involved. According sa raw information ka nabaton sa K5, kag ato ganit ditong patrol na ito nagkanto mismo sa barangay. Sa rin, abon na ginatudlo, dariga pa uli ining grade 12 student. Ang report kina baton ta, guru sobrab lang, I don't know, eh, hindi ko gusto, abi mag-judge ko na pamilya, tani Arabla, para mabalaan, tanob lang batasan sa ila sa libata, buot ni, o mahilig haras-haras, whatever, no? Di ko, para ma-plastar tamayad. Kay, number one, di naman pwede tolerate na may maestro ka patupa. Pero, ano tabo, during initial information, nagabuyan na isla Clay. Natural, maestro ko may igo, makibot na. Kung sa sulod klase, pamangkot na san una tabo, ining paginabuyan na i-Clay. Habuyon niya tani classmate siya Clay, isab la ka, I don't know kung lahog lang nila ya, habuyon niya Clay ang classmate niya, maestro yan igo. So pamangkot ko ano klase Clay to ginaboy, humok, tig-a. So that's why hindi man na, you know, hindi man na maestro mag-react, doon mo ginsin ha. Depende na mo. That's why, hindi man kung gusto mag-judge kang maestro, kapintas. Hindi man kung gusto mag-judge kang bata, haras-haras. But we should balance everything first. Kung sa sulod ka na classroom, hindi ka na dapat mag-haras-haras. Kag ikadua, kung may kapasaypanan ang bata, ano bilang levels ng discipline? Kaya dapat ato sininga pag-ibon. Tibangod guro nga may ara, mga bagras na kita labag, yun ginam, allegedly, ginampak ko ining bata sang yardstick. Sa maestro, grus ka aki, guro ko maestro nga, sulod klaso, minabuyan, na ikaw mo niya, Clay. Ang lain lang kung ba, why takbalo kung ongoing ang klase sa matabo ini? Ikadua, why takbalo kung ang maestro may record na bala, magluwasan ni, may kangay man sa nga record na nga daan, no? Di i-plaster ta lang, i-plaster ta both sides because masubo-subo eh, no? Based sa raw information nga ito nga nakuha, ining insidente na tabo sa isa kabalutuan dari siyudad sa Bacolod, hindi ko pa ma-determine. No? Though nga I have the name of the school right now, but for purposes of protecting the minor victim and the reputation of the teacher, hindi man takbalusang, wala ko pa, hindi ko man iklala ang teacher mo, hindi ko man iklala ng bata. Pero we don't want to tarnish the reputation of both parties nga hindi ta palubos na itsidiyan anong bugos istorya. Pero klaro lang subong, nga ini nga kaso, ara na sa intanupangod sang DepEd Regional Office. And impartial or objective investigation is being conducted. Kay ang maestro do akig. Ang kausa nga naakig ang maestro, kay naigo ini siya sang Clay, sang ginaboy sang estudyante ang iya classmate. Di batas kay mo iya classmate mabuyon mo sang Clay. Ang Clay na blaguro nga ginapang mold, multi mamukumok mo na pero kung tudo a boy, delikado, no? Tawgi na nasubong kipaybitan. Ang balabi si Sir, tawgi na si Sir Almer de Kinya Binoy. Ang ginatawag mo nasubong J. Tawga na ton, no? Palihog ko na, attentive kaya ako man yung manawag. Or tawga niya siya. Para at least mapuanta sa reaksyon kag ano na bilang estado sa investigasyon. Now, pag-aboy isang Clay siya classmate, accidentally rigo ang maestro. Based on the information, because kanangakig ang maestro, kanakibot ko rin rigo sa mga pag-aboy isang Clay, ginbakol, allegedly, ginhampak sang maestro sa iabot kon kag inalom sang ilo kag likod ining bata. Tibangod sa ning ginikanan guro no ginang bata ginaktuhan man. Ti para nga tis klaro na no. Tinatulak ko ni Kao Perez, ako man Perez, kita ko bata ko may labag, hindi ba ko ni magsugot because it will be very painful on my part no. Sakit man sa ginikanan nga bata mo, kita mo may labag mo no. Pero o si sao naton, itanaw ta ning labag isa, duwa, tatlo, apat ka milog daw ari sa baga makita ta. Do karos lang dating. Pero I don't know kung ano ang ginhampak sa maestro, no? Amo nang gusto ta mabalaan. Ang stick, no? Okay. So basi pwede man tawagan naton, no? Ari noy may number ta dio. Tawagan ta. Kay based sa report nga ito nga nabaton, ara na subong sa public ano ni, unit, ano pa nawag nila na, public affairs unit sang DepEd. No? So tingwaan ta malabot, abi si Ma'am Lila, kung mabalaan ta kung ano ang mangin desisyon sang DepEd, kagdiin na sila na yon. Hindi ba na pwede makandak man sa investigation, patawag ang both parties. And para ba determine kung bala what really happened, we cannot just easily jump into conclusion. While we would like to protect the child, we want also to know sang kausa sa likod gano brani sa maestro, no? So dapat mabalansi taban tarong. And of course, hindi na to naguluyagan eh. We really condemn kag hindi ta itolerate nga may physical harm nga himuon. Kung may araman violation ng isa kay estudyante, do hindi ba nami nga may physical harm nga ipatuman. So dapat hindi na ton pag patupan gid mga estudyante, no. Istoryahan ko lang ana ni si Ma'am of the era. Hello ma'am. Yung aga. Ayo, ma'am, kamusta? Inang of the era man ni mama. Wala man kagon air. Mangkot kami anong nag-status.

0: Try lang naman si attorney. Attorney? Sige. Sige, sige. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. So, on leave si Ma'am Lila. Hindi talaga sana yung pagsabado. I-check mo lang si Kipay Bread. Tawagan, tanong initial ng information kuha ni Kipay Bread tungkol sa saling nasabit yung insidente. And ano ang dangtan sa saling investigasyon? Kay, number one, do first time tali kabati nga may mistro nang nagpatupa sa bata. Blah. Kag kung tarawin mo, ang senaryo, manghaboy, base pa yung hindi ka may suhin, naboy siya sa bata, sa clay. Base may record na nangyaging sa wise sa maestro, whatever. Balansi yun pa lang. Kung kapamati ang ginikanan sa bata, hindi nyo kami pag, hindi nyo pag-ihangpon, gagapin ka sa, kami sa maestro. Kag kami, hindi naman niya gustong ginapatupa ng kabataan. No? Tawagan, tas kay Five Red Noy, para balanta ko na nung nakuha yung information. Inisya lang may mga angalan sang school protectionan ta lang, angalan sang bata hindi naman pa diambal, kag angalan sa maestro ngaton lang is pagaan ni sa nagakaigo ng atensyon, pagaan ni solusyon. I-check ko biski pa bread nanu nakuha information kay kagabi nakuha tani nakalap nakalabay sa aton sining wall. So we tried to call up the regional office but according to them it's under Sir Almir de Kenya. Pero subong ara naman kay attorney Katalbas ko gina usisa ini. I-check ko bis kay Pebred ano ang initial information sini ka nakalabot sa DepEd kay Pebred? Red, basiway man tumok ang Onoy. Red, morning. Okay, wait. Notod ang aton sa nga line kay Kipay Bread Salgado. Lalang-alang, no? Tawagi binoy kay Nautod. Okay, balikan ko si Kipay Bread para at least ma-plastar tingin ba yan. Red, please go ahead.
1: Yes, good morning, Kipay Meljan, Kipay Eric. Kaya sa ito sila makatagpalamatay sa programa ng Parang ng Spelmos. Kipay Meljan, at nga po ni Ganlao, nagpukinig balita dari sa may sudad sa Bacolod, ngayon may ara sa isa ka estudyante sa isa dari ka bulutuan. Actually, Kipay Meljan, malapit-lapit na rin sa aton siniga istasyon.
0: Hindi lang aton siguro rin pagambal kay, you know, balok akong kisa, bisan gagmay niyong kaso, ibandaan ka rin, i-blown out, i-proportion, kaluluoy naman principal na.
1: Yes, correct. Amo man nga rin kay Kipay Meljan, yung Kipay Meljan, kaman tingin aton sining principal, kilala, ginalato na.
0: Kag not because yung kilala, ta kundi, number one, proteksyonan tang school, kay isolated malang ni, proteksyonan tang bata nga biktima, at the same time, ang maestro, samtang wala pang balaan, ang matuod, istorya sa likod. Kay karong ko ni Bulgar, tani, ang baser nga daan, kadamo, damo yung daan, gabas, why paman ka panagansan, di ka delikado, we don't really know why paman tayo diya, gini, no? Pero ano kung no, kay Pebrin na natabuaw?
1: Well, actually, kikita ni Eljan, anatabuos ini, may ara nila sa mga estudyante nga naghampang bala siyang clay kay Kipay Meljan.
0: Okay.
1: Kag-ti diri ang aligasyon diri siya actually.
0: Ang ining clay, ining molding clay nga gina-mold-mold mo nga pwede mo imuin do amo, pwede mo imuin kung anong gusto mo. Hindi mo humok-humok mo lang na, no?
1: Yes, correct. Ti diri kay Kipay Meljan kay Merrick, naghampang ini siyang clay pick kung makita naton ining estudyante masilig naton nga inabalang yamuhat kag siyempre nagdugsiganay naglabot sa punto nga nagamuyanay ini siyang clay. Amo ning ligasyon ni promosyon nga nakuha naton kay Kipay Meljan. And then siguro kanang ti habuyanay accidentally paghaboy si Misan Clay na iguan ining maestro kay Kipay Meljan. So amo ni ko nga pagkaigo si ni maestro siguro basi na may ara naman sa history ining estudyante nga masi na puno man pala maestro kay Kipay Meljan. Dito gipalapit na niya kag nasakit ining estudyante kay Kipay Meljan. When in fact ang magulang sini isa sa mga barangay kagawad diri kaya sa may syudad kaya sa Bacolod. So dito, nakastiguhan, inamunan nga, ang aligasyon na kinag-Eljan, nasakit ining estudyante kag nagmarkagid sa pila ka mga bahin sa iya sinigalawas, ining...
0: Marka, nakita ta ni Marka, ya, sa yabot konbla sa left side.
1: Yes. May mga marka, kinag-Eljan, na kaya Merrick, sinig sa iya, sining mga lawas. Kaya muna karon nga ti nakitaan ini sa ginikana na kanabot man ini sa iya sining magulang at Kipay Meljan ti ini sa ang ginreklamo gira sa bulutuan ka kay Five Eljan. Di karon akong ginatinguan na ito kaman ti para patas malang ito sa tingin pagmalita ka Kipay Meljan.
0: Yes, namin na makuha ta side ang bata nga biktima. And then makwanta man sa da maestro kay you know, kabudlay magjump ta conclusion nga hindi pa kumpleto gid no. Gindala ta lang ni because just to make awareness, nga hindi man pwede nga may physical contact gid kita sa kabataan, no? And at the same time, sa mga bata man eh, ang aton nga kuan ko nara nang ganin sa eskwela, hindi na maginarasaras kapin pa kung may klase na bla. Natabo ni siya during the class o kung why klase.
1: Well, actually, sa mga siyang anakwa natin, though, during the class, kaya kami aljan.
0: Di imagine mo, nagatalikod, guro ni maestro, kasulat-sulat sa blackboard. Gulpe lang na magapak sa ulo, guro niyo, kung sa dinigo, di natural, kakipay-berik, hindi maayo nga susulo. And ang point natin, na kakipay-bread, it's not good. That during classes, kaya buya na, ikaw mo niya, it's hinaras-aras na, kagkadelikado.
1: Yes, correct. During man kakita ni aljan, actually, ginabot na ton si Sir Almir man ang aton sining spokesperson sa NIR din refer kita niya kay Ma'am Lila Aro o gali kay Mantindi available sa Ma'am Lila because naka-leave inin siya bangod sa hospitalization o pag-hospital sa yasin niya amay karong nga-contact kita kay Atty. Katalbas kag inin siya nakatalana na maghahatag sa aton sa pahayag side man sa death end kay Mantindi kung magamunay kikita ni Aljan kinanglanon gini ang pag-explicare kay Mantindi kikita ni Aljan minor di edad but at the same time dira mo sa eskulahan pero galing ito may ari manikikin ni Aljan sa mga dapat man nga kuntani ang mga estudyante malaki kini Aljan nga dapat during mga amunit sinigang mga oras dapat di dated babe sa ila sinigang mga manunudlo pero galing ito ang payag namin sa piyak ni hindi dapat magpatupan sa mong panadaan kini ni Aljan nga biskan gani ginikana na makasakit hindi kay reklamo sinigang sinigang bata kaya biskan pa nga nagtupad malay pero galing ito para patas sa atong sinigang presentasyon pamatian at nun sinigang madugay inipagpahayag sa nga death ed Bacolod sa K-Time Eljan.
0: Okay. So, sige, K-Pay Bread, at least ara na, ginataganan niya tensyon. Tingnan ko lang malabot ka rin si Atty. Katalbas. Ang Atty. Katalbas, kantuan mo, Guru Red, pero makuha ang ta side.
1: Yes, sir.
0: Anong status?

0: ginabalansin nato ni, no? But we will not tolerate, of course, physical contact sa mga manunudlo sila kabataan. But on the other hand, tanawon taman sa likod, sa diin kitang aspect pwede ma-improve. Ngayon, hindi talaga masulit ang kangayisin eh. Tingnan, maestro, hindi ba na basta-basta mo? Ano ang nag-trigger ka na aking gina, maestro, naglabot sa punto nga mo ni? Kag bisan pa nga grabing kakig ang sulod niyo pamangkot na husto lang ang klasisang force ang ginggamit para disiplinahon niling bata kung ginobray yung man. Pwede tagalin siya po sa ato nga program ang aton sa niling parugyan naman eh. Ang edukasyon nagasugod sa aton po yan. Informal education sa niling ang kabataan nag-learn kung paano ang pagpalangga. Emotional things kini batudlo sa eskwelahan dra gasugod sa balay. Dra nila mabatsyagan ang gugma, pagpalangga, pag-intsyende, pagka mapainubuson, pagka marespetuhon sa kadigulangan. It started at home. Kung hindi gani madisiplina sa ginikanan ng kabataan nila, hindi pwedeng isalig sa ginikanan ng disiplina sa ilang manunudlo o kon sa eskwelahan. If we cannot discipline at home, mas mabudlay na gid nga disiplinahon sila sa mga pulutungan. Everything should start at home. Ang maayong komunidad nagasugod sa isa kang maayo nga panimalay. Another day, another FDLP. Sa pangalan naman sa mga technical partners, support kay K5 RemJ Alcantara with K5 Ethan James Sarmiento. Atong mga station managers, K5 Corinne Cubia, Jean Chatita, and Rods Palma. Sa pangalan sa amang CEO and President Dr. Emil Uy, kagaton regular partner, K5 Eric Tenerefe. Ako naman si K5 Eljan Castaño para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamakal sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko dah, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang pala ka na.
4: Ako, ang linya ko,
5: isang kapsula ka na.
4: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo.
5: Extend.
4: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
4: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3,
10: yung may Physio.
8: Ang Physio,
10: yung may D3.
8: D3 Bio,
10: my family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500,
8: ang may powerful compounds.
10: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500,
10: garantisado,
8: epektibo,
10: Aramis
8: DDX 500,
10: Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
8: Mighty C,
0: mababaka sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: Ako si Jomer, katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio nga may D3.
0: Pamakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
10: DTX 500.
8: Masaligan.
10: Epektibo.
8: DTX 500.
10: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaunts ang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko ang may pisis ang akon mama buntag kagabi subong nagnami na akon pamatya tibugit ka tama
8: Mighty C
0: mabasa mga

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Biyernes subong edisyon sa informasyon sa ikaayong lawas. No? Diri naman natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ura subong alas 9:05. Kag upod naton sa atong nga programa ng atong nga partner, Sir Boy Zulweta, kag ako naman si Engineer Rony Albao, i-Albao mo. Saliwat, welcome kamo kag upod kamo ha, pamati kamo, kuha kamo bullpen kag papel kay kadamo sa mga informasyon nga i-share ni Sir Boy sa aton sa sining aton programa Biyernes nga edisyon, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Partner, good morning, Sir Boy. Mayong aga sa imo. Kagdo, gayom-yuhom ka, aga pa?
2: Ah, siyempre, nanong mag-aga, engineer, nakayuhom ka.
1: Oo, dapat lang.
2: Start your day right ka na, no? And of course, no, mayong aga sa itong mga suki, ano, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalangga, Tangas Lorabs, and KSS supporters, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant, your protector against oxidative stress, no, ang gapatigulang sa aton silula, dinalin ng oxidative stress sa free radicals, halin mismo sa simple nga metabolismo ta, ha, gadamo lang itungod kung bisyuhan ka, palapulaw ka, stress ka, no, na okay man lang ni sa tani, no, pag galing kong gadamo na niya, tawag siya ng oxidative stress, ginaguba yan yung selula mo. And remember, your cells is the foundation of your health. Amo yung pundasyon sang aton ka namiyon sang aton ikaayong lawas, no? Kailan protektahan tani, the way to protect it naturally, mag DTX 500, the super antioxidant, pinakakusog na antioxidant in the local market that basically protects your cells from premature aging caused by oxidative stress. Tikong tigulang ang selula mo. Most likely, tigulang man ang atay mo. Tigulang man baga mo.
1: Kagayina ng imong resistensya, Sir Boy.
2: Well, dala na da, no, na mapigaw man yung molestin. Tsaka siyempre, pigaw na. Mm-hmm. Pigaw na ang mga gatawag ng mga organs and tissues mo. So, mang sabat da, para maghubin ang pamatsagan, kag maghubin ang tsura, mag DTX 500, the super antioxidant. Ang paaman, bo kampiyon. May gatawag nga ang palaya extract, no? Ining duga ang alin sa maguso. Uh-huh. Ano niya? Panubos ang sugar mo, naturally.
1: Kasi nga, extracted na niya halin sa palaya.
2: Extracted na niya, pinaka-essential nga part sang magusugin kwa.
1: The best of the best.
2: Oh, the best of the best, no? So that's why, ha, potent, o kung pinakampiyon nga nga natural remedy, no? Kung ikaw may diabetes, kung gusto mo panubuon ang imo blood sugar, no? True drinking food supplement, mag-DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamins ang imo immune system. Remember, your immune system, ha? Ano na, even though nga baskog ni sila, juta lang ni sila, no? Mm-hmm. So, kanalan, is-spoil mo ni sila sa iya mga paborito, tingin yung paborito na nila, nga vitamin.
1: Suplemento, kayo kinanglan.
2: Ang kanalan, magiging alkaline vitamin C. Ito, makita mo na sa Mighty C, no? Para makareact man dayon ang mga soldado sa imulawas, kontra sa mga ginatawag ng mga invaders, mga microorganisms like viruses and bacteria, para matap na dayon, para hindi na maglabot nga maghilata. Masakit, kakigin batuan na sa immune system. Remember, your body is at war every day, even every minute. May kailang kabatsyag nga gamasakit ka, kinantap na sang imo immune system. So mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, kampyo ng skin, glowing. Glowing nga, ha?
1: Nagabata ka, Sir Boy?
2: Oo, kinapasaka. Ang ginatawag ng glutathione level ng engineer sa ilawas. May glutathione is a natural powerful antioxidant that contradicts oxidative stress. Kaya ginapasaka man ni Mighty C ang ginatawag na collagen production mo. That's why, gamat-amat kahamis, mga wrinkles mong gamat-amat dula kung ikaw naka-Mighty C, the alkaline vitamin C every day. When it comes to your eye health, wala na makabato sa ginatawag nga eye care gold. Ang eye care gold nga ini, rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract, that basically helps the health of your eyes, no, to maintain that 20/20 vision, to relieve that stress caused by your work, no, kung may gagatubang sa computer, ginatawag ni Panmi, laptop, kag mga cellphone mo, initanan-tanan ga degrade sa health sing imo mata, no, amo ni ga cause ang oxidative stress sa mata. Ang sabat da, Eye Care Gold, no? Eye Care Gold is a eye specialist antioxidant supplement that basically takes care of your eyes. Parisan mo na. So, ginatawag nga Eye Care Eye Drops. Yung Eye Care Eye Drops, rich in hyaluronic acid, no? Dugin paspa mo ni ang imo. Dugin masahi mo ni ang imo mata. Okay, hyaluronic acid relaxes your eyes, no? And it also contains essential minerals that cleanse your eyes para ma-relax ini, para makabawi man after a tiring day. So for optimum eye care health, mag eye care gold food supplement, kag mag eye care eye drops. Ari na tas paborito ta, no? Kung may problema ka sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ay memorize sa tanan,
1: mag D3 bio. Tiyam mo yung kinanglan ta, Sir Boy, medyo maulanon subong, dugay-dugay lang kabundak ang haring talikupan ang haring adlaw sang mga grabe nga ulan, Sir Boy. Basta lapit na maskara gani, grabe ang inulan ni Sir Boy. So maliban nga proteksyonan ta ang aton nga lawa, Sir Boy, dapat happy man kita sa timpo sang maskara, dapat healthy kita. Na so amo ning ginahatag naton pirmi ining super trio, Sir Boy, power trio ginambal sang iban ang aton nga DTX 500 plus Mighty C plus ang D3 Bio. Okay, proceed ta subong sa Quancer Boy sa mga benefits, inang literal nga benefits nga mahatag man sining aton DTX 500, Sir Boy. Mm-hmm. So magsining ka DTX 500, of course, gabulig ini, lower sang aton cholesterol level, nagaluwer sang triglyceride level, nagaluwer sang blood sugar level, kag nagaprotect sang atong heart, kidney, kag mga pancreas, pati atay, Sir Boy. So ano pa ang kinanglanta? DTX 500. Pero kung may mga dugang nga mga benefits matag sining DTX 500, ari ang aton Sir Boy Liwat, Sir Boy Solueta.
2: Thank you, Engineer. No? DTX 500 has been in our lives for more than 7 years. I think mga manong 8 years.
1: Okay,
2: DTX
1: okay.
2: DTX 500. It has basically helped thousands, or if I may say so, millions of Filipino, lalo na rin sa Visayas and Mindanao. No? But again, ang DTX 500 is also available in Luzon na. So, mulang apari hanggang hulo, may DTX 500 na. No?
1: Mm-hmm.
2: So, anong gid ba lang ang ginatawag nga DTX 500? Ang DTX 500... is a super antioxidant food supplement. Nga, ah, kaya may DSE ni. Dinalin ang DSE ni, ang sugar extract, halinin sa panit sa tubo, no? Ang panit sa tubo is high in flavonoids and polyphenols, no? In fact, ini ang DSE nga sa DTX 500 was found out as one of the highest antioxidant value sa ORAC scale, ang kiluhan sang antioxidant, kumbaga talaksan sang ginatawag nga antioxidant, pinakataas ni DTX 500. So ano ba lang buot sina? Anong balang mabulig na sa ginatawag mo nga overall health, no? Kita, kay mga lalo na kita mga Filipinos, no? Permita, mahilig ta sa magpulaw. Mahilig ta magkaon sa mga tamis. Mahilig ta mag-overstretch sa aton lawas kay for the name of earning money. No? Siyempre, ang ekonomiya ta subong daw hindi man bayo. Ang mga tao subong niya, gadidikar gidya nga makaputang sang tiliganon or sa mga pagkaon sa lamisa.
1: May priority gina nila pagkaon niya.
2: May priority gidya. And of course, ang gakaperdida ang aton lawas. Ang aton lawas who works around 10 to 12 hours a day.
1: Imagine so kung pro ibutang nila sir boy nga let your food be thy medicine and medicine be thy food. So secured gid sila sir boy.
2: Oo, inaiyakon if you have proper diet. And remember, healthy and proper diet today is not that cheap. It's very expensive, no?
1: Uh-huh.
2: So kung ideal gida bintyo ang imo diet, yati kampyon ang imo utan, may laswa kadlaw adlaw.
1: Uh-huh.
2: Ha? Nami ang source ng protein mo, alin gabi sa isda, alin da sa ano, tanan-tanan, ang imo prutas, kananan, hindi madula sa lamisa mo. Sa prutas pa lang, engineers, ha? Ang kung lima ka mo kabilog na membro sa imo pamilya, ha? Ang prutas pa lang i-consume siguro a day is more than 300 pesos. More than 300 pesos kaya mo 3 times amo ng ideal nga ano kuno mong ideal nga what do you call this nga diet, no? At least every meal or before meals makaon ka sa ginatawag mga prutas kay sing imo utan, no? Kay ini kuno ang makahatag sa ginatawag nga protection, not only nga sa mga vitamin and minerals nga makuha mo sa utan kag sa mga prutas, but also the daily antioxidant that we need every day to counteract premature aging caused by excessive free radicals production o pagpadamo sa free radicals nga gakos ng oxidative stress. That being said, makita mo it's gonna be when it comes to economiya, when it comes to budget, do ka budlay i-achieve ang ginatawag nga ideal nga healthy nga lifestyle lalo sa pagkaon pa lang. Ano pa na kung makadto ka pa sa gym?
1: Uh-huh.
2: Sabi, mag-gym ka, bayad ka naman sa gym. Ha? Mabayad ka naman sa gym and everything. It's basically cascading at dugadako ng gasto mo. But that is the price of being healthy. Huh? Eating fruits and vegetables, exercising in the gym, or running is the best way to prolong your life. Pero, kisa gusto taman, po hindi takasarang.
1: Uh-huh.
2: Dala gasulod ang DTX 500. Ang DTX 500 is a super antioxidant. Meaning to say, ha? Kung hindi mo nakalandan magkaon sang tatlo o apat ka prutas para malabot mo ang ginatawag niya daily antioxidant needs mo, ini nga DTX 500, gusto lulubra.
1: Mm-hmm.
2: Kung lalo na kung i-take mo niya twice or thrice a day, ha? Kampyon ang epekto si mo. Pero kung may medyo under budget ka, isa lang, okay na.
1: Uh-huh.
2: Okay na. Pong ideal, mga dua, tatlo.
1: Updan no? Na siyang mighty si pagid, nami pagid.
2: Updan mo sa mighty si kampyon pagid. But DTX 500 alone, ha? Is a basically a very powerful water soluble antioxidant, meaning to say it basically protects your cells from the within, ha? Ang uh-huh. mismo ang mga unod-unod sang cells mo da sa gaobra, no? Ang sagwa na niya sang cells mo, ha, na is tribayo na ibala kay may mga fat soluble antioxidants na. So combining D3Bio and DTX 500 for your optimum antioxidant health is really essential and really good. So going back to DTX 500, ang DTX 500 ni, because of its potent antioxidant, ginapahagan-hagan niya ni ang epekto sa ginatawag niya free radicals accumulation sa imo cellula that basically kills or shortens the lifespan of your cells. No? So meaning to say, sa pinakasimple nga explanation, kung healthy ang imo cellula, most likely healthy man ang imo mga unod, mga tissues mo, mga organs mo. And your organs, sa muna ni mga kilala, tang aton mga baga, aton mga atay, aton tagipusoon, our brain, no, aton utok, ang aton lungs, all of this works together to prolong your life. But also all of this are made up of cells. That's why kung cellular level ang proteksyon ng inapangayo mo sa lawas mo, and if you want to heal your body from the within, you really need antioxidants. And when it comes to antioxidants in the Philippines, wala na siguro makabato sa ginatawag nga DTX 500. Amunay ang ginahatag niya proteksyon sa imo. So ano bala ang sabat? Ano bala ang ginatawag nga outcome kung ikaw buga na sa antioxidant? Siyempre, you will feel young. You will feel young. Not only that, you will look young.
1: Kaya energetic ka sir boy eh.
2: Buti of course, yung meta, ang imo na energetic mo, ang metabolismo mo maapektuhan na yan. Pero ang physical appearance kidya sa ginatawag ng antioxidant, ang tawo nga puno antioxidant, he looks young for his age. Ha? Abi mo 60, abi mo ano na siya, abi mo 40, siya gid 60 na siya. Ha? Because bugana ang antioxidant sa iya. Mas damo ang antioxidant niya sa iya carbohydrates, number one. Ha? Ang tawo ya, simple kita, ang ordinary yung mga Pilipino. Carbohydrates, it's good. Uh-huh. It gives you energy. In order for you to work, araw-araw nga magutom, kada ka pangakwat, kada iya, hindi mo na madala kung wala ka carbs. But kung tanawon mo gid, kung bastante ka malang sa other source of energy, ang imo carbohydrates, inainayon mo ni kay amuni, ang basically kung hindi man ikaw ga gym, kung hindi ka man very active person, amuni ang ga-accumulate sa lawas na nga-produce, ga-accumulate sa imo fat storage, no? That's why kailangan mo ni check on per me ang carbohydrates. Why did I say the more antioxidant the better? This applies sa mga tao nga bisyuhan. This applies sa mga tao nga palapulaw. This applies sa mga tao nga ginatawag nga stress perme. Ha? Ang balila ko, no? Stress, engineer,
1: uh-huh,
2: is the new smoking. They found out that stressful people, ha, are sobra pang epekto nga pagguba sa lawas sa gapanigrilyo. Kay ang stress, ang cortisol level nga inigil. Ang cortisol nga inigil, hindi ta ni pagsimulon. Cortisol does not only makes your body ang stress hormone nga cortisol does not only make your body in an overdrive situation, kumbaga per mega revolution na lawas mo, but cortisol has also the ability, ha, nga hindi mo pagsunugon ang imo fats, ha, biskan ano mo nga gym, kung stress ka per mega, ha, kung taas ang cortisol level mo, hindi mag ambal sa isa ka studies ni Ginobra sa isa ka Amerikano, hindi ko naman ay masunog, uh-huh, ang tinatawag nga fats nga ina. So remember, take care of your mental health also, because your mental health is also essential when it comes to overall health. Let's go back to DTX 500.
1: Ang lain siya, sir boy, may mga tao ya nga may ginapaugtas, tikon mag-stress abi na karon, may mga depression, gusto nila ang kondisyon sang ilang kontra magalain, so pa-stress nila, sir boy, paugtas nila, ti nagiging kwan sila, nagiging cause sang paugtas,
2: no? Sala na, no, sala nang gihimo sina, pero masala ang ginasunlog nga.
1: Oo.
2: Kay kung mapapikto ka, imo ya kabuhi ga panubo. So kanan lang ya kabalo kaya maghandle sa stress mo. So going back to DTX 500, no, DTX 500 is a super antioxidant that protects your body and in a cellular level every day, no? Not only an ordinary antioxidant but a super antioxidant. May ampalaya extract pag panubos imo blood sugar. That's why win-win ka di sa ginatawag nga DTX 500, the super antioxidant. Kung gusto mo magbata, tanawon. Kung gusto mo makarecover sa ginatawag nga pag-abuse ang lawas mo, start your antioxidant therapy na early, and the best way to do that is to take your DTX 500.
1: Okay, no, para speaking of antioxidants, may isa pa kita, sir boy, nga i-introduce sa ila. Kabalo ka, power trio ni mo. So, na-mention na kagayon ni sir boy, ang DTX 500 kag Mighty C. para makumpleto ang power trio, antioxidants man siya gyapon sir boy nga magabulig sang imong nga lawas nga maging healthy sir boy. Now, dapat siya suplementuhan tagid ang aton nga lawas. Kaya kung kaysa ti ara da mga free radicals, ara la sa aton palibot, ang aton ginahaklo, ang aton nga ginagiho adlaw-adlaw sir boy, ara dira ang mga free radicals nga nagadulot man palain sang aton nga lawas. May mga radiation dira tungod sang cellphone, may mga ara dira nga tungod sang damo ang mga bagay-bagay sir boy nga mga deteriorate sang ilang health. So dugangan ta sir boy ang antioxidants para makompose, makumpleto ang power trio ining aton nga D3 bio sir boy. Ti padayon ini sa talk ni Doc with sir boy.
2: Thank you engineer no. D3 bio is known for its antimicrobial properties. That is correct. Cause D3 bio, the superfood supplement contains cold-pressed extra virgin coconut oil, which contains medium-chain fatty acids. Natural antimicrobial properties ang puno-puno gitsini, no? Ang nami pagitsini, once converted by our body into their monoglyceride form, ha, matandog nisang lipase, an enzyme that basically converts good fats or other fats into a different form, it will form monolaurin, monocaprolin and monocaprin. This monoglycerides has excellent or exceptional natural antimicrobial properties. In fact, no, ang lauric acid nga kampyon na gani, no, ang medium chain fatty acid nga pamatay mikrobyo becomes 200 times more effective once converted into monolaurin. Inatanan-tanan, makuha mo kung gainom ka D3 Bio. But correct ka, engineer, kagina, D3 Bio also contains antioxidants. Antioxidants that are fat-soluble.
1: Aha, fat-soluble, yeah.
2: Ang yayas ang D3 Bio, ang DTX 500, yeah, is water-soluble.
1: Okay.
2: Flavonoids, like polyphenols, no? Iniyang, ang specialty naman niya, when it comes to imo cells, kun ang water soluble antioxidant ga protect sa imo cellular from the within, ang ginatawag naman niya nga fat soluble antioxidant like ferulic acid, gallic acids nga makita mo sa D3 Bio protects your cells from the outside, your cell membrane.
1: Uh-huh.
2: It protects the health of your cell membrane, meaning to say it's like vitamin E. Remember ang cold pressed extra virgin coconut oil may vitamin E. This fat-soluble antioxidant works together to protect the integrity of your cell membrane. Ano ba na sa pinakasimple nga storyahan? Ang panit sa selula mo, importante ni. Amo nga tawag nga cell membrane, panit na sa selula mo.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Kung gusto mo healthy ni siya, para makaprotekta sa imo selula, pa hindi makasulod ang mga dapat hindi makasulod, kaya hindi makagwa ang dapat, hindi dapat makagwa, kaya healthy ni imo cell membrane. And your cell membrane is made up of fats. That's why it needs good fats. Not only good fats, but antioxidant that specialize in protecting the fat part of your body, including your cell membrane, your nerves, your arteries, ang mga toxins gani, mga signaling system mo sa imo lawas, they all need good fats. So daya ang paaman ni D3 Bio ginakadto ang giyar nga tawag nga fat soluble antioxidant. Nga apaaman kay siyempre kay D3 Bio ya is known for its superb antimicrobial properties. Nga di mo yang ang D3 Bio ya is known for its monolaurin, its lauric acid, its caprylic acid in combat in fighting those harmful microorganisms nga kadalasang masakit. Mga viruses and bacteria and fungi and parasites nga kadalasang masakit sa tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Amo na iya ang daya well-known, ang ginatawag nga D3 Bio.
1: No? Masterpiece yan na iya?
2: Masterpiece. But D3 Bio, permito man gina-discuss ni Permi, also helps in the absorption of minerals. And today, let's talk about the minerals that really counts. The minerals that affect your electrolytes, which is your potassium and sodium.
1: Mm-hmm.
2: Potassium and sodium, they work together. No? They work together. No? They counteract together. They work together to basically help your body signaling system, no? Tikun ini ang tawag niya medium chain fatty acids and D3 Bio, anin siya cold pressed extra virgin coconut oil is known to help in the absorption of potassium and sodium. So, kung nubo ang potassium mo, anong tawag sina? Ako nubo ang sodium mo, hyponatremia.
1: Okay.
2: Kung nubo naman ang imo potassium, hypokalemia. Ha?
1: So, bisan plakaon kasing saging rich in potassium, hindi gyapon maabsorb sir boy, kay kulang ka sa D3 bio. Kaya ang D3 bio, ang pinaka-role niya, maghatag, pa-absorb sang mga kulang ang mga minerals kag bitamina sa imo lawas.
2: Well, maabsorb man siya engineer po, hindi amo
1: hindi, na kanami. Hindi gidya kadamo.
2: Hindi kamo na kanami, no? Ang sodium to yado, we don't need mag-supplement to kapasodium kay ang Pilipino, yung daan niya plakao na sin, maasin nga bagay. Ang sodium niya bastante na naisa Pilipino everyday. Ang kulang tayo kasi ayap potassium.
1: Mm-hmm.
2: Kay why takabalo kung ano mga potassium-rich food. Kini-mention na ito ni engineer, ang saging is really rich in potassium, pero ang number one good sa aton mga local fruits when it comes to pinakataas ng potassium is your pakwan. Pakwan naman dyan. Ano pakwan? Ang imo watermelon. Wow, bugabi. What ang watermelon mo is 90% water and it contains a lot of potassium. So, nga abala importante ini, ha? Kay kung pigaw ang ginatawag nga signaling sa imo lawas, sa mga signal, ginatawag niya mga electrolytes ini, gatag ni, that's why it calls electrolytes because it helps conduct electricity in everything, no? Para sa imo muscle contraction, para sa movement sa imo selula, you all need these electrolytes to move.
1: Ang potassium, sir boy.
2: Potassium and sodium. Duwagin okay. Sila, no? Duwagin ni sila, hindi ni sila kanan mag
1: binulagay.
2: Bulagay. Kung magbulagay ni, ang epekto nila ni is really great. Is really dangerous, no? Kay base kung matamaan ka electric imbalance, pwede ka mapatay.
1: Mm-hmm.
2: So kailan lang, hindi permi mag kung uhaw, mag-inom tubig, ha? Kung matyaga, kung kulang ka sa gitawag niya potassium, magkaon sang saging, magkaon sang gitawag niya watermelon. Kag, of course, ha? Kung medyo na over fatigue ka, example, athlete ka, remember when you run, ang natulo mo na sodium na. Ha?
1: Uh-huh.
2: Ang ginausar mo sa muscle mo, potassium na.
1: Potassium na.
2: So, that's why, kita mo niya ang mga atleta sa kakalipungan. Ha? Kakalipungan kay, ha? May anak nagsatawag nga electrolyte imbalance na. That's why, ginom na sa mga popular nga mga drinks.
1: Uh-huh.
2: Nga rich, kuno sa ginatawag, which is rich man, good. Sakto man. May anak man, good, no? Sa ginatawag nga electrolytes. But ang emergency ng electrolyte, kwa ka isa ka baso nga tubig, kwa ka one pinch of salt, isa ka kusi nga asin.
1: Okay.
2: Ha?
1: Tapos, lugayon. Tapos, inomon mo. Namin kong malabaab, sir boy.
2: Utangan mo pag-ed.
1: Asin? Ang kalamay?
2: Dutay nga sugar.
1: Uh-huh.
2: Ha? Kanan mo sang watermelon na mabalik na imo pwersa. Do you know, ha? Kung kulang kasi ginatawag niya electrolytes, this could give you temporary psychosis. Kita mo rin iban malipungan nga putang abis sa desierto, be. Wala tubig. Wala ano. Kung ano-ano nakita nila. Ha? Kung may mga kita. Sa may mga tubig sa layo. May mga mirage sila makita.
1: Mirage makita. Oh.
2: Kay, ga-epekto na tugali ang electrolyte imbalance. Nubo ng ila sodium. Tugod ko pelti imbalhas. Nubo man ang potassium. Kaya wala pagkaon rich in potassium. So, medyo may temporary psychosis ang ginatawag sina, no? That's why, kailan mo gin mag D3 bio. D3 bio does not only promotes the absorption of these essential electrolytes and minerals but also helps in their usage, ha? Sa pag-usasang lawas because ang medium chain fatty acids will basically help your cells because it gives your cells energy to use this potassium and sodium para makuha mo ang ginatawag nga optimum nga epekto sang ining mga electrolytes. So ang D3 bio hindi lang para sa trangkaso, ubos, sipon, kagilanat. Ang D3 bio is also essential when it comes to your cellular health lalo na in the usage of its electrolytes. So kung gusto ka mag-ayo, gusto mo protektado ka kontra trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, kag iban pa mag D3 bio.
1: Okay, no? Salamat, sir boy. Para nga maging healthy kita, hindi kina may numbness bala kung isa, may ara tingling effect sa aton nga mga ginabatyag, kulang sa potassium ina. So, sang mga prutas man, of course, para ma-absorb ini tanan, like for example, saging, kinanglanta, abukado, potatoes, mga beans kag lentil, sir boy.
3: Ano na sila yung generic? Kamatis. Ano na sila?
1: Di mga potassium rich foods.
2: Oh na.
1: Amunang kinanglan ta. Mm-hmm. Inang mga pagkaon potassium rich mm-hmm. foods, pero dapat ang ready man ang aton nga lawas nga mag-absorb sini. Kinanglan nami ang balance sining aton D3 bio, sir boy, kay initanan nga mga bagay-bagay ini mga pagkaon nga potassium rich foods hindi ini mabaliwala. Sir boy.
3: Oh, no? Course, so, no. Kailan nantagid na. Because our body does not produce that. That's why you need to get it from your food. No? Okay. Remember na, ang hindi ma-produce ang body, ta, ang mga, a lot of things na makuha sa pagkaon, ta, mineral, sometimes, iban nga vitamins, kaya i-produce ang lawas. Ta.
1: Uh-huh.
3: Kung mga minerals, dumabudlayan kita sina. No? And that's why we need it to get it from healthy food sources. Know your food. Because your food will make you healthy, nga tawag.
1: Okay, okay. No? Pero kinanglan ta man, sir boy, dapat medyo nami atong skin, tinlo ang atong skin, layo kita sa mga skin disease, maligo kita adlaw-adlaw, sir boy, gamit ang DTX Beauty Soap, sir boy.
2: Mm-hmm.
1: Kaya may antibacterial effect din eh, antimicrobial effect, kaga pang beauty effect man, sir boy.
2: Mm-hmm.
1: Ang aton nga DTX Beauty Soap.
3: Of course, ang DTX Beauty Soap may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag ng mga skin diseases. May problema ka bala sa anbon, psoriasis, and sa pimples. Ah, may mga punggod ka bala nga 3 years na, manong 3 years na anniversary niyo. Oy, gapon dula sa imo ang imo
1: uh-huh.
3: It might be pigaw ang imo antimicrobial soap, no? Mag DTX Beauty Soap, no? Ini nga BCO kaya kakason ni ina pati ang mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor. Dali ka bala magpanos bisan tapos ka maligo.
1: Panos gida?
3: Oo, gabaho ka bala dayon. Uh-huh. Kaya nga balas kag init gabaho ka dayon. Ay, basi pigaw ang imo habon isli na sa nga tawag nga DTX Beauty Soap. This is not called a beauty soap for no reason. Kasi kayang beauty soap nga ini, besides may antimicrobial property, may pa-pain. Nga gapupti sa imo skin, may nga tawag nga guava extract and a whitener amplifier that basically amplifies the whiteness of your skin from the within.
1: Okay.
3: Kaya ginapanamit niya pag-produce ang nga tawag nga glutathione and of course, layo ka pa sa nga tawag nga wrinkles, kaya ginainig nga vitamin C sa guava extract also increases your collagen, no, that protein that protects your skin, that gives your skin the elasticity para layo ka sa wrinkles, no. So if you want an all-in-one soap, beauty soap na may antimicrobial properties pa, mag DTX Beauty Soap ka na. Hamis ka na, mumot ka pa.
1: Speaking sa mga body odor, sir boy, di hindi na makuha kung kaisa, mga adolescent bala, yung bag-o bala nga daw ano na sila? May changes, na, mga hormonal changes sa ilang lawas. Imit na baho, sir boy mo. Mm. Pero kinanglan nila, protection na nila ilalawas, gamit ang Clinica Diofresh. Para 48 hours nga freshness, nami isang imo feeling, sir boy.
2: Mm-hmm.
1: Kag do ka tinlo bala, kag kamag-an sa imo ginabatyag, kung naka nga kapang duso kadira sa imo ilok sining aton Clinica Diofresh.
3: And Clinica Diofresh is a deodorant that contains also VCO na nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas sa nga tawag nga underarm body odor. That's why it gives you 48 hours of freshness kay mismo ang source ang gatuga sa pagbaho sa imo ilok, ginapatay sini nga deodorant. So kung gusto mo ang imo ilok medyo makasurvive the whole day or 20 or 48 hours pa, mag Clinica Diofresh deodorant, the natural deodorant.
1: Mga pita, sir boy, nami isang kape kung kagahon pagbugtaw mo, sir boy, patimpla ka dayon sing ining DTX coffee mix. Ka nami isang feelings. Kaydo ang
3: sa
1: psychological kwan bla sa imong lawas, ma-feel mo gidya ng may positive gidya nga nagakatabo sa imong lawas.
3: Because you know it's healthy.
1: Daga
3: sulod ang ginatawag nga correct psychology kay kabalo ka nga healthy ang ginasulod mo sa lawas mo aga pa. So the best way to take an antioxidant is in the morning and ano pa pinakanaming nga paagi kundi ang antioxidant mo ara sa imo kape. That's why mag DTX coffee mix ka na. Ang DTX coffee mix may ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga makita mo sa DTX 500 ginputang sa kape to give you that protection, that relief against oxidative stress early in the morning or when you start your day, which is amo na sa pinakataas, nakialin ka sa tulog mo, nag-repair ang lawas mo, kanalan, ipanuugo na kanalan, no? Para ka, para nami ang kondisyon sang lawas. So mag-DTX coffee mix, may chia seeds man, no? Ang chia seeds is rich in fiber that cleans your colon, para layo kasi nga tawag nga colorectal cancer, para ma-scrub off the ang mga mucoid plaque na, para layo ka sa nga tawag nga mga colon diseases. So, ano? Ang the best kung aga, magkape. Magkape sang DTX coffee mix. Gakape ka na,
1: gag-detox ka pa. Pero kung Sir Boy, like for example, may mga bisyo ka. May kape man kita gina-introduce, Sir Boy. Unlimited niya, pwede nila ma-take sa aga, sa udto, sa hapon, sa gabi, nga hindi iya magtaas ila blood sugar. Kaya no? Ang ininga kape, ang DTX Premium Coffee, kuha ni Sir Boy, may ara sayang ang sweetener niya is stevia. Ha? Wala iya nagapataas yung blood sugar, kundi gina-regulate niya kag nami isang pamatyagan mo, Sir Boy, enjoy ka pa sing kape nga bisan bisyuhan ka, gina-neutralize niya ang bisyo nga gina-take ni mo. So ano pang himuon mo? Mag-DTX Premium Coffee.
3: Nga aki duwa ka super antioxidant nga unod sini, may ergotionin nga din sa gano mushroom, ang pinaka kumbaga ang pinakadugay nga antioxidant nga gatin nila sa aton lawas. May ginatawag man nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant gan sa ara sa DTX 500, gin-combine sa ergotionin to give you that optimum protection against your vices. If you're a coffee lover nga medyo gapanigilyo, if you're a coffee lover nga stress pel me, may problema pel me, no, and your body is craving for antioxidant, this is the best. Remember the name, DTX Premium Coffee. Yes, maanlimuni. You could drink it every day, 3 to 4 times a day. Kay stevia, ang bali engineer, ang sweetener sini. So if you really want to counteract, to gusto mo lang i-counter ang imo nga tawag nga pag ang mga bisyo mo through drinking coffee, or you simply want to look young by drinking a cup of coffee or 2 to 3 cups of coffee a day, mag DTX Premium Coffee ka na. Kung gusto mo yung kape mo, may mood enhancer. Kung gusto mo yung kape mo, makapanami sang imo mood aga pa, uh-huh, ha? Mag pre-bio coffee ka. Ang pre-bio coffee, richness ang tawag na spore-forming probiotics na may kakapatay sa init sa tubig o sa asido sa tiyan mo. And you get that full benefits of probiotics. Nami ang ginatawag ng mga happy hormones mo, mga serotonin and oxytocin that uplifts your mood and basically helps you in fighting off stress. No, hindi ba lang utok mo nga may problema dahil mo mga akig ang utok mo niya, uh-huh, kung puno ka sa probiotics niya, pagamba sa problema, solusyon na yun ang ginapaminsan.
1: Ang una siya, Sir Boy, dapat mayo ang mood mo, mm-hmm, kay para makatagas ng isakto nga solusyon. Mm-hmm. Kaya kung akig ka, pating tao nga ginaakigan mo, mm-hmm, mag-atras na, do ang imo kilay bla nagasampukanay, Sir Boy, do hindi ka na approach sa ball. Kalaway na.
3: Ang bagay nila, be the solution and not be the problem.
1: Correct, correct.
3: Anyway, no, kung gusto mo yung kampiyon nga sport ang pagsulod sang o pagdamo sang imo good bacteria sa imo gut, mag clinical spore biotics ka. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming good bacteria that basically helps in the production of your number one good happy hormones, di ba? Your serotonin and your dopamine and oxytocin. Serotonin helps you sleep because it is converted by our brain into melatonin and basically helps in the repair of your body. And of course, it also, clinical spore biotics also increases the production of your gut-derived B vitamins, which is essential for your nerve health, your arterial health, and your brain health. And nami, pagid ganami imo digestion, ang imo metabolism, kung ikaw naka-clinica spore biotics every day.
1: Okay, pero nga, kung ginaano sila, Sir Boya, ining hindi sila magkalipat, ining aton nga extend food supplement for men. Mayo iniya niya, both lalaki kag babae, nagapahilty ini si Boy, nami isang sexual desire niya, nami isang blood flow mo, kaga initanan ng mga ginakaon mo, ma-distribute gid sa bugos nga lawas. So, ang pinaka-importante, na healthy ang tanan nga party sang imo cellula, Sir Boy. So mag-extend food supplement for men, nami sang blood flow.
3: Kung to kayo blood flow, kung gusto mo nami imo blood flow, magpamasahe 2 to 3 times a day. O sa isang balanyos ka kampyon, dapat naka DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan kampyon, ang hagod kag init, ang kag relaxation ang ginahatag sa tired muscles mo kag sa mga hanginhangin sa kasukasuan mo. Kampyon man ang aromatherapy sa DTX liniment oil nga ginahatag sa imo senses, no? Kung ikaw medyo may biyahe hilo, simutimutan mo ni, kung stress ka, simutimutan mo lang ang DTX liniment oil, nami gin ang epekto sa imo nga tawag nga senses. So mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
1: Wala na kita chimpo, sir boy.
3: I just wanna say, di ka mag-depart, we're going to a weekend. Kailangan kampiyon ang kondisyon sang lawas. Mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-iCare Gold and iCare Eye Drops. And of course, palayo sa tangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kag problema sa mikrobyo, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal, good morning, and God bless, enjoy your weekend.
1: Okay, a weekend subong, kag dapat happy kita, may pabalon kami sa inyo. Take good sining aton mga suplemento. In behalf ni Dr. Ramil Oy, salamat Dok, sang imo nga constant nga pagbulig, kapag hatag edukasyon sa mga tao nga nagapamati sining aton nga programa. In behalf man sa kay sa aton nga Vice President of Operations Sir Eljan, sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma, kag sa aton mga technician, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: 101.5 K5 News.
1: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Tanawa bla karon Meg. Kay kita ni man ning may pinakabaskog nga presentation.
2: Mugid Meg eh. Basta ikaw ya daan manom do Meg, basko ka gid ya.
1: Oy, ako ba yo? Genius ko yung daan kabay.
2: Oh man Meg, believe na ko ya si mo Meg.
1: Nga bago ko rin nag believe sa akon Meg. Ay,
2: hindi ado kay naman Meg. Ginsulit ko lang liwat sa bong.
1: Inaya Meg. Amo ginayang nanamihan ko sa imo bala Meg.
2: Oh my god. Kunsa din ka dito, mga Omega.
1: Inaya, Meg. Sige, wala taong tala magbalik si Ma'am kagkay, si Ma'am Burakday, kaso tabon, ta sila tayo, Omega.
2: Oo, oh, para sa dyan, no? Wow.

0: Ay, pwerte yung mga istorya dala sa prasa, no? Prasa, dokray ako ba? Ay, abaw. Ang buot ko si Lingon Plaza. Daw, mga grabe din mga istorya. Daw, kun sa puso, ipa daw pamatay five first. Ay, abaw. Kun kaisa, matingala ka man. Kun kaisa, daw, makakadlaw ka man. Kun kaisa, daw, maugot ka. Ay, daw tiliserye ang kabuhi di sa plaza. Ayaba. Dari lang ko, anay, mapulupong ko. Mayo to kay nasulbar ni pastor ang problema ni Maria Mercedes. Ambot subong ano naman niya nga istorya yaman. Abebebebe.
1: Ilaw, pastor!
2: Uy, Bungkulong! Ikaw!
0: Bo, ahari naman, no? Sadya ni kay ahari si Bungkulong. So tabon niya naman ni si pastor mong. Ayaba.
2: Anong malagad na sa imo, anak?
1: Matay lang ko testimony sa imo, pastora!
0: Ayaw ba? O may testimony pa siya nga nabalaan ba?
1: Kanamin sa nga ko testimony sa hugod subong, pastor! Kaya rin ko niya sa simbahan mo!
0: Hmm, ba? Duga pa sip-sip siya kay pastor.
2: Nga, ano man inang imo testimony, Bungkulong?
1: Sugod sa gagantun ako sa imo simbahan, pastor! Nagmaayon ako!
0: Huwag yaba! Abaw, pasip-sip ang lakat, yaba?
2: Kag nga man, Bungkulong!
1: Sugod sa pagkanto ko din sa imo simbahan, pastor! Nagnamin ang pamatsyag ko!
0: Huwag yaba! Hala, grabe ba?
2: Salamat, gid Bungkulong! Nga nagnamin ang pamatsyag mo, ha?
1: Kay nanambo ko, pastor! Kay kanami, sa tulog ko!
0: Huwag yaba! Animal, anok, no?
1: Kaname, kisang tulog ko permi, pastor. Pastari ko sa simbahan niya, pastor, ya?
0: Ya pa!
2: Ano? Wala kagali na gapamati sa nga kurwali?
1: Gapamati man ko sa una, pastor! Pero pagkatapos 5 minutos, name, nandiyan ang tulog ko!
0: Animal, ginatulogan niya gali si pastor samtang gawali?
1: Kaname, kini pastor itulog! Pastara ka sa simbahan! Kapit magawali ka na! Book mo out! Kaya tulog kayo, pastor!
0: Hala! Sadya-sadya, ino! Wah!

0: Na-charge ko na ang akong radyo nga di battery nga may solar. May Bluetooth kag Wi-Fi. Mamati na ko sa isa lang ka istasyon nga makuha sa nga akong radio. Kay nalansang lang ni. Abibi, i-turn on ko na ang akong radio. Basta pa igong-igong ganing tukar. For sure, iyan ni DJ Sotab.
1: Hello, it's me, your DJ Sotab.
0: Di daw siya gede.
1: Hino naman mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, especially sa mga Sotab da. Kumusta ka mo da?

0: pasa sa sulat, hatagan tada na isang 5 segundos ang aton tagpalabati. Agod nga manawagan diri sa aton nga istasyon.
1: 5 segundos lang?
0: Ari sa studio, mapanawagan sa aton buboy panawagan. Sir, go ahead.
2: Sir, mayong adlaw?
0: Okay na sir, naubos ng 5 mo ka segundos.
1: Amo lang tawa, pagani ka panawagan, tapos na?
0: Amo yan to, ang aton buboy panawagan.
3: Panawagan, panawagan, panawagan.
1: Boy, set nga porosyo na. Pagsotab, wala to pa. Sadya-sadya, no?

0: Jupiter, may mission ka.
1: Kag ano bala ina dad? Parte na sa uyab? Pusa gid sila sa ako ni.
0: Ay hindi.
1: Ano man gali dad?
0: Panilagi lang maayo Jupiter. Ano ang mga posible nga lakat kag plano sang pihak nga partido?
2: Ariglado daddy.
0: Kag kabalugi ko nga hindi ka magiho kun wala talent fee. Amo gani nga hindi ka magkabalaka. Kay may ara ka gida.
1: Ate ko magamuna nga istorya dad. Dasik na dayon matuman. Matuman kamahalan.
0: Aya ba.
1: Ako ya daddy. Basta if the price is right, wala ginaya sa problema sa akon.
0: Ate sige. Lakat na to kag manilag tilag.
1: Daddy?
0: Yes, Jupiter.
1: Ang lagay eh. Hatagi ko anay pasanag, dad. Para dasig balang lakat tablao.
0: Ati ayos.
1: Nan, amo niyang nami, dad. Para sadya-sadya tablao na yun.
0: Sadya-sadya gidi, no.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawag ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagdiulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkabulingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali si Jay. Una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si

0: disiplina.
1: Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod.
0: Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap,
1: naghinahinay na siya nadula.
0: Sa DTX Beauty Soap,
1: hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap.
5: Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani,
6: may yara inis ang antimicrobial property.
7: Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo.
8: Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
9: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok, kagpirmi lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa lang kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin. Agod i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Luter naman. Yan ibalis to nina. Ako may kinabatyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
12: Luter na Max.
13: Luter na Max Capsule. And Luter na Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics. You're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawa. Para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
20: let's go with the flow.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
25: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
26: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: K5 News FM.
1: Mga binalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para si inquiries, magtawag lang sa 0930785.
12: K5 News FM.
14: Ah, bahala na dama tayo nukunin. Hindi ah. Basta mapuli lang tato kay kung magdugay patadere. Basik malatna na tasang kabuang inuling. Kay hindi, nagigoy kagwantang. Kay isa pa, wala man tali buhay-buhay. Diri ah. Pika tugit!
12: Sa Diyos ang Diyain!

0: Mr. President.
1: Shop. Bala mambal ka naman ng mga fresh kunta.
0: Yes, Mr. President.
1: No! No way! Oo, mahipos kita na sa media, hindi ta magpakita.
0: Ay, nga aman, Mr. President?
1: Agod Yusuf Castre, nga daw sa wala lang abi, kuno abi may nagkakatabo.
0: Gakatabo sa ano?
1: Sa pagpangipit na kay Inday Lustay.
0: Ay, wala pa siya nag-surrender, how?
1: Ay, wala pa man.
0: Basi kabalan lang siya. Tugaisog pa man siya gani, bis nga ginamat-amat na siya sa tiwasan.
1: Ah, may adlaw gina siya sa aton nga masubahar siya sa aton.
0: Ay, saan upayhan maabot ang adlaw nga naman?
1: Ah, basi kung magabi ah. Among pag-abot sina.
0: O, si Mr. President, bala mo.
1: Ay, oo gali. Ginatagan ko to isa kamalita si Busman Rebulta. Dibla?
0: Ikaw naghatag? Do, ako man to naghatag, kaya ako mangisugo mo, Mr. President.
1: Oo, ayaw mo na. Bahay nalipat ko, basta mo na. Mayo na iyang accomplishment eh.
0: Ate, ako Mr. President, damo man ko accomplishment. Iyawan na ko yung gani pangaway kay ti. Wala kita da.
1: Ate, mag-amuna. Sadya-sadya gilino.

0: Maayo na sa ilang aduwa mag-upod, ah.
1: Bautod ka, mami?
0: Oo, ah. Wala ko labot kung mag-ano to sila, ah. Bahala to sila yakay kabuhi na nila.
1: Bausi, mami, bala ka pakipot-kipot, ged na wasak naman.
0: Ay, tuod man na iya Venus, nga hindi ko ya affected. Lain na iya sang una.
1: Ngaman, mami, hao?
0: Nadula na ang gana ko, kay daw wala man klaro ang birtud sang iya bulitas.
1: Ano, mami?
0: Nag-expired na guro ang gahom-gahom.
1: Hala si mami bala, kabad. Ani kay wala nagali isang mapuslan sa tawo. Wala naman siya dayon gana.
0: Ay nga, ah. Kung sa imo sitwasyon, maganahan ka, ayhan.
1: Ambot lang din, mami, ah. Wala ko kabalo. Kay wala man ko sa mga sitwasyon nga amo sinai.
0: Te, amo na nga hindi ko rin pagpilita. Kay wala kakabalo sang sitwasyon ko. Bahala sila da kung mag-inano sila nga duha. Bisan magdumugay pa da sila, wala ko yung labot sa ila. Ha! Sila lang sa pakun ko? No way!
1: Ay, sadya-sadya, ino!

0: Susun dapat ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenia.
1: Show ni Chester Dan Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenia. Malipayon nga giadulot sa inyo sang K5-2FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
2: Kailan ang pinapakinggan K5 News FM
3: Number 1
2: ang himpilan ng sambayanan K5 News FM championing the lives of the Filipino K5 News FM
3: championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Northern Negros alas 10:14 na sang aga. Oras nga dulong sa inyo sa Mighty C ang nanasinik kag alkaline nga vitamin C.
2: K5 News FM
3: championing the lives of the Filipino.
5: Isa naman ka edisyon sang bombahana yang inyo mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bumba Marilo. Diri, ginahatagan sa tigong ang mga isyo nga nagka-apekto sa atong tagsa-tagsa kakomunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pamatian. Sa

Buwan mga abyan, isa na naman kamayadayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Salamat gid sa inyo. Nagapasalamat na kita nga daan sa inyo mga ka-K5 sa inyo wala untat nga pagpamati sa numero 1 nga istasyon sa norte nga bahin sang Negros ini ang K5 News FM Northern Negros. Mayadayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Maayong aga siyudad sang Cadiz. Maayong aga siyudad sang Sagay, siyudad sang Escalante, Banua sang Calatrava, Toboso, Minapasok, Don Salvador, Benedicto. Dugay-dugay mga ka-K5, magadulong na kita sa mga labing labas ng mga pagbabalita. Subong gidyang aga. Hoy, kumusta nga ton yung mga suki, yung mga tagpalamati? Kumusta ka mo dira? Kumusta ka mo samtang nagahilay-hilay, nagapreparar na sang inyong mga palanyagahon? Sang inyong mga sulod anon? Kumusta ka mo dira? Ano, nagapanghikot na ka mo sang inyong mga ulotanon? Nagapanghimbes na sang inyong mga isda? Ah, nagahikot na sang mga sulod anon, subong adlaw mga ka-K5? Ang iban sa ato nagapapauli pa lang bit-bit ang mga sudan para sa palanyagahon nga ibutang sa ila la mesa mga ka-K5. Ibutang sa ila mga lamesa. Ibutang sa ila mga lamesa. Agod mga ka-K5 nga magplastar sila sang panyaga. Tiiban sa aton karon mga ka-K5 padayon pang nagawiit, nagakuriit, nagalugaw-lugaw lang anay, gaulo-gaulo. Iban sa aton nagasulusudan lang anay asin uga tungod kay pigado gid. Pigado sa Gyapon mga ka-K5. Oy dugay-dugay. Plastaron tang pinakalabing labas kag pinakauna nga balita mga ka-K5. Kay may konfirmasyon na kung sino gid ang madalagan sa pagka actually layo pa man to, 2028 pa man to, pero may confirmation na mga ka-K5 kung sino ang manok sang Yunega para sa pagka-gobernador kag vice-gobernador. Italaho naton ini mga ka-K5. Who will be the candidates of Yunega para naman iya sa palabuton nga ba barangay national and local election mga ka-K5? O, kumusta ho naton ang aton yung mga utod? Kay subong adlaw, nagahawa-hawa naman. Ulo istoryahan tan lang for this Friday edition upod sa aton mga pinalangga ng mga tagpalabati. Upod sa aton mga palangga ng mga tagpalabati. Ulo istoryahan tan lang ni ang barangay NSK election because today is Friday. Friday na mga ka-K5. On Monday will be the filing of certificate of candidacy. Di nakarede na kamuda sa aton nga mga utod nga mga nagahana nga mga papili sa barangay official. Daw madayon giding barangay kay SK election kay Tiario kung hindi pa karon mapirmahan ni President BBM ang hagna nga naga palawig sang termino, dako gid ang posibilidad nga madayon ang barangay KSK election. It's because nga on Monday filing na sang certificate of candidacy, advice naton and much better nami nga advice sa aton mga nagana. Way man kamuda perdiyon kung magpreparar kamo sang inyo mga certificate of candidacy. Magpreparar kamo sa mga documentary stamp kag magpanotaryo sang inyo mga certificate of candidacy. Ati makagulo gasto lang kamuda ang isa ka certificate of candidacy siguro plus sa documentary stamp plus picture mga ara sa 1,000 na. Butang tabad dita nyo 1,500 dala pliti kung agagpanyaga. Di mabayad ka sa panotaryo. Ay doon na ito, nalipat na ko kung pila ganit ka-page ng ginapanotaryohan. Di mas maayo, gadya mga ka-K5, nga we are ready. Sang sa karon, if ever nga magsiling karon nga madayon ang eleksyon kung may konfirmasyon na gibing nga madayon, amo pa ya pagsalasala mo. Di kundi mayaw-yawan ka. Di mas maayo mga ka-K5 nga samtang timprano pa, samtang labas pa ang panahon, samtang labas pa ang panahon mga ka-K5, mas maayo nga ready na kitang daan. Mas maayo nga ready na kitang daan. Mas maayo nga nakahanda na kita, plastado ng aton nga mga COC, aton nga mga certificate of candidacy, plastado na sang sa mga ka-K5 nga kuan pa ta, maulihi pa bla kita.
maulihi pabla kita ti magsalasala kay iawan ka biya kwa sang documentary stamp. Oh, by the way, may aga dira kay Sir Glenn de Kinya Mirabe. Kag sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupod sa aton, paki-like and share sa aton Facebook Live. Nonoy by Loses Ferrer, may aga. O, may aga gidira sa inyo. Ulo istoryahan ta mga ka-K5. Ang pinaka-latest nga update upod sa aton man yung mga reporters nga naka-standby na. By the way, mayong aga kay Daniel Panggubasan. Good morning, Bomba Marlo. Pa-shoutout sa family Panggubasan. Mahinay sa Purok, Manara. Celestino Villasin, maing aga. Jorini, Impinado, good morning Lods Bomba, watching live from Kapitan Ramon Silay. Salamat, kid. Yung aga, Bomba Marilo, shout out sa tanan nga KSS members, K5 solid supporters, ang phase 1, phase 2, barangay paraiso sila si Florenda, Florenda Bori, Ana Caparon, Lourdes Jupeta, Nestle Gibora, Droa, Maribeth Causing, Maria F. Arhel, Mendoza. Abutangan mo tani ka, mamam, para ma-identify tabla. Causing, Angela Nueva, Cramales, Joy Mausay, Del Prado. Good AM, Sir Niaga, kita diri sa Magsaysay Hill, why Magsaynsay? Ray Montaño Araneta, good morning, sir. Magandang morning, Idol. Ari lang kami nag-monitor sa imo sa Bangarulan Fabrika, Baskog Kagidiri. Tagasagay ako pero kay Bading ako for governor. Bao tani eh. Kung tanawo na ito, mga ka-K5, mas angayan man si Mayor Bading Escalante na magpapili sa pagka-gobernador, mga ka-K5. But then, wala pagid kita sang final gate kung kanday sino ang tandem kayo nagagawa ng ngalan, mga ka-K5. As of this moment, Marañón Angostilo. It's okay man kay from the first district and second district. Di paborable sa aton nga mga taga segundo kag primero distrito kay ti if ever magdalalaog ining aton nga mga ginakuno-kuno, mga probabilities, mga probables, mga kay K5, mga prospect nga posible magadalagan sa pagka gobernador kag vice governor si Congressman 30 Marañón and si Mayor Gustilo. Kung sila magtandem, mga ka-K5, Marañón and Gustilo, Marañón for governor, Gustilo for vice governor, di okay man kay ti masulid tadi ang aton nga masulid tadi ang primero distrito kag segundo distrito. Not all, mga ka-K5, kay ti diri sa aton sa segundo distrito may mga opposition man mo, may mga opposition man. We cannot deny that. It's because kati, we're living in a democratic country. That is why may right to choose man niya ang pumuluyo. Pero tiyan mo ni masulo, masiling talang. At kung magkontra ang mga Benitez diri sa primero kag segundo distrito, masulo sundol para sa ila. Kay ti sulid niya mo. May ari gin man di ara sa 20 to 30% ng mga opposition. But then the 60 to 70% para gin niya sa Gustilo or Marañón Gustilo diri sa primero kag segundo distrito. Dira karon sa may tercero distrito o dira sa third district, mga ka-K5, ti masulusad yang away nila ni kay ti si Congressman Javi Benitez. Kung tanawo na ton, mga ka-K5, si Congressman Javi Benitez mapulupag-on man dira sa third district, makuha yaman ang iyang mga katawhan, ang mga kapitanis da ti iya mo kay third district. Ganti tanawon tani, mga ka-K5, talking about the politics. Karon ilo istaryahan taman ang barangay kay SK election. Iya mo ni siling tagani, siling sa mga utod naton sa media, siling sa mga analysis naton ti ang politika do kaangay man isang panahor mo. O panahor, mga ka-K5, di karon kun indi kaniya magtaya sang imong pusta, ti wala kagijay kun pareho sini sa kay Congressman Javi Benitez. Ang mga Benitez ya balaan ta nang adaan nga mga gambler ni sila mo. O, panahor niyang ilaya mo. Sanay ni sila sa panahor. Meaning to say, kung sanay sila sa panahor, magasto kag magastogin sila, wala sila nahadlukan, magbubod, magpagwasang ilang akwarta. O, sanay ni sila sa pamulitika, mga ka-K5, nga gambling, gidya kiti, politics and gambling are related, mga ka-K5, kiti nagagasto ka di mo. Nagagasto ka di kag nagapusta ka man sa imo kwarta. Di ang pamangkot ni mga ka-K5, ti sa karon nga panahon, tungod ang
inisyatibo or I mean ang palananawon sa pumuluyo prangkaho prangkahanay mga kakifab kwartahanay na gidman lang niyang eleksyon. No, ang mga botante naton are expecting manami nami ini nga away sa tunga ni Congressman Javi Benitez versus Congressman Ferdy Marañon. Di granting and given na iniya kita nga mga taga segundo distrito mamaranyon gi kita kay taga diri kita mo di ba? Pero we cannot assure sa iban nga distrito. Urti siguro kun magsiling magpinustanay kun diri lang sa segundo distrito madaog eh. Ato niya baluarte, baluarte niya sa mga Marañon. But then, ang pamangkot mga KK5, hindi lang man ang eleksyon diri sa segundo distrito, kundi labot man sa 3rd district, 4th district, 6th district mga KK5. Di ang natanaw ta di mga KK5 in our analysis kag opinion, ining Benitez magasto mo. May kwarta mga KK5 in terms of financial stability, they are stable nga magasto mga KK5. Magasto either pila kadlaw sa aton mga KK5 mga political strategy may magwa ni nga may mga kapitan may mga barangay officials nga magtilipyok sa piyak kung magiho na ang makinaryas sang mga Benitez. That is why mga KK5 isa ini ka barometro ang barangay kag SK election dako ining posibilidad kung may madayon gid man mga KK5 kay ti suno gani sa Secretary General sang UNEGA nga among aton pinalangga nga mayor Mayor Baring Escalante Jr. Ginaulat nila mga KK5 isa sa mangin mekanismo or isa sa mangin rason mangin barometro kung bala madayon ang barangay kag SK election diri sila magasinapol ang UNEGA kay ti may mga suportahan man ni sila nga mga barangay officials. Now ang ginalantaw tani mga KK5 if ever madayon ang barangay kag SK election si Congressman Javi Benitez mamutang manitawo ya mo. Ah, mananom-tanom man siya sa kada barangay sa segundo distrito sa primero distrito even nga they are not aiming to win but to gain votes mga KK5. Ang ilahandom hindi magdaog kundi magtipon lang sang buto agod nga may itabon if ever magbinungguan na gidman. Kay nakita takaron niya mga KK5 nakita takaron mga KK5 nga mabaskog kag nagagiyo na si Congressman Javi Benitez. Kag kontanaw naton sa mga survey sa mga official pages iniblang hindi ya siling wala bala may ginauyatan nga ining patas nga survey bla like for example ang mga pages ang media. Oh, like for example, tinaya patas kay mga followers na nila. Unlike may mga vloggers nga nagapagwa sang survey pero pabor-pabor na may ginadampigan sila mga KK5. Unlike kung tanaw na to, like for example, ang survey sang iban nga waragwagan, no? Sa ilang nga mga pages nga mga dagbo naman sa followers, nakita naton mga KK5. Nakita naton kung ibasi naton sa reaction, mas madamo nga mga pamatan-on and Facebook users pabor man nga mangin gobernador si Congressman Javi Benitez. Gusto nila nga mangin gobernador si Congressman Javi Benitez. Ang mga pamatanon, that's the reality. Kay tinakwa ni Congressman Javi ang simpatya kag balatyagon sa mga pamatanon. Okay, tida ano, wala kagwapo si Hoben, pagwapo. But mga KK5, ang mga masupog nga mga butante nga nagapangidaron 35 pasaka mga KK5 nagahipos lang pero ang habyog ara sa mga Marañon. Ang realidad ni ginaplastar ta mga pamatanon. Ang mga pamatanon na capture ni Congressman Javi Benitez because ang iya young heart, young plans mga KK5, no? Na-capture ya but then because of the legacy of the late governor 319-002 may ligasiya ang Marañon. From 40 or 35 up, di mas madamo ang butante nga 35 saka ikomparar sa mga lamharon mga KK5, iban gani nga mga lamharon nga gina-expectar naton nga magbululuto during election, tamaran magbululuto. Kay kung tanaw naton ang election result mga KK5, ang mga kalabanan nga nagaboto
yadtong mga may edad, mga 40 saka, ang mga pamatan-o naton tamaran magbululutar. Kaya muna karon, we're talking about reality, mga ka-K5. Nakita naton sa mga solo survey, unofficial survey, pero from the official pahayagan, from the official pages sa mga media outlet dari sa Negros, kung tanawon naton ang mga pamatan-on, pabor sila kay Congressman Javi Benitez. Pero titanawon ta ang mga nagaedad 35 pasaka tungod sa ligasiya nga ginbilin sang mga Marañon, the late 319 and 02, Governor Joseph Marañon and Governor Alfredo Freddy Marañon, amo to mga ka-K5. Amo to mga ka-K5 nga bisan sa sor nga bahin, may nagasinggitan nga Marañon, Marañon, Marañon. Di pero tanawon ta mga ka-K5, we cannot underestimate. Hindi tanima pulo pabayaan lang si Congressman Javi Benitez because of his young plans, mga ka-K5. May mga palananawon man sa nga huben nga mga palananawon kag makabag-o nga mga palananawon para sa sini nga henerasyon, mga ka-K5. Ti ang ginatanaw tadi, may kwarta mo. Kaya, mga ka-K5, ni Congressman Javi Benitez, kaya ni Congressman Javi Benitez, mga ka-K5, nga mag gasto sang dako nga kwarta. Pamati kamo dugay-dugay, mga ka-K5, kay kwaonta sa news center si ka-K5 Ruel Pineda, what is the latest update sang barangay NSK election? Pamati kamo, this will be the first, mga ka-K5, nga mabatian nyo sa programa naton diri sa K5 News FM. Upod sa aton mga official Facebook pages. Good morning, Iado. Hindi mag- wala ko maninay, gaugtas. Amugig ka na yung maninay kung ga-programa ka sa radyo. Alangan tari karon nga mag- ang aton dito, no? Doon nagawali kita nga. Mga ka-K5, ang aton nga istoryahan about politika. Amo ni, amo to, nan? Natural lang na maninay kay ga-upbeat ang aton nga tono tungod nga masulosadya ang aton nga agina istoryahan. Dugay-dugay mga ka-K5. Tawagan ta from the news center, if available, si ka-K5 Ruel Pineda, latest update, sining barangay NSK election. May update na karon mga ka-K5. K5 Ruel Pineda, matawag kita dira sa imo for the latest update from the news center, ang mga balita nga nakuha naton regarding sining barangay NSK election. Oh? May breaking news kita, mga ka-K5, bantayan nyo!

mga kaki-five, plastar. Oh. Plastar sa aton nga mga pinalangga, ang mga tagpalamati, especially sa mga naghahada dira sa pagkabarangay official. Kag sa aton nga mga kauturan, mga kaki-five, sa aton nga mga kauturan, nga mga incumbent barangay officials, ari na, ari na, ari na. Ari na kay dugay-dugay mga kaki-five, i-plastar ta sa inyo ang pinakanami nga balita sa aton nga mga nagahalana dira, the latest update sa barangay and SK election.

0: Oh, may update kita mga kaki-five. May update kita mga kaki-five. Regarding sa Barangay NSK election, the latest update for today mga kaki-five, dayon ang election. Dayon din ang election. Kay nga, why pa man na pirma ni BBM? Why pa man na pirma ni BBM? Kundi, dayon. Dayon ang election. Mga kaki-five, kay wala pa man na pirmahan ni BBM ang hagna, mga kaki-five. Sa uganta si kaki-five Rual Pineda, latest update lang. Mga kaki-five, latest update from our news center. Kaya doon kaya, kwaon ta sa FES ready. Kaya nag-preparar na kami mga kaki-five isang amon nga templates dire for the barangay and SK updates. Di sa subong mga kaki-five, ang latest update nga gusto nato ni palambot sa inyo, dayon ang barangay kag SK election. Sa subong nga mga tinion. Dayon gyud dapat preparar na kamuda sa inyong mga COC, ha? Preparar na kamuda sa inyong mga COC. Tao ganta kadali mga kaki-five, si kaki-five Rowel Pineda, latest update from our news center. May kang tanan mga kaki-five sa BSKE update. Tanawon ta kon bala may ara na sang layi or nangin layi na subong adlaw ang barangay kag SK election nga bill nga nagapalawig sang termino, nagafix ang termino mga kaki-five sang barangay officials, no? Tanawon ta kag sikiron ta mga kaki-five from our news center kay sila niyang mga nagamonitor mga kaki-five. Kaki-five Rowel Pineda, na pirmahan na ni BBM as of today ang bill nga nagapalawig sang termino kag may incidental postponement. K5 Rowel, what is the latest update?
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Rowel?
2: K5 Chester John Bumba Mario Garongke. So far, makalaom pa. No? Atong sinig mga aspiring candidates or mga barangay official and sangguniang kabataan official. No? Hindi ba lang nagaplano nga magpadalagan, magpangalagad sa tagsa nila ka mga barangay nga madayon. No? As far as we know, kag as far as the COMELEC is concerned, dayon gid. No? Kag good to go ang palabuto na itong election sining Nobyembre kay nga aman. No, so far, as of this time, wala pa napirmahan, no, ni Presidente BBM Bongbong Marcos ining proponero kung ining napasar na bala, no? Actually, ara na gani kag na-transmit na sa opisina, talatapan niya so naton sining presidente, ining hagna bala iya nga nagapalawig or nagapa-extend sa termino sa tagsa iya ka mga barangay na SK official. As of this time, no? Sa sining mga inoras, wala pa sang tulid niya impormasyon bahin siri kung bala ide ang igabasura, igabeto sa aton siri nga presidente o kung pagapirmahan bilang isa na iya kaganap nga hagna o kung layi nga magbutsing ganun, no? Magkakaulugan ka kay Pai Bachester nga ang barangay na SK election maga ora iga postpone. Tikumpirmahan niya na pananglitan ining ginpasar niya sa aton sininga Senado kag Kongreso ini matik na, no, nga pagkaulugan nga hindi madayon ang eleksyon subong. But as of this time kati wala pa, so far so good, no, ang aton sininga mga kandidato dira, may incumbent man na daw kon na ining nagatayada ati dapat, no, magapreparar gyapon kamuda, no, preparar niyo na nga daning inyo sininga mga dokumento kinanglano ninyo sa pagpile sang COC sini palabuton nga September 28. Wala pa, no, wala pa yasang anunsyo ang Malacañang kaga mismo, wala pa gid yasang information kumbala ini ang ginpirmahan, pagapirmahan o kon igaveto or ibasura sa aton sining presidente ining nasambit yang hagna ka kay Pai Bachester.
0: Una silig ta kay Fabrol bantayan gid subong adlaw sang aton, yes, mga tagpalamatik kag followers sa aton Facebook page sa mga latest post naton kay Basi.
2: Yes.
0: Basi pala dugay-dugay, wala ta kabalo, pirmahan or iveto, at least updated sila.
2: Correct on that, no? Kahit ti, mo ginang ginabulubantayan na ito, mga dalagkuan karon ng mga news outlet, as far as we know, mumanang, ila sinin nga ginanganangan, kag wala pagid, no? Muna ganin nga ginapreparar man ito ng mga kinanglanon ngay post para insigida mabreaking dayon diri sa K5 News FM. So far, no? Ini ka mga inoras, para yun ang atun sinin nga pagmonitor, anytime, if ever gin man, karong dugay dugay, after 5 minutes, within si sinin nga programa, pag-anunsyo sina in sigida, i-breaking naton kay K5 Manchester.
0: Sige, dagang salamat from the News Center, our Chief of Reporters, Ruel Penada.
2: Sige, so direkta-direkta sa aton sige News Center, dire sa K5 News FM, Dodo Negros, para sa bumbahan na sa Norte. Inis kay K5 Ruel Penada, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: So as of this 10:40 in the morning, mga ka-K5, dayon ang barangay kag SK election. Sa rason, mga ka-K5, ng aton COMELEC, nagapadayon sa pagpanghanda para naman sa filing of certificate of candidacy sa Lones. Nga nakasiling kita nga madayon ang eleksyon as of this moment, dayon ang eleksyon. It's because wala pa man na pirmahan ni President BBM ang hagna nga naga-fix ang mga sang termino sang barangay official. Now mga ka-K5, amuni gani siling ta. Amuni nga ton nga pananawan. Tungod nga basa na gid ang ngalan ni President BBM para sa pumuluyo, dismayado na ang pumuluyo, why nagana ang pumuluyo sa iya, the majority of the people, halos dismayado kag ang trust rating sang presidente sa realidad nga nagkatabo, naganubo nga naganubo. Meaning ang pagsalig sang mayuriyang Pilipino, sang masang Pilipino, naganubo na sa administrasyon ni President BBM. Daw wala na gana ang mga pumuluyo, daw nagaibwal na tungod sining nagkatabo nga pagbabag-ubag-o sang konstitusyon, pagpangdakop sa mga hindi kaalyado, pagpapreso sa mga paghatag kaso, pagpapreso sa mga kontra partido sa politika. Ang tawo daw nagakawad-an na gana tungod niya nagapangatubang kita sang economic crisis or crisis sa ekonomiya, pero padayon ang kinamrasanay nga daw mga kuring kag ido sila sa Senado kag sa Kongreso. Now, kung ako kay President BBM, kay nagatanaw man ni siya, especially sa iya mga communications sector, sa iya mga media bureau, sa iya nga mga press releaser, may mga tao man ni siya nga nagapanilag kag nagahambal kay President BBM, nga President BBM, almost sang pumuluyo, almost sang masang Pilipino, gusto nga madayon ang barangay kag SK election. Di masabat mi si BBM, ti anong dapat ti muon? Yeah, Mr. President, agod nga mas hamot ka sa tawo, ikaw ang magagwa nga superhero, i-veto ang hagna, Mr. President. Kay kon mga K5, i-veto ni President BBM ang hagna sa aton mga congressman kag senador nga gin kaisahan na nila, nangin isa ang bersyon, mga K5, kon i-veto inis ang presidente, mamalakpak ang masang Pilipino. Mabalik ang pagsalig sang masang Pilipino sa presidente, kay ti makasiling kita, makasiling ang mga Pilipino. Ang masang Pilipino makasiling nga ginpamatian ni President BBM ang aton singgitan. Manamuning aton punto mo. Dapat ang aton presidente, hindi lang niya pagpamatian ang singgitan sa mga congressman, ang singgitan sa mga senador, kay tingaton mga congressman niya, pabor niya nga extend or effects ang termino sang barangay kay SK election, kay nga hadlok ka ni sila pangayuan. Manggalastuhan ining barangay kay SK election karon kung madalagan ang incumbent barangay captain sa din sa madalagan, congressman. Ang kagawad sa din madalagan sa congressman. Di amuniya nga sila pabor sila nga i-postpone kay para mainat-inat pa nila ang budget niya tag nila sa mga kapitanes kag makagawad kun ni sa ila na lang igastos at palabuton nga 2028. Amo ni taning punto ta kay we are living in a democratic country. Our president must listen the battle cry of the people. Ang singgitan kagyamo sang pumuluyo, madayon ang eleksyon. Madayon ang eleksyon. Di karon kon iutik ini sa mga communication sector, media sector, press releaser sang aton presidente nga ihambal nila nga Mr. President, it is better for you nga iveto ang layi. Iveto ang layi, Mr. President, kay para hamot kitas pumuluyo. Di kon iveto ini ni President BBM ining hagna mga ka-K5, tuloy ang barangay kag-SK election, ang mga pumuluyo, ang masang pumuluyo makapalakpak sa aton presidente mga ka-K5. Mamalakpak din sila mo. Oh! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Oh, di ba? Kon pamatian tani ang aton man nga mga senador, bala kag ang mga congressman ta, tani bala kiti mga maalam ni sila, alam ni sila mo, tani anti sila nagpasar sining mga layi-layi ni or nagduso sining mga hagna ni mga ka-K5. Tani kin pamatian nila kung anong gusto sang pumuluyo, ini kun ano lang yang gusto nila. Kaya ari man ta sa democratic nga demokrasya nga panggobyerno mo. Kay konsorbiyon mo ya mga ka-K5, konsorbiyon mo ya ang bilog nga Pilipinas, ara sa 60 or 70 to 80% ang pabor nga madayon. Ang hindi lang niya gusto madayon, di mga kalabanan, incumbent, barangay officials, kaya gaton nga mga congressman. But amuni siling tama kay K5, as of this moment, 10:46 in the morning, dayon ang barangay kay SK election. Tungod wala pa sang hagna nga naga pauntat or naga palawig sang termino or naga postpone sa barangay kay SK election. Ti, kung madayon man niya kag sa inding barangay election, ti, sa barangay daga, isa sa mabakod nga kagawad, way na sang iban, Gary de los Reyes, Gary Sayam de los Reyes, itlog ni Gary Tilawi. Iga produkto ni sayo sang itlog, bala nga kwan, nga layer blat, layer chicken. No? Ti sadya man ni mga ka-K5, kung madayon ang barangay kag-SK election, aton lang niya advice sa inyo, sa mga incumbent barangay officials, dakag sa mga aspirant, dapat subo nga Friday, kompleto na ang inyo nga requirements, inyo birth certificate da, may picture na kamo, may documentary stamp na kamo na fill upan nyo ng inyo COC para at least mga ka-K5, if ever nga madayon gid man, kiti Lunes na filing na, ready ka na? Sa Lunes, pwede mo na mapatanaw dayon sa Kumilek, ma'am, okay na ning akon nga COC, oh. Para at least kung may mga sala-sala, ma-correct mo, sang sa magsano ka pa magsala-sala, sa September, October 5 ka pa masalasala ya kadtos Kumilek. Di mas mayo ni nga subong palang timprano, early as Friday, preparado na, may documentary stamp ka na. Ikaw kagawad, Gary Sayam de los Reyes, may documentary stamp ka na da. May COC ka na da. Di masulusad dya, ini mga ka-K5, ang barangay kag-SK election, kiti mas mayo man gani, kaya after sini 5 years na dayon. Pero mag-amo ni mga ka-K5, grabe, do highlights. Pero ang aton di pa ginaptanaw, kung iveto ini ni President BBM ang bill mga ka-K5, ang hagna, makasilingid kita ya mga ka-K5 nga ginpamatian ni President BBM ang singgitan kagyamo sang pumuluyo. Tidira sa barangay daga, no? Ang mga mabako da kag nagahalana da nga magkagawad si kagawad Gary Sayam de los Reyes, si Jaime de Quinia, si Maninoy Arnel Nene Heronga, si Tita Elizabeth Cuevas, si Ma'am Elsie Lumawag, si Lowell Olvido. Di sino pa kompleto na? I do not know si kagawad Roger Onyot kundi ni sa Mahabiyog. Sa kontra sa mga Olvido or sa mga Olvido. Ang kotonta si kagawad Roger Onyot. Roger Onyot, manugdaog maninga kagawad. Manugdaog maninga kagawad si Roger Onyot. Galingway ni Mabalaan kung sa diin sa maupod, sa administrasyon o kung sa oposisyon. Kahit ang administrasyon na subong sa daga, mga Olvido mo. tikon si Kapitan Lucien Olvido among administrasyon. Tikon may kontra si Kapitan Lucien Olvido, ti oposisyon kay kontra sang administrasyon. Ti mo nang pamangkot kay may freedom niya si Kagawad Roger Onyot kunin sa maupod sa administrasyon o kun sa oposisyon. Kay kung magupod sa mga Olvido, ti administrasyon sa. Kung magupod sa mga kontra sa Olvido, oposisyon siya. Pero ti manugdaog ni si Kagawad Roger Onyot. Iya man na kinamatarong kay ti ari kita sa demokrasyang panggobyerno. Ang masulusadya ya mga ka-K5, ang masulusadya, ang sa barangay magsaysay kay puro magutod. Magutod in the person of Cap Harry Lames versus Diding Saldivia, mga ka-K5. Sige, muna nga ito ng latest update from the news center. Until now, mga ka-K5, wala pagyapon sang konfirmasyon, wala pagyapon sang konfirmasyon, mga ka-K5, nga kansilado na or postpone ang barangay kag SK election, mga ka-K5. Di amo ni silingta? Amo ni silingta nga dapat subong preparado na kamo? Preparado na dang inyong mga COC kay madayon gid ang barangay kag SK election. Gagamong ining silingta ang barometro sa pagka-gobernador, sadya ining away nga kon madayon ang barangay kag SK election, diri na dayon magasulod, magapamili sang tawo ang mga Marañón. Natural may mga tawo naman ang iban ang mga Marañón niya sulod diri sa 2nd district kag 1st district. Tidigto sa 3rd, 4th, 5th, 6th, mabutang man sila sang ilang mga kandidato sa pagka-barangay official. Amo maning himuon ni Congressman Javi Benitez, may papungkuon man isa or may padalaganon man isa ng mga barangay officials nga mahimo iya preparasyon sa 2028 local and national election. Either mabutang di siya sa mga barangay kagawads or kapitan nga padalaganon niya man sa 1st district kag sa 2nd district. Tiang mo lang ni ang mabulubudlay inkwentrohon ang mga Marañón, it's because nga nakapundar na silang daan, may ligasiya. Pero ti ang mga Benitez damo kwarta. No, amo ni ganiyang balsagiban, ti kundiin tuya ang grabe ang pamubod, basi may malukso ng mga kapitan ng mga kagawads. No? Kay ti pariyo bala sa natabo kay Mayor Bing Leonardia kag Albi Bantog Benitez pag inkwentrohan ay nila sa itong 2019. Oh, sakto 2019 to nga pag inkwentrohan ay, no? 2019 or 2002 nga pagbinungguan ay. Lipat ako 2002. I think 2002 ang election, mga ka-K5. Pagbungguan ay ni Mayor Bing, T-40 to yakapag-on si Mayor Bing, ang siyudad sa Makolod may ara 61 ka mga barangay. Ang kay Mayor Bing Kapitan, 45. Ang kay Albi Benitez, 16. Amo tong singgitan sa taga Makulod biya 45 versus M16. 16 ang yakabilog kapitan sa 61 ka barangay sa siyudad sang Bacolod, mga ka-K5. Sa siyudad sang Bacolod may 61 ka barangay. 16 lang niya ang kay Albi nga kapitan mo. Samtang kay Mayor Bing 45 bilog kapitan ni Mayor Bing. Ti mga ka-K5, it's because of machinery and money ang 45 ni nga mga kapitan ginrosdak gid kag ginrumpag ni former mayor Albi, now congressman. Amo niyang kurulbaan sa mga Benitez kay nagagasto ni sila. Ti atong mga 45 ka mga kapitan ni Mayor Bing ay naglulukso sa piyak. Naglulukso sa piyak kay ti may mga kabaranggayan nga iya nagid ni Mayor Bing perdi pa. May mga barangay nga iya nagid ni Mayor Bing ang kapitan perdi pa sa. I think ang isa lang sa mga barangay nga dinagaan ni Mayor Bing ang barangay 14 kay Cap Aiko. Pero pila lang to bill, pila lang to bansito? Pila lang to? O jutay lang. Tiyamak mo sa 45 kapitan ni Mayor Bing kay Mayor Mayor Albi kag subong congressman na 16 na kabilog. Pinerdi sang 16 kabilog ang 45 kakapitan. It's because of money and machinery. Di amo nang hindi, amo na ang matap, posible matabo man di sa aton sa segundo distrito. kag sa primero distrito, mga ka-K5, may mga tao man ni sila naturalmente nga papungkuon. May mga tao

Pulubudlay, masadya ini ngaway. Speaking of money, may money man yung Marañón. May makinarias man. Pero galing kung tanawon mo, masanay magasto si ang mga Benitez. Wasag ang ila pagasto mo. Di karon kung ikaw kulo kagawad, kada karon nga daw suya ka man sa imo kapitan. Like for example, suya ka sa imo kapitan, may may pagbanggianay kamuti. Karon kantuan kada sang tawo ni Benitez masili sa kagawad. Daw bati ko daw akig ka sa imo kapitan. Oo, boss. Ya, tawo kami ni Benitez. Ariwa, paunang kuano ah. Paunang pahalipa yo. O ariwa, pak, sa bandola. Di ka masining ka para sa ano ni boss. Ya, gamita sa pulo pangampanya mo. Lagan ka kapitan. Kay tindi malipod sa aton mga kakifay. Pambarangay kay kasi eleksyon. Kwarta na yung ginmanin mo. Kung wala ka na karoon kwarta, mano ka, malibot ka mga kampanya, kano gamiton mo? Tansan? Di magsiling na karoon sa imo ma, baw, kagawad! Timing, ari ka, ikaw gini ang makapainit sa mabugnaw nga gabi. Miya kagawad, bakli kami to sang pula nga kabayo. Miya kagawad, dala na lang dayong sumsuman. Di karoon, kung wala ka kwarta, ano yatag mo? Tansan? Ano yatag mo? Dahon ka biyabas? Di naturalmente, kung mga kampanya ka, may balon ka gini sa imo bulsa. Di karoon, kung amunang mga senaryo. Niya kagawad, lagan kapitana. Bunggo asi kapitan daw kay di ka kontrana yung mga mo. Oh, kami bala sa imo sang bulubayuok kag pulo pasuyok. Oh, kami bala sang bulubayuok, oh, pagtagtag. Naturalmente ti anong ibayad mo sa tarpulin mo? Natural kwarta. Oh, magsugo ka na karon patapik sa mga tarpulin mo, lang alang bayaran mo na ang mga manog tarpulin mo sang tansan. Paglibot mula karon di may mangayo na bulig si mo kagawa. Kagawahan. O chintay no ibi anyos na ko bala kagawad. Gusto ko tani magpatuli. Ti ano man tani nung? Tani mangayo ko si mo. Isa kalibo bala kay bakal ko anestesya kay mapatuli ko. Ti sagit kalibo nung? Ay ho, okay daw hindi na gani di madutlan sang kon kagawad. Hindi na madutlan sang binangon. Daw bati ko lantip na gini ko nung ihagbas sa kon ga taroy-toy. Hindi ako na makakipay sa paglibot mo. Ikakwarta agad. Karoon ko na munang senaryo. May padalaganon sila. Mangbubod sila sa mga kagawad. No? Kaya ti may mga kagawad mandi sa aton sa Cadiz gani kag sa Sagay nga nagahulat mo. Nagahulat man sa mga Benitez. No? Sa manapla may ara man kiti. Amo ni gani siling ta. Sa isa ka pang gobyerno, we cannot perfect them. Wala sang perfecto nga pang gobyerno. May ara ginaya may malisa. May malisa ginaya mga ka K5. May ara ginaya, may ara gani di nga may nagapagwa na sa aton di sa address sa segundo distrito nga madalagan sila kuno isa ka grupo ang masuporta sila si Benitez. May mga amuna na nga mga istorya mga ka K5. Meaning to say, ang mga tao ni Benitez nagapangwa naman na di sila, nagaorganisa naman di sila sa aton, particularmente 3rd district, 2nd district, kag 1st district preparation for the national and local election. Diyan mo ni siling tama kay K5. Kon mga kagawad ni nga daw napulupigaduhan kag palapitan abi sa mga tao sa mga Benitez. Basi magliliso ni sila. Karon kon hatagan ni sila bulig financial para sa pagpadalaga nila. May kabalaslan ka sa ila. Kay ti kun diin ka to may kabalaslan digto ka edi bla. Ti karon kon may kagawad abi or bitang ta kada barangay may tagduwa-duwa da kagawad palapitan nila. Imi ang aton tuyo wa di hindi gin man magdaog di sa segundo distrito ah. Arewa do ah, gamiton mo ni kampanya mo sa kuno bulubayo ko. Gamiton mo na sa paglibot-libot mo kulo kampanya mo. Di pagdaog sang sina nga kagawad, pagdaog iliwat may kabalaslan na sa. Sa 2028 mamudyot na lang sila. At least may itabon sila sang abansyon diri sa segundo distrito. Di mo ni siling ta. Pareho man ni bakod nga duha. Pero tan-awon naton sa kurbada kung sino ang mangin madinalagon. Si Congressman Ferdy Marañón o si Congressman Javi Benitez. Ginabili na namon sa inyo ang pagpili. Pero ti kami diri sa segundo distrito, naturalmente kun diin na nga munog saran digto kami. Pero kay tindi tanima layo pang eleksyon, malayo pang eleksyon mga K5, hindi tayo mapilit ang aton nga mga kauturan. Iba si may kabalaslan man sila sa mga Benitez, kag nabuligan man sila sa mga Benitez.

0: Mga ka-K5, 91 dias na gidlamang anabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: At isang sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: everybody.
1: Mayong aga, mga suki na itong ating palamati. Welcome na sa programang 11 MBPS Subong Adlaw. Pizza 25 na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. TGIF, thanks God, it's Friday! Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan. Inyo kami makitaan live kung mabatian sa mong Facebook page, katulang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Cagnetti Generoso.
2: Jean Paul Generoso.
3: As

0: Insan.
1: Sino ito? Ito?
0: Merlita Malbas, Jean Montesino Arroyo, Imalin Cordova, Gina Purano, Nanilin Desinal Shiflet, ang gwapa kuman nga friend. Nanilin, kamusta to siya? After some birthday niya, duway na siya katimok-timok.
2: Grabe po.
0: So nag-busy siya.
2: Grabe po.
0: La la la la la la la la la. After birthday niya, mang doon nalipatan, dogalikaw siya, Nanilin.
2: Grabe po.
0: Nanilin, dogalikaw siya.
2: Grabe po.
0: Janet Marciliano, Ramel Magilian. Uy, bigo ko si Kuya Ramel Bagsik Palumaris. Good morning sa mga taga ano da, taga Central Market. May aga sa inyo sa may tiluring da nga side sa mga burdahan. Oh, mayong aga sa inyo mga taga Central Market. Mga taga Libertad, mayong aga. Taga CPSU sa may market na mayong aga sa inyo. Live sila nakatutok by Radyo Mascobado CPSU K5. Mga gabantay sa Sears. Isira nyo na ang Sears dahi tama na day nga pasulod customer. Kapala customer nun break anay nun break. Bati anay 11 Mbps.
2: Grabe

0: Mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. From the Redwood Forest to the... May dinakpanay sa Binalbagan sa mga nagapanigarilyo sa pampubliko nga lugar. Ginpang sampulan sila, pinang dakop sila sa Binalbagan. Kanami, namian ko. Kaya nga hindi tani maimo-imo sa Bacolod daw. Let us make bala Bacolod a safer place para sa mga wala nagapanigarilyo kag may mga allergy sa asusang sigarilyo. Dapat ani respetuhon ni nila ang mga diritso sa mga wala gapanigarilyo. Damo ginigyapon haslo ya sa Bacolod. Damo ginigyapon diya mga kabalan nga bisan ano mo katulok. Gapanigarilyo sila stupad mo ang may mga asmaga o lulubo na gasululuka na sang hapo. Bangod sang aso sang sigarilyo nila, pakabal lang sila gyapon niya. Dawala niya kamaan, tulukon mo masakit. Asigi, gyapon niya hot-hot ka sigarilyo. Ito ka nami, blackwaon na sigarilyo. Kuhaan mo to. Isa, bala ka pakite, kag inukno sa guya, yakidra sindihan. Nano na yako, no? Tinami, payo pang Binalbagan, kagamay nga lugar. Pero, pisan, pisan magpanakop. Maghatag sang example. Dili sa ato niya ulagi, okay lang man nga manigarilyo kamo, pero sa proper designated areas. Hindi ya sa may mga lugar nga may mga kabataan, may mga tigulang, may mga compromised ang health, may mga masakiton, may mga asma, may mga allergy. Togi ka mo yung sagay, panigarilyo. Kailinit mo lang. Yo kamo bala kamo lang na bala hala ubusa da tanan nga aso. Respetuha kami nga wala kami nga panigarilyo ah. Mo tanong kwao ni sa mga nila sa mga nagapanigarilyo man. Anong kwao nyo da man? Oh, si Pastor John Antolo migo kuni nga wala niya gapanigarilyo ya. Ara sa Subong sa Cebu. Ay kanami Pastor John Antolo. Very supportive sa mga K5 nga mga activities. Thank you gid Pastor John Antolo. Amigo tato nga isa ka pastor, musta na to? Gapulo pastor man sa Gyapon.
1: Grabe ko.
0: So istoryahan tani karon ang manami yang kampanya sang Binalbagan nga dapat tani emulate sang iba ni nga lugar. Hibaloon tano bala ang mga layi nga napasad sa pagprotekta sa mga wala nagapanigarilyo. We're going to talk about it karon. Ang Republic Act number 9211 kag Executive Order number 26 ng presidente kag ining Executive number Executive Order number 106 kan presidente Duterte nag pirma sa niligan. Prabir sila yari mga lokal nga balita. Karnibal sa siyudad sang Bacolod para sa maskara ginsikyar sa mga otoridad.

Ano problema sa permit sa karnibal? Ah, sa bagay, dapat gimana sila ginausisa kay para mapasiguro. Ang gusto naman sa Bacolod, kung mapasiguro nila nga safe ang mga sumalakay ng mga kabataan. Pinsara ba ba si hindi safe ang mga ride, kagbang kala disgrasya? Di ba lang?

0: and one.
1: Noneco, may pahanumdom sa mga member consumer, owner, na madilatar ko ng pagpagwa nila sang bill para sa bulan sa Setyembre. Well, kung madelayed yun man ang inyong pagatag sang bill, masugot makamutani nga madelayed amon payment. Okay lang man na madelayed ka mo bill, ah. Importante, ah, sugot man ka mo nga madelayed amon payment. Pag ang importante sa tanan, nugay nyo kami dayon, ura-urahon, nga bangod na delayed ang bill ninyo, masampaw sa ikaduwa nga bill, mang ura-ura, da ka mo pang ito, pang utod.
2: Grabe po.
1: Dapat sa mga amo, sininga panahon, nga permi kita gasupreher sang brownout, tani ining mga provider sang electricity naton, mauya-huya man mang utod, no?
2: Grabe po.
1: Amo ni tani, nga mga panahon, nga mauya-huya, makamu mang utod. Kay nag-agwanta kami sang pang brownout nyo, tapos may... May ara pa kamuga namang utod kundi kami bayad. Gamay lang tani nga kwa na. Gamay lang tani nga pasunaid man bla. Oh. Sige. Kay basi dasun magdinulubli na bla ni. Kaso sang dengue sa probinsya nagnubo. Daw 34.9% ang kaso sang dengue subong nga tuig kung ikumpara sa nagligad nga tuig. Nagnubo sang 34.9% pero may nagkalamatay na biya.
2: Grabe po!
1: Sa piyak nga bahin, nakatapos ang CSWD kag LCPC sa San Carlos, nagpaidalom sang emergency response training. Ah, kanami. Alright ah! That's good! Babayi arestado sa drug bust operation sa siyudad sang Bago. 23 anyos ang sospitsado kag ginaligar nagagamit na nagabaligya pa siya bo. Kaubin pa ba? Kaubin pa siya ba? Lima ka brand new nga traktura nga ginbakal sang siyudad sang Kabangkalan nag-abot na. Halati kay sinon yun ay pangatag. Ah. Oh. Ayong aga kay Jen Jen. Magalang tawag li siya. Yeah, ang Negros Power nami-nami sistema. Dogintun, angin. Ang nabalaan ko yan, Jen. Ang nabalaan ko yan, nak. Ang gintun, angin niya sang Nipsi. Kung paano tanila intuon. Kung paano tanila pabilibon nga nami gitang serbisyo nila. Kaya hindi siya namang utod dayon-dayon. Kag pagtawag mo, ara dayon. But in fairness sa NEPC. In fairness sa NEPC. Nagmayo-mayo gid man ila serbisyo. Kung hindi lang bitungod ni sa problema gid sa shortage sang availability sang kuryente bangod sa grid ti. Hindi mo nabi makontrol mo eh, mo kaya mula na ikaroon ng supply. Pero ari ako. Ang ginabwisitan ko lang gyapon niya sa NEPC, amulan niya gyapon no. Nga kon manawag kami sa inyo the hotline, mga buwisit, sabtan nyo!
2: Grabe po
1: manawag kami bala sa hotline nyo, sabtan nyo bala! Nga nga hindi nyo pagsabto now! Kati nga, lagi ko na bala nga manawag ka sila hotline? Oh? Hindi mamatawgan unreachable. Ano man ginahang yung telepono kung may brown ag para hindi ka mo mag-ugtas ng sagay sabat? Ano man mga tamaran ng operator nyo na madsabat?
2: Grabe po.
1: Amo ni tani nga mga time nga kinanglano na mo ng piste nyo ng hotline-hotline.
2: Grabe po.
1: Tapos hindi mo man matawgan, pinano na yako, no?
2: Oh, right!
1: Kung may brown out, ang gusto lang namon nga matabo, na mabalaan namon kung saan o magsika. Amo lang na... Ha? Kung mag-brown out, Gusto lang namon mabalaan kag ma-make sure nga kabalo ka mo nga brown out amon area. Okay ba si bala wala sa bungog nyo da nga brown out kami gali? Kundi balawig na karon. Amo lang na ang purpose nga manawag kami kung may brown out para pamangkuton kag i-inform kamo nga hoy nonoy brown out this amon ho. Amo lang na andin explicar kamong brown out na sir kay may nag short circuit. Ako di okay da yun. Gali. Katiway man ta na may mahimo. Okay sir, next question. Ano oras masiga gaay kami turn around time? Timambal kamo di yun nga mga gaay lang sir mga 30 minutes to 1 hour. Amo lang man yang amo niya gusto ya nga mabalaan. San o masiga? Budlay gid. Budlay gid na sabton. Amo lang man na, why naman iban pa yung damo pa nga mga pinangaki kami hindi isplikaran lang kami kung nga ana brown out kag mabalaan namon nga nakabalo ka mo nga brown out kami so dat ka action ka mo dayon kag ano ang turn around time. Gaan nyo kami perspective kung ano oras masiga kay para ma-manage namon ang amon nga solusyon. Gakon init sa balay ay mga 5 hours pagli masiga. Ati sige. Makuan kami ah. Masakay kami slakyan anay kay mapaliwaliwa. Namo na tani. Pero nang hindi kimo yung pagsabton nila bala na daw wala sa bungog. Nyo yan naguluhat line at line baka muda.

0: Sige, adri kita sa Binalbagan. Pero nainom nyo na galing inyo nga DTX 500? Kung wala pa, imnan nyo na. Ha, Itan? Inom gid. Itan, ikaw gid, inom ha? Taas blame mo, blood sugar, tan. Inom kagid tan, permitan, DTX 500, tan. Kay gapanubo ni tan sa imong nga blood sugar o sa may mga diabetes da, sa may mga nagataas ng sugar. Huh. Sigihan nyo gid, pabayin nyo lawas nyo. Mayong aga kay mamating, kapamati. Pasalamat ka mo, aras si mamating, kapakalma-kalma sa akon. Mag-utro mo itong nga daan nga aking.
1: Grabe po.
0: Mamating, utro ka man nga aking, no?
1: Grabe po.
0: Mamating, kulo kalma na yung mamating. Ah.
1: Oh, rah! Grabe po.
0: Mamating, ano ni, chillax.
1: Grabe.
0: Kaya sakit na lang taludtod ni Jinjin.
1: Grabe po.
0: Oo. Mayong aga sa kay Honori Farm. Amigo ko nga owner sang Juan Calamansi. Natistingan nyo na. Bakal ka mo bla Juan Calamansi. Ika namit bla. Sa ara laman sa mga department store. Nami mo on juice. Kamahal sang kilo sa Calamansi. Subong dito ka na lang sa powder rice. Why pa ulod? Wala ulod. Nami pang sigurado ka nga Calamansi. Ang Calamansi, kumunta pisong bilog. May gamay, may dako, may sobra ka luto. Pag bakal mo Calamansi, butang mo to sa imong kusina. After tatlo kadlaw, lima kadlaw, laya na. Bakal ka na lang sang Juan Calamansi. Oh. Hindi yan maano. May isa pa na katuig sa shelf mo. May aga kay Ate Jodje Montipio Bataday, kay Kuya Tiger Sir. Police Major Clifford Bataday. Eh di na guro major ba si Lieutenant Colonel na ba si Kuya Clifford daw? Now, Binalbagan. Nagtukod na karon ang local government unit sa Binalbagan, Negros Occidental, sa Task Force Anti-Smoking. Kanami, no? Binalbagan, kagamay nga lugar, pero may anti- may task force anti-smoking. Ang ila obra siyempre manakop sang mga nagapanirgarilyo sa pampublikong lugar sa banwa nila. Oh. And kahapon, September 24, tigayon nga makadakop ini sila sang pila ka mga persona sa merkado kag terminal nga nagasupak sa ilang Municipal Ordinance number 2018-02 nga nagadumili sa pagpanigarilyo sa mga pampublikong lugar. Agod nga maamligan ang ikaayong lawas ang tanan. Pagamultahan sila bangod sa paglapas ng ordinansa. Ito hindi kanami, no? Kanami, tani-amuni, tani-emulate sa bakulod. Ganta ka mo anay sang anchorage sa layin naton. Para may basihan kita. We have Republic Act number 9211. What is Republic Act 9211? Ini siya ang Tobacco Regulation Act of 2003. Ano ini? Ini siya nga layin naga-prohibit sa mga pagpanabako sa specific nga public places. Kaangay sang eskwelahan, kaangay sang merkado, kaangay sang mall, kaangay sang kapihan o din pada. Kaangay sang jeep. Ginabawal man sini ang pag-advertise sang mga tabako. Kag nagaban sa pagbaligya sa mga sigarilyo sa mga minors. Now in 2017, ginpirmahan naman ni Pangulong Duterte way back 2017 ining nationwide smoking ban sa tanan nga mga enclosed public spaces. But siringon, ara kadabi sa bar tapos sirado. Wala sang airy, wala sang free-flowing air. Bawal kada manigarilyo. Bawal manigarilyo. Bawal man nga magpanigarilyo sa jeep, sa series, sa jeep, sa bus, sa taxi, sa salakyan, sa van. O bawal mga public conveyances. stationary man or in motion. Diba si ma'am, ba niya pwede lang tayo ka? Hindi tiya pwede ka panigarilyo sa jeep kung ka pundo. Pero kung galakat, ya pwede kaya panigarilyo? Kaya matabog lang ang aso, ang maginugay ka mo.
1: Ah, grabe po.
2: Paano masabi?
0: Ang pagpanigarilyo sa jeep, bus, motor, din mada. Gapon, duman on nagalakat, bawal gapon siling sang executive order number 26. Hindi lamang ini sigarilyo nga sigaret, kundi pati na vaping, electronic cigarettes, vaping, heated tobacco products. Nawari pa. Amo ni siya ang iyasang executive order number 106, ginpirmahan ni Duterte sang 2020. O, bawal man maggamit vape. On. Ang mga bawal nga lugar actually, amo ni ho. Eskwelahan, hospital, government buildings, public transportation, tanan nga enclosed spaces. May kinatawag sila nga 10 meter rule nga kung ara ka sa public building, oh, dapat smoke free. Kanto ka sa PhilHealth, kanto ka sa City Health, kanto ka sa Pag-ibig, kanto ka sa City Engineer's Office, kanto ka sa kundi indira nga mga lugar pampubliko, dapat, okay? Hindi kada manigarilyo. Kung manigarilyo kagid man, observe ikaw dapat sang 10 meters salin sa entrance, exit, kagundiin da. Oh, sampo lalagyan? 10 meters. Palayo-layo ka to. Or dapat palayo ka? Palayo ka? Nga hindi makahaklo ang iban. Dali lang, may breaking news kita. May isa ka bangkay na sa puan sa Maaw, sa suba sa Maaw, subongkid lamang. Isa ka bangkay na sa puan sa suba sa Maaw. Nagka-standby si Jerilo. Jerilo, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Jer?
4: K5, kamusta nga kami, Pignan?
0: Nami, gid, kampiyon, kasulod, gid.
4: Okay. Sa K5 din, Paul, ari kita sa din sa may Pasenda Emma, Barangay Maaw, sa Tabi City. Sa K5 din, Paul, nag-alive kita sa bong, makita natin sa screen, na isa sa persona ang ari ka rin sa suba. Sa K5 din, kaya nag-apakin, kaya may kanasyon niya. Blue and black na shirt, gamera isang long sleeve shirt sa Peter Kinkol na ito that may nakita sa street ay may green na pink bag sa Peter JP kasi nakatiyan yung posibilidad na lang sa Peter JP kaya nabuong yung pinag sa Peter Kinkol kaya dati pasabi wala siya ngayon subong maaga lang nilakas sa kwan sa Peter JP pinahagi siya sila sa mga persona, apat sa mga persona ang nakasinta din sa Likapitay Pintol na nakuha kung tani isang lagyo wala, agad na ipakon sa ila sa mga binit, gamang minit din sila sa area man sa Pilipinas Suga. So, karoon na tingala ini sa CPCC na minara sa bangkay isang lalaki na yari din na nagkasunod sa CPCC kaya nagkasunod na para na sa advanced defense position. So, kung nakita natin kasi na din sa screen na ginagbibigyan na karang lutong na kita din ko yun yung pangkay agad niya ay tahiga doon pala kasi sa GP. So, kung nakita natin na sila kasi na din ko nag-put in siya sa mga rurok. No? So, may mga pawayan din sa mga tao. So, ang inyong nasuba sa kita din ko is parte in siya no? Sa Barangay Maaw na kasi rin di nag-aagi ang tubig halin sa Banwasang Murcia, Barangay Mailom, Barangay Maaw, sa Tito Gintol.
0: Jer?
4: Yes, Jer.
0: Klaruhon ko lang, inisubong ang imo ginapakita na ito, Andre, live ini.
4: Yes,
0: Facebook live. Okay. Di ni dumping suba, Jerilo?
4: Actually, sa Tito Gintol, kung kakilala ka sa Crossing Mining.
0: Crossing Mining. Okay.
4: Oo. Ini ang crossing ni is ara pala sa kita JC ang ginalikuan pagkatyo sa Barangay Maaw sa pagkatyo sa Lakay Lota City. No? So, diba, ara na dara. So, dito sa kita Jim Paul, may ara siyang kapit na talpay ay kita So, greeted ka diba, Jim Paul, na nagsampal.
0: Oo. Nang dali lang, Jer. Jer, para sa benefits ang aton ng mga tigpalamati, kay ban galantaw kita sa video, okay? May mga tao subo nga nagapalibot sa suba, may kawayan nga ginakuan, nga ginakuhit. Amo ni sa ang bangkay ho nga nagahapa, ang nagakulob nga ara sa suba?
4: Yes, amo ni sa kapitan Simple, ang ginakulugan sa ang ilang sa mga staff no, sa punerarya.
0: Ah, staff sa punerarya na ang nagabutong sa iya. Anong bayo ya Jerry, describe na bi Jer?
4: Actually, sa liwat ko kayo, Jim Paul, pag-describe natin sa kanyang connection sa mga biktima, so naka-blue and black coat in siya. Ngayon naka-long sleeve na black sa kita, Jim Paul, na nagakulog.
0: Naka-long sleeve sa itom?
4: Yes, naka-long sleeve.
0: Anong iyang ulo? Anong buhok niya?
4: Buhok niya, yung katawan lang dito sa beauty, hindi siya tamaan sa lapa. Kasi,
0: Sige. Ara na, nagkaya na sa pang, nagkaya na sa?
4: So, pinapahigyan na nila in some time sa Duta GT. Dagantali, may ari si Tagri na nagpapakilala na ilang matako ng 5 days lang na nila sa Duta GT. Ari man dito sila sa area, actually, sa doon. I-try natin ko.
0: Pwede ito sila ma-interview, Jer? Pwede ito ma-interview?
4: Ari kasi na Jimpol, interview natin.
0: Ay, tag sila kaya ako mamangkot, Jer?
4: Ano sino ba ang ilang kanina na dila yan?
0: Siya nag-interview, hindi ako. Arasa, pwede ito mamangkot? Magkoton tabi? Ako pa interview, ha? Oo. Hello, ma'am. Ay, hello, sir. Mayong ugto?
4: Oo, may ugto.
0: Sige, sir, ang pangalan mo?
4: Norman Pablico, sir.
0: Norman. Norman ano?
4: Pablito.
0: Pablico?
4: Pablito.
0: Pablito. Norman Pablito. Norman, may ara ka mo himata nga wala nakapuli?
4: May ara, sir. Mga ano lang. 5 days na.
0: 5 days na. Okay. Sinong pangalan sa inyong himata nga wala kapuli?
4: Si Charlie Ampulina.
0: Charlie?
4: Ampulina.
0: Amtolino?
4: Ampulina. Ampulina.
0: Ampulina. Pilang edad ni Charlie? Ampulina?
4: Sobra niya sa 31, sir.
0: Sobra 31. May asawa kag bata?
4: May asawa,
0: sir. Okay, sige. Sa imo paglantaw sa bangkay, subong nga ginakuha, inibala ang kaanggid sa iya? Oo, pero ginakulbaan ka, may kutub ka nga ba siya?
4: Oo, medyo.
0: Medyo. Amo man ang may bayo sa nga, kuan, nga long sleeve?
4: Hindi, anong takas.
0: Okay, sige, sige. Anyway, sige. Ang hindi ko ba murutan, abi? Sige, latlaton ta. Basi karon makita ta na ng tsura. Kanti kabay pang hindi lang eh. Kabay pang hindi lang ni mata niyo. O sige. Jer, balik sa imo, Jer.
4: So, kasi sa Jim Paul, nakitaan din niya bangkay sa Jim Paul. Sa karoon din, kapagkita natin, do, yung tanong nila kasi sa Jim Paul, sa pagkakataon, parang very anxious, no, sa Jim Paul, sa ang Philippine Coast Guard, ang PNP nato, ang sa barangay sa Kita JT, dagan natin rin na kapulitan sa Kita Jim Paul. So, sa lahat sa Kita JT, tapatay alas na baby na sa ata ini, and that is on. And dito po sa Kita Jim Paul, pag ilang days na recover, pag nakita natin sa Kita JT, isang kumilip ang napangkay, kaya sinong nga kamot sa Kita Jim Paul. Kaya sinong nga kaga, kaga inisip, ilain na butongon, pasaka naman sa P5 Jimpol kasi ang mga kinita natin doon sa Roni na perfect sa bahay sa P5 Jimpol kasi sa araw sa advanced sa P5 Jimpol at kung ito para sa P5 Jimpol na sa P5 Jimpol at ginakaon ng sinet sa mga ibid sa P5 Jimpol sa ilang sa aga
0: ginakaon sa mga ibid?
4: Oo, ginakaon sa ibid sa ilang mga ibid.
0: You think mga pila na naka mga pila na naka adlaw pang? Hindi mo pag i-focus, Jiraki, parang hindi ito mabaldas, Facebook.
4: Okay. At ito sa Facebook, hindi nagsa ko nila. Hindi na green sa Facebook, sa Facebook, sa Facebook, bangod na nga, ano nyo, may mga nagang pamunit na din po na everyday sa Facebook, sa Facebook, na kasi po na pag-apply sa Facebook, o sa Gapon, ang mga lang nga pag-apply nila, kaya ito, nagsa ba natin sa Facebook, basta na sila sa Gapon, dahil ayon pa sa Korsya, kaya
0: parang kay Mahaw inong niya siya ba eh. So, possibly, ay, basta bigyan ang karong sa Pinagin. Sige. Ara da ang kwan, ang gininterview mo kay na, base nga mamukaan niya na blajer?
4: Okay. Actually, Ari, yung mga ganoon pa, no? Hindi pala kung sabi nila kasi na symbol. Itry na to, kato, ato, medyo lapit-lapit, so palapit yung regular mm-hmm. duty, wait lang nila. Kaya ito po ang kamilya, no? Ang ganoon na to, doon na-identify na nila. So ito, ang ganito doon, nag-apos yun ang Diyas yun sa Pita GC, nag-a-blinted na. So,
0: Ara. Ara, lang taon ta, kung parang nga masiruin ta, kung bala, amugin ba itong ilay mata? Kaya kung amu ilay mata, mamangko ta eh, nga ang ara na sa isusuba. Anong ang rason? May mga pilas blaning bangkay? Jer, hindi mo lang pag-i-focus sa patay, Jer, para why the problema, Jer?
4: Why problema ka sa GC? Wait lang, check ta. Kaya hindi na-check man sa PNP, hindi na pag-focus sa GC.
0: Oo, hindi lang pag-focus. Pwede na draw lang o.
4: So, kada per bag, hindi na pag-tay. Wait lang.
0: Araw? Araw? Do kasi iot ng lugar, no?
4: Oo.
0: Ang pamangkot din na sa dampi na patay na anod lang blana, da?
4: Ara. So, kung kita mo kaya review, sabi ko sa lapad ng tuba.
0: Gani?
4: So, posibleng, ginaanod din
0: siya. Tingin yung naka-long sleeve siya. Butsilingon, why hindi na siya maligo? Ah, hindi na siya manglaba. Naka-long sleeve.
4: Oo, actually, si ang iyang skirt pag ito kaya review, hindi ba pang ligo?
0: Ayun ang pang ligo?
4: Cargo short.
0: Ang pamangkot, mano sa suba, nga ra na siya, nadalin as? O, basigin patay man na, kaging dagdag na, Jer?
4: Ang mga ito mga kontrabe, actually, ang PNP, kaya rin sila sa ugarin, actually, but ika lang sa field of duty. Kaya ito magsasabi yung sila ka.
0: Mga 5'8"? Taas, mga 5'8". Baho na, Jer? Baho na? Ayay.
4: And rigor mortis sa ganyang bangkay sa ganyang duty ka na nung mga ano, kiyo o ano, nag-agigyan mag-tiklo sa ganyang mga tigil sa tuhod o tamot sa ganyang duty sa ganyang kompres sa ganyang masulod sa ganyang bag sa ganyang duty. So medyo na lesson ang iyang baho pangod niya na tulog na sa kadabay bag kasi tulog pa dito itong nakadabay bag duwak kadabay bag sa kita GT ang natigdan sa bangkay no? Kasi itong pamilya sa kaya simple wala pa nakapalapit rin no? Wala pa nakapalapit rin at ito nabi pero siguro sa pinararya kasi sa simple ano nila kasi ano yung bangkay siguro sa kita GT so mga staff ini sa bago di RRO ang nag Kuha, Philippine Coast Guard, CNP, and the Funeraria. Ano man din, sa Barangay Council, sa C5, sa Subong, iisulot na nila sa itong mga kagatipag kapit na wala na bigyan sa taho kasi by duty. Sa ano ba din, now, Pervington, no? Kaya dyan nakita na doon ang ESM na production, the Philippine Dumpon, nagalong video itong bag loop and flak ang ESM na cargo stores sa C5DT, no? May harap sa tanga do sling pass o strap na ng RPG ng color sa gati sa loob sa PMP do 5-8 ang high sin lalaki sa C5DT. So may nagkakilala nga may nadula kung nga yung mata but sa K5DT hindi pa natin makonsensin yung lagi na nilang mata pero lima na kurapas daw sa gym call kag ang ugra sa ilang sin yung mata nga nadula is isa ka tricycle driver na nag-round sa proper sa public ako tawag pa na natin sa mga update and pagwa na karoon sa kita yung pole ang mga bangkay no, sa dalan pag dalo naman sa Lagunday funeral home sa may bago city ako sa kita yung pole hindi pa ma-identify kasi sa kita yung mga bumo o dito sa sala o kung may ara sa mga fall place sa mga bangkay tungkol niya wala pa na upa o nakakasinilang mga barakton sa kita yung pole yung kita yung pole
0: sige. All right, thank you Gijer. Supplyan mo na karon sa mga dugang information ang news center para nga magkwanta maplastar ta niya. Ibalik ko lang quick question before I finally let you go. Ining iya to gina nagpakilala nga dududa sa himatay hindi ko na amo.
4: Actually kasi sa malayo sila sa bangkay. Hindi pa nila gid ma-identify.
0: Ati bari sa kwan na lang guro na. Dito lang guro na sa may punerarya. Kay problema na bijer ba si balang kun advanced state of decomposition na ang iya siring atsura bland di na mamurutan.
4: Actually, kumakita naton si Kevin JP nagapok lang diya nagapok lang ba ang iya siring iban nga panet sa iban nga ulod sa Kevin JP nagkala cook up na o nagkala atlas na iban sa Kevin JP. So, dapat niya si pero to doon nagkakulbaan sila sa Kevin JP.
0: Oh, Jer, salamat Gijer. Thank you Gid. Tagail lang kami karon sang dugang nga mga information, no? Kung matipon mo na tanan, kindly supply the news center sa mga bagong information. And of course, kita man basi makaingago kabalik. Salamat Gid si Muhalong da. Okay, sige.
4: So, muna kasi sa TV, ang ating update, Duke Andrea, sa Barangay Maao, sa Bago City. Report, ginagawa sa San Sakaluan sa Direct 700, D3 Bio, and Mighty City, Alpha and Base, na Vitamin C. Ako si T5, Gary Lundungal ng Ustar, Merita, Servisyo Publiko, Kandang Nga Montenegro, T5, D3.
0: Salamat, Gid, Kuya Jerry Lo. Sining imong kampiyon nga pag-cover. Ha? Breaking news ini pagkatukib sa isa ka bangkay dito sa isa ka suba sa syudad sang Bago. May ara magkita another breaking news amo ni ginawala tulat sang tanan gito amo ni ang indi katulog ang iban kadamo sa nagapinangamuyo nga tani masolusyonan na kadamo sang ginakibang kadamo sang nagahulat ang iban hindi kakaon ginansayti Subong ari na bantayan ari na ibuyagyag na sang amon nga vice president for operations ang ginahulat-hulat sang tanan ang update sa barangay and SK elections sining tuig madayon o hindi ari ang finalidad Sir Reljan Castanyo mayong ugto sa imo sir
5: hindi madayon
0: oy wala sang eleksyon matabo.
5: Hindi na madayon ang eleksyon sa Nobyembre 2 sini nga tuig.
0: San o? Oh.
5: Ina bakod man nga gipirmahan na ni President Marcos ang Senate Bill kag isa din ni ka Republic Act number 12326.
0: Okay.
5: Ano ining Republic Act number 12326? Isa ini ka hagna ukon layi nga gina-fix ang terms sang mga barangay kagawad, barangay kapitan kag SK officials sa lima katuig ang isa ka termino.
0: Wow! Sa una, pila lang sa panahon nyo?
5: Tatlo katuig sa tatlo ka terms. But si ganon, sa kada termino mo, may tatlo katuig maservisyo and you have two re-elections.
0: Okay. Mamangkot ko si Moser bilang isa ka kagawad, anay. Ano ang ideal nga length sang service sang isa ka barangay official para nga mahimo nilang gusto nila nga may mong improvement sa barangay?
5: Actually, kung barangay kapitan, kag tatlo ka tuig sa isa ka bag-o nga kapitan,
0: kulang,
5: first
0: no?
5: termer mo, sa una nga tuig, gidan mga pakapakay masteron mo ang sistema sa barangay.
0: No? So, kulang gid ang tatlo.
5: So, that's why
0: tatlo.
5: Kung nawon mo, ang lima ka tuig is ideal because ang first year mo, i-plastar mo ang imo program of works.
0: Okay.
5: Tanan-tanan.
0: Okay.
5: And then, on the next year, may continuation ka na.
0: May adjustments ka na.
5: Adjustments ka na. No? Kag makita mo ginang progress sa imong project kung lima katuig.
0: Wow. Kay kung sa pagpungko mo
5: na. Tatlo mo, tasig lang lang tatlo katuig.
0: Kung sa pagpungko mo na, sir, hindi pa na mo nakadamong budget nyo.
5: Correct, oh. No? Now, ang matabo si Nikit T5 Gene Paul, may pagbago na.
0: Imbis
5: okay. Na 3 terms ka, 2 terms ka na lang.
0: Dilta na sa tatlo katuig times 3, 9 years.
5: 9 years.
0: Subong ya, 2 terms, 10 years.
5: 5 years.
0: 5 years, so mangin 10 years.
5: So mangin 10 years. Now, ano matabo? Oh. Now, existing subong ang mga kagawad na bunipamangkot.
0: Okay.
5: Ang ila subong number of years in service, 3 na katuig sa 2026.
0: Aha. Uh-huh.
5: By 2027, 4 katuig.
0: Okay.
5: And by 2028, November 13.
0: Okay, mamang.
5: May mo na siya nga 5 katuig.
0: Okay, mamangkot ko. Sano nag-election last ang barangay?
5: Natabo siya. Kung subong 3 years sila, mabuhin na 3 katuig.
0: Okay.
5: So, 2026, that's at 2023. No?
0: So, 2023 nag-election plus 2028 ang...
5: Sunod election.
0: Hindi na niya pwedeng i-wave mo na.
5: Hindi pwede.
0: Kay layi na
5: so,
0: siya.
5: So, ang matabo, oh. Sini under the law, the next election, gin-postpone siya from November 2, 2026 to November 13, 2028.
0: Wow. Advantageous ini sa nagapungko subong.
5: Kung maayo ka nga barangay kapitan, tilipay constituents mo.
0: Oh.
5: Pero kung hindi ka maayo nga kapitan, kalbaryo ni.
0: Magwanta sila na there 2 years.
5: Anong matabo sila ka K5JP? Kung first termer ka nga barangay kapitan, isa na lang ang imo ka-re-election.
0: Oo, kung naka-first termer ka.
5: Kung second termer ka ng barangay kapitan, tapos na ang imong sining termino.
0: Kanomi, no? Kampiyo, no?
5: Kung kagawad ka subong nga second term,
0: oo.
5: Tapos naman ang
0: actually,
5: imong termino.
0: Actually, hindi mo naman kinanglan nga mag-grave ka pa for 3 terms, kay mas nagdugang kapag ni 1 year sa 3 terms, sumunod 3 years lang.
5: So, muna matabo, subong. Oh. Amunin naman ang catch. Kung di nagligad ang SK, 3 terms man sila.
0: Okay.
5: 1 term na lang ang SK, subong. 5 years in service, hindi ka pwede ka pa-re-elect.
0: Kanami. Kay nga ah, gaydad ka na.
5: Correct.
0: Gaydad ka na. Gahanda sa mga bag-o naman nga kabataan.
5: Correct. Oh. SK. Sa kagawad, 2 terms ka mo, pareho sa kapitan, pero tag 5 years per term.
0: Okay.
5: So, amo na naman tabo.
0: So, ang apiktado lang, ang may changes sa term, ang SK.
5: SK.
0: Dala ng chairman.
5: Kagawad.
0: Kagawad. No? Okay.
5: So, amo na naman tabo, kag G5 Gene Paul. So, matabo, di subong, ang question nila, ganyan ka damaan, kundi kayo na gin-raise na ton. Kabalo ka under the process ang... Senado kag Kongreso, may proseso ginobserbar mo. It should be the House of Representatives o mga kongresmanta, amon sila ang masugod.
0: Bill.
5: Ma-introduce some bill.
0: Okay.
5: Once maprobahan nila,
0: saka Senate,
5: i-transmit sa Senate,
0: okay.
5: And Senate will have their own version.
0: Oo.
5: Kung may diferensya ang ilang mga version, hindi pag-itsindihan ay, ma-bicameral sila. And during the bicameral, atong hindi pag-itsindihan, for example, ang una nga version sang House is to postpone the election.
0: Okay.
5: Pag-abot sa Senado,
0: fixing.
5: Because it's against the Constitution.
0: Kaya nga, sir.
5: May Supreme Court ruling.
0: Kapila na mag-postpone mo.
5: So, hindi na pwede postpone sa ginobra, fixing the term.
0: Sinugid nga lang mandato sa Senador?
5: Chis Escudero.
0: Kampiyon.
5: So, after ginobra ni Senator Chis Escudero, ginbalik sa House of Representatives, nagimo sila sa ilako galingon version, parehos na sa Senado.
0: Wow.
5: Sang naprubahan yun, ginpirmahan September 14.
0: So meaning unified ng ilang...
5: Unified na. Kung parehas ng version. Wow. So September 14 naprubahan. Way takabalo sa nung transmit kahapon nagpagawa pa sa statement si President Marcos kaway pa kuno sa iyo opisina.
0: Okay.
5: So, the President has 2 options. Actually, 3 options ang Presidente. First,
0: i-veto.
5: I-signed niya. But siguro, oh, naprobahan niya.
0: Na.
5: Oo. Second, i-veto niya.
0: Okay.
5: Na hindi siya gusto.
0: Oo. Ibalik to.
5: Pagbalik, depende. Kung okay yan sa Senado, okay na lang sa ila. But if di gusto nila nga sige yun, i-override nila through 2/3 votes.
0: Vote.
5: Amo man sa House.
0: Kabisan wala na yan nagpirmang presidente, sila niya mismo,
5: yes.
0: Ma-inact.
5: Pero malawig nila ang proseso, hindi na nikabot sa eleksyon, but ayun, gin. Kagang last, hindi magpirma ang presidente, but under the law, after 30 days, automatic, mangin isa na kakasuguan kung hindi apagpirmahan.
0: Now, another question. Diri, baliktad anay. Kundi subong layi na.
5: Why na tamay mo? Why na eleksyon?
0: Okay. So again, wala eleksyon. This November, coming 2028, mangin eleksyon na para sa barangay. Now, reason na rin pamangkot. When ang eleksyon sa national?
5: Ang national will be on May of 2028.
0: So meaning, mag-expect kita duwa ka eleksyon sa 2028?
5: Correct. So, right after the national elections,
0: mapreparar na naman.
5: In May of 2028.
0: O di, may eleksyon sa May.
5: Yes.
0: Mapungko sila July.
5: July.
0: Why pila lang kabulan, sugod
5: may
0: ng barangay?
5: May eleksyon ng barangay. Oh. So matabosin eh, mapostpone pa, hindi na.
0: Hindi
5: because
0: na.
5: Because may kasuguan ng naghambal na may eleksyon na gid sa May 2028 nga ang ila term lima na katuig.
0: Kampiyon.
5: So, amoning pinaka-latest. So, masubo nga balita sa tanang naghahandom nga maglagan sa barangay
0: kapitan. Amigo,
5: to
0: hindi to mag-resign.
5: Ha?
0: Hindi mag-resign. Hallelujah! Hallelujah! Hindi siya mag-resign.
5: Mapadayon siya.
0: Padayon.
5: Ang mapula-pula nga serbisyo. Update na to. Nagi ka naman sa News Center para sa 11 Mbps. Ako si K5 Elgin Castaño para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Madamong salamat sa aton Vice President for Operations and Anchor Man sa Foro de los Pueblos, Sir Elgin Castaño. Catch him live every morning from 6:30 to 9 or 8:55. Monday to Fridays. No? Sir Elgin Castaño. Sige. Mapos ko na for commercial break before kita makulabo sa oras. DTX 500. Permita na gina-remind sinyo, imnagid. Agod nga layo kumos diabetes, layo sa masakit, layo sa balatian, mag DTX 500 kag Mighty C. Ang ginainom namon sa Balay Permi. Oras sa alas 11:54, 11 Mbps, magabalik pa.
3: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
0: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
0: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Tatigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500.
0: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dok Ramil?
8: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
0: Mm-hmm.
8: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
0: Mm-hmm.
8: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patches sa imong tonsils, mm-hmm.

0: viral kay self-limiting. Oh. Madula lang usually 3 to 5 days. Mm. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang Streptococcus pyogenes that causes strep throat.
1: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Mm. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Mm. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka ni Tex 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag may TC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag may TC. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag may TC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya, Sir GP.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
0: Imong blood sugar test.
3: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
0: alat. Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
1: Kadamo pa, siyempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. or makatuga man sang sore throat, ang pagmala or ining itwag dryness ang imo nga puwak, labi na kun gabi bangod sa paginhawa mo sa baba kun barado ang imo nga ilong. Amo na mo kung barado ilong mo din magwa babae and it will dry your mouth kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MITC.
0: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
1: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom yung DTX 500, MITC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent yung DTX 500 kag MITC, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, yung mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
4: Gina Cano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwa.
0: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
0: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun, ikaw ginapatsa.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5. News FM.

0: www.clinicadthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Kayo, DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang lamang sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray! Bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba syempre, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
6: Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga

0: sa K5 News sa Van Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
0: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, in-person classes sa ilang eskwelahan sa Rojas City suspendido kasunod ng di umano'y pagbabanta na kumakalat online. Kalibo, tanging bayan mula Western Visayas na pinarangalan sa Model Municipalities Awards. At maopisyal na eleksyon at seguridad sa Negros Oriental, ipinangako na magiging ligtas ang BSKE 2026.
1: Network News. MyGC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, in-person classes sa ilang eskwelahan sa Rojas City suspendido kasunod ng di umano'y pagbabanta na kumakalat online. Tabo ang detalye ng balitang yan. Hatin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
2: Suspendido ang in-person classes sa ilang paaralan sa lungsod ng Rojas ngayong araw ng Biyernes, September 25. Ito ay kasunod ng mga kumakalat sa social media na may mangyayaring umanong pamamaril sa isang paaralan ngayong araw. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr., hepe ng Rojas Component City Police Station, kagad-aniyang nagsagawa ng imbestigasyon ng pulisya. Ayon sa opisyal, walang kinalaman ang mga nag-viral na video ng mga estudyanteng may hawak na baril sa mga kumalat na banta ng pamamaril. Personal namang nakausap ni Tomagtang ang estudyanteng itinuturong pinagmula ng pagbabanta. Ayon sa hepe, biro lamang ng nasabing mag-aaral ang naturang pahayag sa kanyang kapwa-estudyante at wala itong anumang intensyong gumawa ng karahasan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng intervention ng autoridad at ang City Social Welfare and Development Office sa nasabing estudyante. Tiniyak naman ni Tomagtang na nananatiling ligtas sa mga paralan sa lungsod, na nanawagan din siya sa publiko na iwasan magpakalat ng mga maling impormasyon at maging responsable sa paggamit ng social media. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Network News. MyGC Network News.
0: Samantala, kalibo, tanging bayan mula Western Visayas na pinarangalan sa Model Municipalities Award. Ang kampiyon na balitan niya, hatid sa atin ni K5 Gloria Villas Manyo.
3: Itinanghal ang Kalibo bilang first runner-up sa 2026 Philippine Model Cities and Municipalities Awards na inorganisa ng The Manila Times. Nasungkit din ng Kalibo ang first runner-up sa Sustainability Champion category bilang pagkilala sa mga programa nito para sa kalikasan at komunidad. Sa 26 na munisipalidad na lumahok mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, Kalibo ang tanging bayan mula Western Visayas na nakapasok at pinarangalan sa nasabing kompetisyon. Sumailalim ang mga kalahok sa pagsusuri sa 15 kategorya ng lokal na pamamahala. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, ang pagkilalang ito ay bunga ng pagtutulungan ng LGU, mga kawani at buong komunidad. Para sa MyGC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
0: At mga opisyal na eleksyon at seguridad sa Negros Oriental, ipinangako na magiging ligtas ang BSKE 2026. Tabo ang detalye ng balitan yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
4: Nagpahayag ng pangako ang mga opisyal sa Negros Oriental na tiyaking magiging ligtas, Tumpak, Malaya at Patas ang barangay sa Sangguniang Kabataan elections kung BSKE, habang nagpapatuloy ang mga paghanda sa kabila ng posibilidad na ito ay pagpaliban o baguhin ang PETSA. Sa isang solidarity conference na ginanap nitong Webes sa headquarters ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Sinhay City, inihayag ni Police Captain Stephen Polinar, tagapagsalita, ng Negros Central Police Provincial Office kung norpo ng hakbang na ito ay kasunod ng briefing na ibinigay ni Lionel Marco Castellano, ang Regional Director ng Commission on Elections para sa Negros Island Region. Ayon pa kay Polinar, ipinaliwanag ni Castellano na magpapatuloy ang mga paghahanda sa halalan habang hinihintay ang aksyon ni Pangulong Marcos Jr. hinggil sa kaugnay ng panukalang batas. Pinagtimay din ni Norpo Acting Provincial Director Colonel Jonathan Abelia ang kandaan ng personal pulsya na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Tiyakin ang kaligtasan ng publiko at protektahan ang mga karapatan at seguridad ng mga mamamayan sa panahon ng halalan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sarah Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Lamay ng nasawing pulis sa checkpoint, binisita ni Police Brigadier General Babagay. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Binisita ni Police Brigadier General Babagay ang lamay ng nasawing pulis sa checkpoint sa Jimenez, Misamis Occidental. Ipinabati ni Police Regional Office Center Worker Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang kanyang suporta at ang kanyang lubos na kalungkutan sa pamilya ni PSMS Shelvib Quahaw Cabug. Siniguro ni Babagay na managot ang lahat ng responsable sa insidente, binipisyong pinansyal at administrative support mula sa Proton. September 21, 2026, nagsagawa ng checkpoint ang Jimenez Municipal Police Station sa nasabing lugar. Kabilang narito si Cabug, bigla na lamang siyang binangga ng humaharurot na SUV at agad na tumakas.
6: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, dalawang insidente ng sunog na itala sa bayan ng Hamtik, Antique. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
7: Hindi na nagapan pang may ligtas ng mga may-ari maliban sa ilang kagamitan matapos lamunin ng apoy ang tatlong kabahay bandang alas 3:23 na madaling araw, Setyembre 24, 2026 sa sityo Gruan, Barangay Piyapi 1, Hamtik, Antique. Ayon sa BFP Hamtik, posibleng nagbula ang sunog sa natirang baga sa lutuan ng isang bahay. Mabilis din kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga ito. E dineklarang fire out ang sunog alas 3:55 ng madaling araw na nag-iwan ng tinatayang 24,000 pesos na pinsala. Wala namang nasaktan sa insidente. Samantalang 42,000 pesos naman ang naitalang pinsala matapos masunog ang ikatlong palapang sa isang bahay sa Barangay Mapatang Hamtika noong Setyembre 23. Ayon sa BFP, posibleng nagmula ang apoy sa solar charge controller ng solar setup ng bahay. E dineklarang fire out ang sunog alas 12:39 ng tanghali at wala rin naitalang nasaktan. Para sa MyTC Network News, K5 Junela Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At balita mula Cordon Isabela, kargador natagpuan patay sa irigasyon, motorsiklo at cellphone na nawawala. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
8: Natagpuan wala ng buhay at palutang-lutang sa NIA Irrigation Canal sa Progres, Barangay Balapat, Cordon Isabela. Ang isang lalaki kahapon, Setyembre 24, nakalauna na ikinilalang si Peter Jeronimo, 38 anyos, isang kargador at residente ng Barangay Rizal, Santiago City. Ayon sa mga kaanak, huling nakitang buhay si Jeronimo dakong alauna ng madaling araw sakay ng kanyang motorsiklo matapos magpaalam na may pupuntahan. Ngunit hindi na ito nagparamdam pa hanggang sa makita ang kanyang bangkay na natukoy sa pamamagitan ng mga tattoo sa kanyang katawan. Bagamat tinitingnan ng anggulo ng mga awtoridad ang pagkalunod, nananatili namang blanco at nagdadalamhati ang pamilya sa sinapit ng biktima dahil bukod sa kanyang trahedyang pagkamatay, hindi pa rin natatagpuan ang kanyang bag, cellphone at motorsiklo. Samantala, patuloy naman ang ginagawang masusing pagsisiyasat ng Cordon Municipal Police Station upang matukoy ang tunay at malalim na dahilan ng pagkasawi ng biktima. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Ganyan din mga biktima ng school shooting sa Tacloban, humingi ng karagdagang tulong sa Senado para sa kanilang full recovery. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
9: Nanawagan na si Senador Rubin Padilla sa Senado nitong nakarang araw na magpatupad ng agarang

0: sa tibak upang maihatid ang mga ipinangakong tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng insidente ng pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isang pagdinig sa Senado, ibinunyag ni Padilla na dumulog sa kanyang opisina ang ilan sa mga nasugatang biktima upang humingi ng karagdagang suporta para sa kanilang tuluyang pagpapagaling. Ayon sa senadora, kabilang sa mga humingi ng saklulo ang isang biktima ng nagtamo ng tama ng bala sa balikat at napipilitang maglabas ng sariling pambayad para sa kanyang therapy. Kasunod nito, hiniling ni Padilla sa Senado na silipin ang katayuan ng mga naipangakong ayuda na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa umano natatanggap ng mga apektadong individual. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na nagpaabot na ng paunang tulong pinansyal ang Senado para sa mga biktima ng naturang pamamarila sa paaralan. Gayunpaman, ipinangako naman ni Gatchalian na makikipag-ugnayan ang Senado sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang pagbibigay ng sapat at tuloy-tuloy na suporta hanggang sa makarecover ng lubusan ang mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si Kakefav Carlo Ariscado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Mga K5, bilang paglilinaw, nilagdaan ni Pangulo Ferdinand Bongbo Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa 2026 Barangay at Sanggunian Kabataan Elections o BSKE patungo sa taong 2028. Ayon mismo kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, ngayong araw po yan ng Biyernes.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
1: At mga K5, sa pagpapatuloy ng balita, naglabas na ng babala ang Weather and Climate State Bureau hinggil sa lumalalang banta ng klima kung saan ang kasalukuyang aktibong Strong El Nino sa Tropical Pacific ay inaasahang titindi at magiging Very Strong El Nino sa pagitan ng Setyembre hanggang Disyembre 2026. Ang matinding kaganapang ito sa klima ay inaasahang magpapatuloy hanggang sa first quarter ng 2027 na magdadala ng mas mataas na temperatura at mas mababa sa normal na dami ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binibigyan din ng mga otoridad na ang matagal na tagtuyot na ito ay nagpapataas ng panganib ng kakulangan sa tubig na direktang magbabanta sa mga pangunahing sektor tulad ng agrikultura, seguridad sa pagkain, enerhiya, kalusugan ng publiko at maging sa ekonomiya. Samantala, magdadala pa rin naman ang mga biglaan at panandaliang malalakas na ulan ang umiira sa Southwest Monsoon o Habagat kasama na ang aktibong bagyo lalo na sa mga kanlurang bahagi ng Pilipinas.
2: Network News.
3: YTC Network News.
1: Mga K5, sa detalye naman ang ating balitang abroad, nakatakdang magharap si Chinese President Xi Jinping at Estados Unidos sa President Donald Trump sa Washington kamakailan upang talakayin ang pagpapababa ng tensyon sa kalakalan at ang banta ng artificial intelligence. Bagong opisyal na pagpupulong personal na sinalubong ni Trump kasamang unang ginang na si Melania Trump si Xi sa Joint Base Andrews sa Maryland kung saan na ibinigay ang isang bihirang red carpet welcome. Inaasahan ding mag-host ng isang state dinner si Trump para kay Xi Jinping na dadaluhan ng mga mataas na opisyal at kinatawana mula sa mga malalaking kumpanya. Layo ng pagbisita na ito na maitaguyod ang tinatawag na constructive strategic stability upang maiwasan ang lalong paglala ng hidawaan sa kabila ng magkakaibang interes ng dalawang makapangyarihang bansa.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Cagayan de Oro at K5 News of AM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento at K5 Rex Santos Cano sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: 18 minutos makalingan sa takt ng alas 12 isang udto. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo, programang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo anchor man. Anong nami subong sining udto man? Gano kamo sining udto? Kung ako inyo pamangkoton, tiga pangapi kuya subong o. DTX Coffee Mix. Namit ang sabor, kampiyon kaping-kapi ang lasa, ga-detox ka pa. Higupon ko, dali lang be. Simutan ko, anay. Higupon, bisan init, be. Amo, ah! Dalatig, abda yun ba? Dalatig, apa? Kapangapiman ko no si Elizabeth Galvez Gonzalez sa Dubai. Ay, sana all. Sa Dubai, kaya yamanga pangapiya, ma'am. Sana all ba? Pwede ko nakaapas, mga pita. Nami kong sa Dubai, mga piya. Kaya pagambal mo yung mga piya sa Dubai, yung apigin. Diriya sa Negros, sa Bacolod, pagambal mo yung pangapi. Lainan na dayon niya. Sang una, pag may alak, may balak. Subong lain na. Pag sabing mag coffee. Maitim talaga ang balak. Ayang kapitom. Oh, sang una ya, pag mag alak, may balak. Subong lain na. Nga nga pita gang kapika pita so sa mga nagapangapida mag DTX coffee mix amuning ginakapi kuya kay bawal sa amun niya ba may caffeine kahoy na meat na meat niya wa okay be no ah kana meat din kuya tig abda yun. Bala, kamo na basta ang kape kuya, DTX Coffee Mix. Kanto tadi sa Carnival sa Bacolod, no? Kay Dogin Sikyar, kuno sa mga otoridad. Anong problema sa Carnival, oh? Wilson, IK5 News mo.
1: IK5 News FM, live report.
0: Son?
2: Sikyar, bukani ka, kaya gito, Wilson, tigab mo sa aton nga DTX Coffee Mix.
0: Batian mo, Yason? Ang nami, mag-si... Ano sila yung mag-endorse si Sir Muil dyan? Yung mag-endorse siya, kwan lang niya? Ahaw lang niya sa hambal lang? Ah, ako yung may mihura. Arias, ano? Aryo? Be? Aryang si Moto, be? Dobaradong ilong ko pangaw? Day lang, dobaradong ilong ko? Doon siya lang kabuang nga. Be, day lang ha? Be? Nanong malang gaga si Mot ko sa ilok ni Mrs. Man.
2: Ang higop,
0: pamating higop, saan pamating? Be. Ariyo. Nun! Dayon tig-abya pang! Dayon tig-abya! Ha?
2: Ha?
0: Kaba?
2: The best way ang kape,
0: Oo. Bawang isaan nga itan. Balok anong ambal ni itan, isaan? Yan daw flash man to sa CR, sir.
3: Grabe po.
0: O mandam ka lang karong tamburoko, ha? Tamburoko, daman mo lang karong sako, ha?
3: Grabe po.
0: Nabira mo kutan, ha?
2: Payo pala po.
0: Bok? Daman mo karong buka.
3: Grabe po.
0: Son, sige son, padayon son. Ining karnibal, amo man ning karnibal sang una? Karnibal ha, karnibal, hindi kanibal.
2: Karnibal.
0: Hindi kay kanibal. Oo. Amo ni sang una man ang karnibal to pang?
2: Yes, KPGP, amo na siya gapon da ang karnibal. Kaga subo ka to, KPGP, ang test nga pa siguro, no, nga mag-operate sila. Ginlibot ini sila nanay sa interagency task force actually isang tinalagdan
0: son basta interagency task force ang maglibot ton son mahal na son
2: ay kompleto sila sa
0: ato nga kapulisan pamahawan mo ginaya hindi pwedeng hindi oh mauya ka man am ario may horror train okay. Amo maning horror train sa unang ginsakyan nila ni Red?
2: Oh, amo na siya kita.
0: Nga nagbalaliskad to ang kasakay?
2: Amo na siya ang rason kay 5GP kung nga agin pa siguro kitsubong liputon dito sa inter-agency.
0: At to yung horror, gito yung atsaktupang. Kay makulbaan ka to yung nga basi mabaliskad ni Wat.
2: Amo ni kay 5GP, so kisikyo. Actually, king sakit. Ang sakit kung paano naging check sa PFP. So, ang tanan to, ang ano ganito, tawag sila ang railing sa kay 5GP. In-check din at sa PFP nung hugot. Kaga maayo git ang kaintangan sa railing so para maligawan ang aksidente. So aside sinaara man dito ang pendo para mapasiguro man yung tanan niya mga basura dito kay 5GP sa sulod sang carnival ang maano man lang mahiso magkita GP no along the Holmas Cara Festival kay 5GP. So aside dira sa may Bacolod City Government Center sa likod may ara man sang tawag sini gani sang carnival do diri naman sa bahin sang Manukan Country ayon kita GP. So may ara man dira duha ka bilog may carnival site kag ang duha di ka mga site ni ang yakin ka daka na mas inspection sang IATF do para ma-secure nga safe no kag maligawan ang aksidente sa sulod sang carnival kita GP sa Kalabuto kay Maskara Festival.
0: So wala sang may nakit-an sa mga ride nga unsafe, puro tanan kampyon.
2: So far kay 5GP sa may wall of death no kay 5GP.
0: Ang wall of death no mapatay kagid.
2: Ang wall of death kay motor ni sa 5GP nga malipot-libot sa tingin.
0: So amo ni galiang kon nga gina diriya mabintahan nila niya sa muna sang gamay ko blapa nga mo nang alampangan kuya.
2: Malipot-libot sa tingin nga pilok.
0: Oo. Oo, exactly. Why pa kamo galiya nga amo ni nga mga skills ya? Sa elementary ko mo nang wisyo ko to sa Amerika. Bag-o lang gali na diya.
2: Oo, bag-o.
0: Ay na, ano?
2: Bali, okay lang ano nga ma-rise. Sa pro, wala lang ginalaw ang audience.
0: Pang! So, ang inyo tawag siya na wall of death?
2: No, wall of death.
0: Sa amon to yasang gamay ko yasang sa elementary ko sa Amerika. Ya, pang kwa na? No, playground. Do na headlock ka mo ya, do kaladlukan niya sang inyo yung mo na ang playground na to yung samon. But anyway, na may nilang tawon kikat yung tiyog na tang motor mang pang. Okay, ano pag itiban ng mga interesting ng mga kwan nila man, ng mga ipasundayag nila?
2: Mini roller coaster sa babaw sa K5G.
0: Mini roller coaster?
2: Do,
0: hindi man to guro coaster kito. Do kwan lang man to, do tadlong. Tiukin na ah. Kamo bala ka mga pilian si mo. Kung gusto niya magpili, gid dito kamo sa Magic Kingdom sa Manila o ah. Kun ano lang ang ara, amo na ngato na. Ano pa gid pang Ferris wheel nga grinagatok. Ay hindi ah. Bakod niya, nami niya ang ilay ang Ferris wheel ya. Nang pero taas ta gusto ko sa Perisuel pang taas kabalo ka nga daan nga nahidlaw na ko magsakay eroplano why ko ya afraid sa height oo taas ang Perisuel
2: masakay ka kay PGP sigurado na
0: oo ah Jesus sa Perisuel smiyo oo and then ano nang biking amo nang daw nabitinan ko na pang iban ka sululuka ako nabitinan ko na ya endo gamwa mo na oh nga daw barko?
2: Swing.
0: Basic na sa akon pang wayang daw gatulog, gahurago, kuda ya katulog. Iban niya daw mapatay sa kulba, gahurago, kuda ya. Gadam guanon, kuda ya akon. Ano pa gid? Ay, merry-go-round. Mga dasig pang lakat na mo ni Joanne kung aga mag-walking kami. Pero namin sa mga bata, namin akong gadit-dit ka pang, namin akong gadit-dit ka da. Oh, pwede mo da i-det si Lori da.
2: Pero may arapan sila kay 5GP sa sulod sa carnival inang walang ano? Kamatayan ka tiro-tiro kay 5GP no may arapan kita isa.
0: Nga sang una, 5 ka piso, isa ka magasin. Subong isa ka bala, 5 ka piso.
2: Ay, tara magasin, subong ka 5GP.
0: Ay, tiro-tiro? Ay, gusto ko yan sa tiro-tiro, yung blindfold. Pang, dali lagi bla Wilson bala. Anad ko na yung sa tiruhay yung dulom. Pero may kubla kong gabi ka tiro yung dulom pang. Igo ko yung target.
2: Oo, kapit ang palito kay Pajib. 2 points ang palito.
0: Ay, ambot ah, basta gusto ko yung sa tiro yung pang dulom niya. Dulom. Kada gabi, gani ka tiro ko. Igo gya pun target. Ah, sa tunga, gidya, igo gid. Wala ya, wala ya, palso ang... Gaya lang ko bala target, son, kaya ko bala maniro, son.
2: Oo. Oh,
0: firan yo ang kurman sang K5. Hambala sa blaw firan tani labla kay malusob dang K5 la masakay sakay ta para ma-vlog ta pang. Ayoon mo, Sir Bubot. Paka pasakyo mo naton ang manol nga ang kurma no. Sang K5 para nga maganahan masa mag-promote. Paano sa itong ka-promote kay Wyman sa try? Uy, may bam car paglipang.
2: Oo, may bam car. Nakipagipin nga rama sa namin na.
0: Ti, basta bam car, hindi ka muna magsakay, basta hindi kadlagan ang slakyan.
2: Oo, ayan ko nagaling. Kipagipin kay Katarapo, kakubuhok
0: na. Hindi, ah, kay hindi kinikadlagan, yung kakabugat sinyo ni Ethan.
3: Ah, grabe po.
2: Hindi, kalakas.
0: Na, amunada, gagunto. Gagunto ang car.
2: Hmm? Kamay na po
0: yung kaya ko na. Sige lang. Son, tablas, no? Na, gina, pag wala ka tinilig, absun lang, hindi akong DTS, may band, DTS ko, Fimig, siya kay ga-detox, kaya bimo.
3: Ah, grabe po.
0: Way patay, tig-ab ko.
2: Mm-hmm.
0: Oh, sige. Sige. So sakdagon ta nga ton nga karnibal amo na lang ang araw ay naman ibiiban.
2: Oo. Programa sa palabuton nga Lunes, Martes, kag Miyerkules, isa na naman ka nationwide transport strike, no? Pati kayo, no? Kag isa rin ang bakulod sa mga pakipayad rin. Masobra, 1,000 ka mga jeepney, mga traditional jeep, ang mga pakipayad sa nationwide nga transport strike. So, halin sa tata, kag mga mansilingan, nga piyahe, kita jeepney, waay jeepney, no? Mga traditional jeep, nag-agot mapakipayad sila sa transport strike. Panawagan, no? Sa Kiyapon, nga tinguaan nga mapanubo ang presyo sa nga gasolina kay K5GP. So, sa ato sa mga kakibay, maganda lang, no? Sa nasol nga simana na transport track 3 days ni K5GP.
0: Sige!
2: Kaya K5GP, mga ito nga balita nga natipon, no? Gikan din sa patrol, yung ginadulo sa inyo sa kalwa sa MyPC, D3 Bayo, KGPX, sa Vandal. Gumot na ito si K5Vincent Coralde, yun naman si K5Wilson Miliana para sa kampiyon nga balita sa episyo publiko kagkalingawa sa Negros, K5News. Sana!
0: Salamat Gid Wilson sa imo siling report. Basta namin na inspeksyon na sang aton nga multi-agency. May Bureau of Fire, may police, may safety officer paguro to. Okay na safe na sa mga kabataan. Kaya pasiguro lang na sang syudad sang yung Bacolod nga nami ang aton nga pag lumbayag sa karnibal. Kag wala sang delikado. Ti, safe ah. Go na ang aton nga tahom nga karnibal. Kag mangin manami ni subong aton maskara kay lapit na October 1. No? Nami ni subong garantisado nga kampiyon mag-enjoy kita sa maskara ta. Okay na ang mga kapulisan. Okay na ang mga lugar. Safe na. Kay ang baloka mong buto, anong bottom line nga nga do ka tahom subong? Bangod sang Gugma Foundation. Ah, nga mo ni subong, di ba Gugma no? Amo ni subong ang nagadumala. Ah, salamat gid Gugma. Sa ilo kita bikay Chester kay ang Noneco subong nagapanumdom sa mga member consumer owner na madilatar kunong pagpagwa sang ilang bill sining bulan sang Setyembre. Te, ang bayad daya. Kasi makibot na lang kami, gulpihon nyo yung panukot, tingob ha. Chester, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yes.
4: Suspense ka K5JP ang pagpangatagay sang bill sang Noneco tungod niya sa karon nag-anunsyo ang Northern Negros Electric Cooperative nga madilatar anay ang ilang pagpagwa sang bill. Ti, mas mayo magalitan eh, kung magpagwa sila sang bill. Meaning to say, madilatar man ang pagbayad sa mga member consumer owner. Sa rason ka K5JP, suno diri sa ila public advisory, madilatar ang ilang pagpagwa sang bill tungod nga wala pa man sang exact gid nga rate sining bulan sang Setyembre kay may ginahulat pa sila ka K5JP nga regulatory approval sang Energy Regulatory Commission or ERC kung pilagid ang rate sining bulan sang September kay 5 day pit.
0: Kinagligad tong congressman da to nagambal man to nga magabarato ang kuryente.
4: Di suspense na kay wala mga di ba ito pa na bala mo bilang rate kay ni 5 GP wala pa sila
0: nga nga una pa to siya ambal nga barato aw. Na sa sunod, yeah, sa susunod na buwan, ma bababa yung rate ng ating bayarin sa kuryente.
4: Si Mayo tani pag muna.
0: Ah, na numan.
4: Sa karon kay 5GP.
0: Abi mo balapang ang mga si Kayot di Blasagwa. Ginakibang niya basta ma-delay niya panukot ang turkong listahan niya. Kay pagdason pag-abot, dubli na bayad mo. Sige nga ba, huwag naman kaabot ang kolektor. Ang ginsipti ko nga 120, dumalastra ko naman. Buwas to 40 na ni. Di ba? Tiyan mo natin ko, importante. Pang. Importante kung, bang, may mga bagay, bla pa nga delikado kung delayed. Ano na? Delayed ang sweldo, budlay. Oo.
4: Mapalibor.
0: Oo, palibor. Delayed ang bulanan.
4: May penalty.
0: Delayed mag-abot. Natapat ka da, kundamon ka na da. Dibla?
4: Tapos delayed ka sa kinananay. Wala ka na mabinan pagkaon.
0: Ate kung si Itan yung launay, huwag ka na niya. Madelay-delay ka, balda ka. Delayed ka sa selfie, memo kabuwas. Ang nga mo lang to yung siling kuya nga delayed yung isaya. Madelayed yung tapat ka gidya. Bantay bata, 163 ka gida yun.
4: Sila kung asawa mo to or single ka.
0: Isa pagid na. Madelayed si Chester Bironquy Puli. Tapat sa kay White.
4: Ang lahat pag naka K5GP na delay ka ng uyab tapos ikaw ang amay may asawa. Ang amay may asawa mo nang delikado pag ito.
0: Buhari man niya ibo yan. Ang komplikado ganyan imo.
3: Ah, grabe po.
0: Kaya ito ho, ining ilang na delay. Dali lang din. Nga na delay ko nungaw.
4: Wala pa sila ng K5GP, paano nila sumahon ang rate nila? Kaya wala pa sa approval rate ang Energy Regulatory Commission or ERC. Wala pa sila sa exact rate ng K5GP kung pila ang per kilowatt per hour. Wala pa sa rate, wala pa sila sumahon.
0: Kung si, kung ang mga karaya pa, warat maan. Warat maan, tana. Warat maan, tana. Pang. Wala ron tamaan.
4: Wala ron ta kung sa Cebuano pa ni pang no earth. No earth?
0: Bala ka ng no earth?
4: Ano?
0: Wala, kalibutan.
3: Ah, grabe po.
0: Yan no earth siya. Wala kalibutan. Okay. Oh.
4: Kinsa hiligay nun, kinsa tinambay, pwede man ang poor spirit?
0: Bigado ng espirito.
4: Sige, wala kayong kabalo.
0: Sige ah, hibaluan nyo anay ah. Kunara natin, gain na kami ah, sang bill ah.
4: Kaya mo nag-GP ang kululbaan, kahit wala pa sang exact rate ang Northern Negros Electric Cooperative, duha ni kabutang K5GP, either malipay or magakusmod ang mga konsumidor kung nagwa ng exact rate.
0: Kaya ba, si Bala mamahal, gali? Mamahal?
4: Pasalamatan na ni K5GP kung pagpagwa nila sang exact rate nila, kaya rate kaya kilowatt per hour, nubo. Pero kung taas, ate, masyagit pa mo rin tao. Kaba, mahal naman K5GP.
0: Brown out na, especially sa Cadiz. Brown out na, mahal pa.
4: Kaya mo na K5GP, oh. Amo nang ilarason yung madilatar, ti posible K5GP, ti ambal ganis ang iban yung mga consumer member. Yan, hindi na rin amo ninugbayad. Bill na lang inaulat.
0: Ati kalon. Amo na nga kong kolektor. Si Sydney, abot na ni Sydney. Inang abo na nga si Sydney do ginakibang na kung maka-absent kay nga ah. Ang laban nga balyo sang collect sang kuano sang sulokton mo yabaw ah kahapon gin preparahan ta kadi why ka imo na dayon niya sa laya matik na ya.
4: Yeah, mo mani kasi pag dipi actually hindi natali ang mga consumer na
0: una. Nabayad?
4: Hindi natali sa ginog bayad nila. Kaya nung mukha wala pa bill, paano or pagbayad?
0: Ting lain na da. Ang lain na da. Pag mahal gali and then pag abot sang bill, insaktuhan mga marilis man ang subong mga bill. Nagdulubli. Ay.
4: Kabay pa kakipa, JP, nga kung magpagawa na sila rate, mangin malipayon ang mga consumer member, kipa, JP. Pero te, siling taga ni ako ya kay consumer member mo, kaya hindi na na inubayad ko. Bill na lang inaulat ko sa ano na ko. Buti, kaya pa man. Hindi ko alam magbayad eh.
0: Amo na da. May itong kilala to kay, may itong kilala to kay kadabayad to yung money, dayon.
4: Oo.
0: Sige ah.
4: Sige, so far, K5JP, muna mga balita na ito nga natipondir iya sa area sa Cadiz, ilis ka K5 Bomba Marino para sa kampiyon niya balita, Servicio Publico, Galingan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, sister, sa mga balita. Masailo kita kay Michelle. Ang kaso kuno sang dengue sa probinsya nagnubo by 34.9% kung para mo sa nagligad nga tuig. Para si Michelle explicar sila, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
5: Sa K5 JP, nagnubo gid man no sang 34.9% ining kaso sang dengue sa bilogya nga probinsya sang Negros Occidental. Ini nga data kay K5.
0: Ano man bot silingon na Shell? Anong bot silingon ko nagnubo ang kaso sang dengue? Ano man ang nagtinamaran pangagat ang man ang lamok? Nagtinamaran sila pangagat? O nasumudan sila? Nasumudan sila sa tawo?
5: Nasumuran sila sa dugo. Nalangsahan ang sa lamok. But anyway, duwa na dabi ka butang sa KSFJP. So during nagnubo o gidman, kasi nagpanimlo o gidman ang tansa sa mga pamalay.
0: Oo.
5: Or basi may wala na report no nga
0: amo na da basi to nga may mga kaso sang dengue wala lang ma-report o gintamad ang kapakusisa.
5: Yes, kay ti ikaw bala kong kisa kita bala kong kisa do normal nga hilanat lang man pa matsaka na
0: to ding ginagali
5: pa check up. May magwa gabi nga mga rashes si kasamita kwa na sungaw sang hilanat do ka amo na dito kay friend JP so wala na lang ginapa-check up. But nevertheless, 34.9 kung ikumpara mo pinaliksan na tuig sa same man na bulan no, from January 4 until September 19, 2026. Ini nga data, no, halin sa ito ng Provincial Health Office. Sa case of JP, ara lamang sa karon sa 3,146 ang recorded na kaso sang dengue. Kung ikumpare mo, last year was 4,773 sa amo maning mga binula na pero ang recorded nga dengue death na cases sa subo nga tuig ara na sa 13 o 13.
0: Grabe no, 3 si kabilog ng patay pang sa Bacolod may ara.
5: Yes, sa Bacolod actually may ara man kay Fred JP.
0: Kasubo ba?
5: Yes, so ang masami gid ginaigo sini ang most cases gid ang ages 1 to 10 years old nga mga kabataan. Kasi sila nang gawin dito medyo kabalubong protekta sa ilang alawas. Masami nga naghahampang sa wayang. Tidra ka makutupan sa lamok nga career sining dengue kay K5JP. Ang nagapanguna, gino nga madamo kaso diriya sa probinsya sa Negros Occidental, amo ang La Carlota City, which is a running case of 566 kay K5JP. May record...
0: Shell, go ahead. City.
5: Yes, sir.
0: Go ahead, ginautod ka.
5: Okay. So ang una, ang pinakadamo kaso amo ang La Carlota, 566 nga cases ang dengue, isa diri patay si Kaiser JP. Sa Bagu City, amo ni pangadua, 236 duha naman ang recorded diri nga patay. Ang sa Silay, amo naman ni ang mayara sang 233 isa patay. Ang Kawayan may 162 cases, isa man patay. Ang sa San Carlos may 152 pero wala sang recorded na patay sa among masakit si K5JP. Tagay, mayra sang 140 sa mga kaso sang dengue, wala patay. Ang Kabankalan, 122, isa patay. Ang Talisay, 166, wala sang recorded na patay. Ang Cadiz, mayra sang 104 recorded dengue cases, tatlo diri ang na-report na patay kay K5JP. Sag ang Manapla, meron kang 74 zero death case sa dengue kay K5JP. Now, ang sa Dalayon, ang mamanggap po ang panawagan sa atong Provincial Health Office, hindi gid magkatamad na magpanindo sa atong ugsaran.
0: Okay.
5: Ay, sabi na po nag-aulan. Kasi na, ang mga tubi, malalim sa ulan. Kasi sa JP, kung makakamadipang mga daan nga guma, kung dodamo, ang dadi sa lakyan, pariho kay Bro Paul, ipansinuan gid na...
0: Kung kaysa bala, kung kaysa bala pang mas nami, mani bala nga kung kapangihi ka bala sa igad, sa guma ka na lang pangihi. Kay bangod, why maguro lamok ka tinir sa pangsot?
5: Pangsot-pangsot. Gamala, gamala.
0: Oo.
5: Kapin pa kung taas, imo sugar.
0: Ang nami, ati na ya, mo niyang gapasubay sa CR to daw.
5: Katoto naman ka hindi ka pa.
0: Ang nami, dapang, mang, amuni mango. Ang natakaan ko ni mga lulu-dinggi-dinggi, kaya nga, ginahimu ni rason sa mga tupad mo balay. May maldita kami nga tupad balay. Maldita nga tupad balay. Tapos ito, ginabago-bago. Dahil mo na tutod ko napon. Mga akik, gusto lang niya. Yan, imo di nga, aso ka sulod sa balay, oh. Yan, kontra dinggi ni day.
3: Tinunto ito.
0: Pero bawal, di na magtulututututud, gabla Michelle. Why dana na butang ya? Di ba lahat ano na? For ano ginangatag butang nila man? Dumayara na acronym mo?
5: Ang nalipat ko pero kuha na siya doon ginabutang sa mga tubig.
0: O dali lang, to, si Michelle na kunong katapusan nga report. Ito, gayo, ganyan to. Hindi na kuno, hindi na lang kuno si Jong. Shell, ari na basahan ko, Shell, na basahan ko yung mga chat to. Sir JP, kuha, ano lang kasta matapos, please, hindi na si Jong. Ari, ma-reply ko, Shell, ah. Okay, approve. Okay. Sige, Shell, tapuson tayo mo report, Shell. Ha? Ginalitan mo naman si Jong, ha? Anyway, Shell, so dapat lang tandaan, guru manghabon ka DTX Beauty Soap, eh.
5: Correct. Kaya parang hindi magpalapit ang lamok sa imo kasi 5JP.
0: The best. Okay. Nakwa mo agad. Nakwa mo agad, Shell. Nakwa mo agad. Kag, ano ba gid kayo na yun? D3 Bio.
5: Correct. Kasi antibacterial.
0: Amo na, da. Amo na, Shell, ang bot ko si Lingon. Shell, naging papukulat na kaanay. And then, okay, kung dadlo ka gidya, patahi ka moskitiro, nga ikunop mo kung di ka makadto, may protection kaya nga moskitiro.
5: Simoon mo pajama.
0: Hindi, madikit man agya po niya. May layo, gidya, may paimo ka to kay Rustan Frame, mo. Oh. And then, isulob mo na siya nga daw robot, kabla.
5: Oh, may skill sa dalom para hindi mapalit ka, hangin.
0: Amo na, da. Anti-mosquito. Hoy, dali lang, seriously, may harap lang mga net na sa una, pang blue project sa gobyerno, mga magpagtapik ang manok, ang lamok patay.
5: Nidula man.
0: Oo. Ginara ko na, una-una, pagtupas ang lamok, patay ah. Mga after 2 weeks, pagpilit siyang lamok, hindi na mapatay. Kuti pa, ano ni? Niya sir masalawid sa magutom na.
3: Grabe po.
0: Agil ang galito nga ang lamok. Pagtupa, mapatay. Dason, wala na Shell. Pagtupa sa manok sa net, why na tong bisa sang antay? Silikuti, ano na ni? Why naman nagalihilo? Yan mapatay na gapon. Sir, kung nga, yan kasi sagid, akapon-hapon, masulod ang tiilid, masalawid, mapatay din sa gutom.
5: Hindi sa kainom, dugo.
0: Anyway. Hi, kung kisabala, mang gusto ko, lamok man ko.
5: Nga man.
0: Nga?
5: Nga.
0: Kay bisan may dugo, ara gap, okay gapon.
3: Grabe po.
5: Dugo, gidang ginapangita. Siya mo nakakifang GP, sulit-sulit laman sa gihapon ang atong routine kasi kinahanglan taman gidiya magpaninlo sa atong nagsarang. Dala higon to na lang, no? Ining mga nagata, stock ba lang ang mga tubig. Atong mga flower base, kumiara ka dabi flower base, susulod ka pala kiisama na, no? Sa ginahalinan nga makasinger dira nung lamok o makapangitlog. Kag ang pahanumdum gid sa Provincial Health Office, kung may ara ka na nabatsyagaan nga symptoms ng dengue, hindi gid magduwa-duwa nga magkadto, no, sa mga
0: yes. Ano mga nabatsyagaan ni? Hilanat kag dula-dula. Balik-balik nga hilanat tapos may mga petikyay kada. May mga nagatubo kada rashes mang Tapos doon masuka ka? Nalupot, suka? Di ba?
5: Oh, wala gana, magkaon.
0: Sige, sige, sige. So ba ito, antang dengue, mag-detribayo.
3: Ah, grabe po.
0: Oh, see? Okay. Kung ito, hindi kayo madala pag pang-ilamos na langgaw.
5: Para na bawa.
0: Hoy, hindi mag-bat. Hindi mag-kwan pa nga. Hindi mag- Oo, oh, manti nga lang kung amo ginabla si Elkis, ah. Kaya nga, ah, nagtupad ko kay Joseph, kay Ethan. That's why na-discoveryan ko nga basi ang langgaw. Basing langgaw, bulong sa... Hindi kapag gagton ka lamok. Kaya pagtupad ko kay Joseph, kay Ethan, wala sila yabangin pang kagat. Kaya yung bahon nilang duwad daw langgaw.
5: Manikaw ng lamok. Kaya nga, pag tupa nila sa daw baho langgaw, adubo ang
0: hindi. Dinuguan kami dugo. Pang, babay na kay mga kanta na kuha. Hindi na ko pag... dilatar ah. Ay, nadula siya dayon. Bye-bye, Shell!

0: Happy Preparation Day sa mga Seventh-day Adventists.
1: K5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Iti bugit katama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Importante magali, Doc, na may sufficient gikita nga oxygen sa atong nga dugo.
11: Ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement.

0: para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: ¡Campeones Radio!
1: Pilipinas, oras sa K5 News FM, alauna at suna sa hapon.
2: Lay! Maluoy ka, Lay! Lay! Lay, maluoy ka taong, Lay! Ayaw taong, Lay! Butan mang ka, Lay! Maluoy, butan mang ka!
1: Yes, boy na mga abyan, Luzon, na Bisaya, sana Mindanao. Mayong hapon o kumusta? Welcome naman abyan sa aton palatuntunan. Palatuntunan subong hapon. Ang K5 sa barangay, magbinarangayay. Panagsalanta makatingog kani mga ka-K5. Ako, Japon, ninyo, ubos nga lagad, Kuya Ariel. Ang magsaba-saba sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio. Naka-live ang katika mga K5 sa inyong K5 sa guy live programs. Makita nyo ang puti o guwapo nga dagway. Sa tanan-tanan nga kutub naka-tune in karoon ang mga K5. Sa nagkalalain nga mga sitwasyon, sa nagkalalain nga mga gipang obra sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa mga gaplano pa na nga mga wat may hapon! Sa mga tricycle driver, bus driver, vendor! O maing hapon sa mga galimos! O maing hapon lang sa tanan-tanan mga K5 siyempre. Ato na isa-isa hon ang ato mga kaobdanan nga grabe! Joke lang niya, pretty ka guwapa-guwapo! Ato nila shoutout sa mga K5. Kag siyempre ang amon nga mga ano na yung mga OJT nila nga mga guwapa grabe. Oo, mga sikat kag artista sila nga eskwelahan sana all. Papirma be. Shout out ni Ma'am Nicole Vines Muradas. Oh, grabe Nicole Vines. Ni Noila Alduhisa, maing hapon, halin ini niya mga kaki-five. Grabe gini ilabiyahi, halin sila skwilahan do. Ano ginasakin nyo? Airplane? Sagay City Senior High School, stand alone. Oh, grabe ka mga mapisan, maalam kag mabuot, kag mga respetado ng mga kabataan. Why, gita da? Siyempre, maing hapon man sa aton nga Big Boss, ang nagpakaon sa amon. Dok Aramel Itang, oy, may hapon dia, Dok. Kasi siyempre sa aton nga station manager, si Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Nga mahana nga mag-libre karon nga hapon. Hindi mahana magpadlagan pagka-barangay, ha, kay postpone. Damo tayo, isgutan subong hapon mga kaki-five. Padayon nung tani ang mga panamyaw, ha. Gagasa mo nga guwapa ko no? News writer ko no? Si Ma'am Sheena Suelo. May hapon na Ma'am, grabe. Very humble, buo. May hapon na Ma'am Sheena. Kag siyempre may hapon ni Boss Joe Marie Sunido. Ako na partner subong hapon. Ba si BC ang career ni Master ah. Kaya siyempre may hapon man ni Kaki 5 Barilan Recto Nieves, Kaki 5 Matthew Tinazaz, Kaki 5 Papa G, Kaki 5 Bumba Marilu, si Boy 20,000, si Joel Abilay, gamay sina. Sa aton nga Kaki 5 solid supporter, may hapon sino tanan. Sa aton naman nga Chepa reporter, si Kaki 5 Ruel Pinida, Kaki 5 Ampel Celestial. Oh, ayun ako guro nalipatan ah. Damo kita hisgutan subong hapon mga kabarangay. Kinibang ginahulat sa tanan. Grabe ni akong best friend nga si Bongbong Marcos ya. Pa-surprise sa. Amo na ang hisgutan naton subong mga K5. Ang kaning postpone bala sa nga barangay and SK election. Kaga siyempre mga K5 kaning ngaan nagadamo ang krimen. Ngaan nagdamo ang mga panghitabo sa palibot. Amo man lang tawon ta mga K5. Basi man na bilang field reporter mga K5 sa paglibot-libot sa area. sa paglantaw bilang minaritis mang ginagmayan. Nga nami galit mga ka K5 nga palaparon ang aton nga mga public hospital. Kay tagaan gid sa pagtagad mga ka K5 kuning public hospital bala. May mga kumpleto nga treatment, kumpleto nga mga materials, kagamitan para sa insyaktong pagbulong sa mga tao nga lumad o sa mga tao nga pigado mga K5 nga walay ikasarang. Ha? Nga ipadalo nila pamilya sa mga mahal nga mga private hospital, pretty ka mahal yun. Dapat na muna ang tutukan sa nga atong panggoberno. I love you BBM. Oh, sa aton nga pinalangga nga presidente Bongbong Marcos, amuta nini inyo nga tutukan hindi ang pag-impeach sa aton Vice President Sara Duterte. Nitutukan tani kung paano masolusyonan ang kakapigadohon sa pungsod Pilipinas. Di kay sige kamudap minaritis, sige pong pahimantay sa mga kaupdanan nyo man. Kamula man na nag-upod-upod sa panahon sa kampanya. Amo na mga kabarangay. Kaya ako nakita mga kabarangay. Akon gininaobserbaran man, ha? Sa panahon sa nga gikinahanglan na gid, suno pa sa nga doktor, as soon as possible, ha, i-repair imo mama sa kumplito nga treatment, ha? Kumplito nga treatment para matagaan sa insaktong pagbulong ang imo mama. Ang problema mga kipay, pagtawag sa public hospital, may kumplito sa nga treatment, pero puno. Ang atong public hospital, kumplito. Galing kay puno. Walay available mga kaki-five. Mga kabarangay, walay available. Sample ko lang ni mga kipay ba, puro tuon nga panghitabo. May ara available, ha? Nga room kon ICU, ha? Sa private hospital, pero may down payment nga mahal pa, ilang man na kay private na mo. Way ta mahimo, kay gusto naton nga maayo aton mama, gusto naton matagaan sa kumplito nga treatment, kumplito nga medical, para maaksyonan dayon, para maayo dayon. Way ta mahimo, dalun ta eh. Kung ay lang guro si Congress si kan district congressman na Alfredo Terde Amarañu Reter bao boklan giko sa bill. Amo na mga kipay mga akon ginalantaw nga dapat tagaan sa nga kumpleto nga kagamitan ng aton nga mga public hospital. Aton naon kining nga tricycle driver, kining mga tricycle driver, kining mag-uuma, kining mga ginagagmay nga mga isda. Kaya ba ni Ayhan kung magmasakit ang ilang kabataan? Kung magmasakit sila, kaya ba nila Ayhan na dito magpabulong sa private hospital? Eh, pwede ka, why man di makumplito ang public hospital? Why ta choice? Hindi, di ba? Tricycle driver, mapaspital, Ayhan sa private? No choice! Dito lang na sila, albularyo! Magpatagantagan, permayo! Mainyon lang ng albularyo. Ah, nakadumog ni itom nga demonyo. Hala tay, imong bata tay, gidunggab sa kanang kuan, itom nga demonyo. Giulsir na di ito. Pastilan. Kay why choice mo? Kay kung magpa-hospital mga K5, mahal ang bulong. Pero kompleto lang kung tani, ang kining ginatawag nga medical assistant. Kung kompleto lang tani ang kagamitan sa aton nga mga public hospital, no need na nga magkanto pa mga pigado sa mga abularyo kang matagaan gi sa insakto nga medical. Di kay ang gitutukan nila karon kung paano mapahawa ang aton Vice President kay maguba ang ila diskarte. Puro ko magtumar ka mo karon sa nga DTX Copy Mix mga kipay, baka namigin. Padula sa high blood mga kipay. Ang DTX Copy Mix mga kipay, with chia seeds, pampanubo sa timbang, ginaparegular ang imo pagpoop, ginapanubo ang imo kolesterol, wala nagapatrigger sang acid mga kipay. Balik ta mga kakipay. Tanawunta sa panahon sa ang eleksyon mga kakipay. Tanawunta ang sitwasyon sa mga kandidato nga mga gwapo o gwapa, grabig mga porma, ang ilalawag para sa pigado. Magbulig sa mga wala balay. Ha? Maghatag sang duta. Maghatag sang medical assistant. Ha? Maghatag sang scholarship program. Kag iban pa para lang gin mainganyat ang mga pigado. Ha? Maghatag sang 20 kilo nga bugas. Magobra man sang free wifi. Pag-abot gilit magkahuman sa election, di na! Sa panahon sa eleksyon, mga kipay, pigado ang iladampigan. Kung makapungko na mga kipay, kung kinahanglano na sila mga kabarangay, sa mga pigado ngay lang yung pangsaran, diin na sila. Mahatag tinuod sa mahatag sinuod sa kanang hinabang, damo pa papirmahan, damo pa putukapihan, requirements diri, requirements dito, antes makabaton sang premyo. Diba? Amo na mga kabarangay ang kaparat. Kabalo naman kita, ah, di nang tabag pabuta-buta. Oh. Kaya nga, ah, mga kipik, kung nagkapadalagan ikaw, dapat tinud-anay gid nga bulig. Hindi sa imuhal lang gid nga pan sarili, mga kakipay. Nagpadalagan ikaw, like for example, madalagan ko bisa pagka-barangay kapitan, cancel naman ron. Magpadalagan ko sa barangay kapitan kay Pirtigi Kapigado Subong. May nang makakamputa gamay ba? Makakauti na gamay. Sila lang ah. Oh, amo na mga kabarangay. Di karon congrats sa tanan sa mga nagserbisyo bilang barangay kapitan, barangay kagawad nga nagaserbisyo sa tinud-anay. Ipadayon ang inyong kamaayo. Sa mga barangay kapitan man, nga mga barangay kagawad man nga wala nagaserbisyo sa insakto, congrats man. Ang importante mahalaga, postpone ang barangay and SK election. Klaro na na kayo ha. Walay filing sa Lunes. Wala, may bantayang filing. Cancel agi. Oh, congrats sila ninyo. Makita lang ta sa election naman sa 2028. Pangamoyo na po ka mo. Pila ka kandila nga mapuspo naman. Itong mga kandila, palibakla para mapati. Oras mga K-5, ala una 21 na sa nga hapon. Namigid mga K-5 sa gusto ka mo magaputi sa panit, maging nga putis por sila na. O tanawa kong pakon pa putis mga K-5 kahit nga ah, nagamit sa ang DTX Beauty Soap. Hindi mag-react! Mag-react ka ha? Nag-react si Kwan ba mga kagipip? Si Aldo Hisa? Kanyang si Kwan ba? Si Noila? Oo. Nagbuti akong panit, Ma'am Adol Hisa. Kaya nga, nagamit ko sa DTX Beauty Soap. Pote ka, pote. Nami ang aton nga DTX Beauty Soap, mga K-5. Hindi lang pampaputi, kundi kung mayara ka katol-katol sa panit, for short, kagid. Pagagamit sa DTX sa Beauty Soap. Sa mga baho ilok, pag huya-huya man ka mo gamay, may Clinica Diofresh man kita. Pampaputi man sa ilok, maga Clinica Diofresh. Dita sa postpone sa nga barangay eleksyon mga kaki-5. Ato ning hisgutan ginagmay ah, kabida ko mga kaki-5.

Gagin na gimpirmahan ni ha? Sa Palace President Secretary Clear Castro, na gimpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hagna nga nagaduso sa pag-postpone sa barangay kagasang guni ang kabataan eleksyon. Ah, grabe no. Ang ginahulat nato mga K-5. Kaya nga may ara iban nagkalain-lain og mga opinion, ang iba naman mga mal may tanik kung hindi madayon ang eleksyon. Kaya nga nakit-an nila ang ila barangay kapitan, barangay kagawad, nga grabe nga magatrabaho. Serbisyo gid nga tinud anay. Ang iban man naghambal nga tani madayon ang barangay eleksyon. Kaya nakit-an nila ang serbisyo man sa ila barangay kapitan, barangay kagawad, nga usahay tihulhol. Intindi mo sa tihol-hol, tiindi lang mo pamangkot ah. Hoy, arita sa mga kwan mga K-5 nagapatamyo sa ato. Naka-live ko ha sa K-5 Sagay Live programs o sa mga magpatamyo sa subong hapon. Sa mga nangatulog, maing hapon sa inyong tananda. Ni Philip Custodio Gamaw, maayong hapon sir. Dan like and share, maing hapon da boss Philip. Kay siyempre ni Shali Alminsyon, hello sir Ariel, good afternoon. Watching live from Barangay Bata, dan heart, like and share. Thank you so much ma'am Shali Alminsyon. Kag siyempre ni ma'am Jeannie Bib, kaparon kugunon, maing hapon sa amon sir. Nga gwapo sir Ariel, anak yun. Basta may gwapo gani nga word mga K-5, ganahan gigo kayo mo tamiyaw yun. Kondisyon akong utok basta may gwapo. Oh, kinsa pagay magpa-shoutout na kay gwapo ko no.

Di amo na mga K-5, di si K-5 Ampil Celestial cancel man yung pagpadalagan pagka barangay kagawad eh. Sayang, postpone si Ampil. Si Ma'am Sheena, tani, maplano ma magpadalagan si ilang sa Vista Alegre. Oh, barangay Vista Alegre. Maplano tani sa magpadalagan sa pagka barangay kagawad si ila, ti postpone man, guol man sa. Grabe hibi niya mo. Di amo na mga kabarangay, tabi man lang gini aton mga kabarangay. Kaya nakahambal ko nga dapat gida pagpadakaan, i-improve ang public hospital nga mga K-5. Kaya damo ta ma, kuwan mga K-5, damo na ito nakitaan sa mga palibot kong sa panahon. Kung kadtubala sa hospital, kay makitaan mo kung ano ang mga problema sa mga katawan. Labi na gini mga taong kabus mga K-5. Mga kabarangay, makit-an naton ang sitwasyon gapingot sa kapigaduhon mga kakipay. Labi na gining nagproblema pa sa bills ng hospital, nagproblema pa gin sa pagkaon sa ilang mga anak nga nahibilin sa ila panimalay. Muta ni ila dapat tutukan mga kakipay. Mag-ubra sila sa nga public hospital, ginaplano, muta ni ning bagay nga planuhan ni Migo na kong President BBM. Basta taga Pilipinas ka, automatic wakay bayad sa hospital. Why na requirements, duro-duro pa nga, duso-duso pa ito, muna yung pilit-pilit na nana ba? Kung wala na requirements. Kaya gabudlay naman gani pagpa-admit pa lang, gabudlay naman gani sa gasto, na pa'y ginaulikdan nga bata nga nahibilin sa balay. Kaya amo nang rason mo nga nagpadalagan ka mo sa pagka-presidente. Amo nang rason nga nagpadalagan ka mo pagbilang kandidato din sa Pungso Pilipinas para makatabang sa mga taong nagkinanglan sa bulig. Amo nang isa ka rason nga magbulig ka mo. Na dapat amo na ninyo tutukan, hindi magpamahinmantay. Dapat magbinuligay, hindi magpabutong. Planuhan nyo kung paano matap na ang ginatawag nga korupsyon din sa Pungso Pilipinas. Pagkonsensya man ka mo! Pagbaton man ka mo mga kakipayb sa nga konsensya. Huwag na maguro sa konsensya mga kakipayb, no? Mga kabarangay. Doon na sanay na sila guro. Kaya nga ang iban mga K-5 kung nga ma-hospital abe niya bata, ma-hospital niya asawa o chitira, gaamal na, ma-hospital, kumusta kung bata? Sa problema man sila sa kaon sa bantay. Itong tutukan tanini ang ginatawag nga magpadako sa hospital, padakaan ng hospital, tagaan o ginsakto nga mga kagamitan para sa insakto nga medical sila mga pasinte. Aton mga doktor, way na problema ya mga maalam kagkabalo mo na sila mag-serve ya. Ang problema lang gid kagamitan mga K-5. Lain kung buot mo. Lain man kung buot mga K-5 kay nga sa panahon sa pagambal nga na need mo gid i-transfer o i-refer imo mama as soon as possible sa kumpletong treatment, kumpletong kagamitan ng hospital. Kasi nagtawag ko eh sa public hospital nga kumpleto eh. Why kuno? May ara pero why isla available nga room? Iway tamay mo. Need na ginaton nga dalon tigid sa private hospital. Kaya nga ako nakita, need ginlaya tutukan ang kining hospital. Kaya nga ang iban magproblema sa wala inubay sa opera. Ang iban magproblema kay wala inubay sa bill mga mana. Ano ila buhaton? Ano ila dapat sudlan? Isa man nakarason nga may mga krimen nga panghitabo. Pero kung tutukan ko rin para sa akon, malis ang krimen. Malis ang mga panghitabo nga hindi maayos sa palibot. Tapos ang ginasaad naman nga kading 20 kilong bugas. Wala man na Japon. Basta balik-balik kong patuna. Wala na na. Makita naman na sa panahon sa eleksyon, mabatian naman na ito na. Kap, ipadayo nilang na kap ang imong gibutang nga mga bato kagraba sa dalanon.
Kung naimo namang ginanabutang, ipadayo na lang na. Kagawad, kung maga nagplano kang butang solar lights, solar street light, ipadayo na lang na, hindi lang na i-cancel. Importante nga nakabulig ikaw sa katauhan. In fairness, mga K-5, ha? Grabe gini nga aton nga programa blan ni Second District Congressman 30 Alfredo 30 Maranyo the 3rd, mga K-5. Grabe. Subong adlaw, ha? Daaras sa may kauswagan, mga K-5. Ang 600 ka mga bagong graduate gid nakabaton sang bulig pinansyal gikan sa kasama board review and outtaking assistance program, mga K-5. Sabi, believe ko ni sa kampiyon gini nga programa. Oye, mako nagpasip-sip. Kundi, nakitaan na to ng servisyo ni si Kanda District Congressman Alfredo 3rd Maranyo the 3rd. Nakabugos ang 600 ka mga bagong graduate ang nakabaton sa bulig pinansyal gikan sa kasama board review and outtaking assistance program. Ang naging patigyon sa Balay Kauswagan sa siyudad sa Sagay, subong gin nga adlaw, mga K-5. Agin pangunahan ang nasambit nga programa ni siyempre ni Second District Congressman Alfredo 3rd Maranyo the 3rd kaupod si board member Atoy Maranyon. Lakip sa nakabaton sang bulig amo ang mga nagraduar gikan sa kurso sang nursing, engineering, agriculture, midwifery, social work, criminology, RLA, radiolic technology, psychology, kag iban pa, mga K-5. Damo grabe kampiyon. Kuguro, makuagro ko board exam sang KTI. Kilala mo ng KTI, ma'am? KTI nga kurso. Why pa? Why? Makakuha ko sang board exam sang KTI nga course. So, ato na yung hibalo mo nga. Pinaagi sa ining inisyatibo, ginahatagan na sandugang suporta ang mga bagong graduate para maging handa sa ilang mga board review kag outtaking bilang kabahin sa pagsulod sang propisyon. Why na tasang rason nga hindi ta kapasar? Why na tasang rason nga magproblema pa kita para makakuha tasang board exam? Ara na o ang programa sa aton nga Congressman Alfredo 3rd Maranyon. Ang anak o dakong bulig sa aton, mga kakipay. Muna nakambal ko, grabe salot ko ni Congressman amo ning tuntuon nga serbisyo, mga kakipay. Siyempre dako naman ang pagpasalamat sa mga beneficiaryo nga nakabaton sang suporta. Bangod sang makabulig ini sa ilang mga palaboton kag license sa professional na. Nahibaluan nga ang nakabaton sang suporta amo pa ni ang first batch pagali, ang una pagali ni nga nakabaton. Kasi si Ma'am Sheena Suilo makabaton man eh. Kaya kay kong blow dem ni si Ma'am. Pretty ka alam ang nabaluan ko mga cum laude, hiling na mong kwan mo mang libre, no? Mga snack. Ari subong si Ma'am Sheena Suelo. Mabuot na mo kag maluluyon, may malumoy nga tigi puso. Na mo na nabaluan ko. Oras, mga K-5, alauna 33 na sa hapon, mga K-5. Samtang gasaba-saba ko sa inyong mga radyo, gagasto sa kuryente, ang importante na minaw kamuda. Ay, magtumar ka mo sa Extend Phone Supplement for Men. Ay, pampataroy ni Manoy ang lumay nga way orasyon. Agod si Manay, hindi magbiya ka Manoy. Para si Manoy, kanunay Manoy to eh. Ano man lang ang posti man, grabe ang posti. Tiga, di ba? Do, hindi mabali. Pero kung makatumar ka sang Extend Food Supplement for Men, pirdihon mo na ang poste. Ang pataroy ni Manoy, ang lumay nga way orasyon, Extend Food Supplement for Men. Banya po diya sa may ka, Ma'am Evelyn Natan. Coffee shop diya sa may bagong merkado publiko. Ma'am Evelyn, may nga po diya sa imo. Hidlawon mo ko, Ma'am Evelyn, basta hindi ko kakadto sa kapihan ay. Hidlawon ko siya kapi nga, grabe ka sa buruso. Sakto sa pait. Sakto sa tamis. Dipindi mo pagbutang sa kalamay, siyempre. Lami ka na, Ma'am Evelyn Natan, nga magkape kada mga K-5 kaya nga kompleto na gida. O gusto mo kamuti, may saging.
Kung gusto mo saging, may alupi. Kung gusto mo alupi, may budbud. Kung gusto mo budbud, may bingka. Damo! Damo ka dang mapilian. Kada ka Ma'am Evelyn Natan. Kaga siyempre mga K-5 sa may USAT, may hapon din ni Boss, may ni Sir Richard Baluarte sa may Sagay City. USAT Sagay City mga K-5. Incorporated. May hapon din Boss Richard Baluarte. Damo man sa mga estudyante nga mga buot man da kay grabe ka peaceful nga pangaskwelahan mga K-5. Lagaw ka mo da. Kay siyempre damo man guwapo sa may USAT. Kadlo sa o, hindi pagkadlo.

0: Bueno mga K-5 sa Gapang Luya sa lawas subong hapon mga K-5 namigin magatumarka sa nga Power Trio. Ang aton nga Power Trio mga K-5 grabe gini ka epektibo. Ang atong D3 Bio bulong sa infeksyon, bulong sa Ocon UTI mga K-5. Pagkaon nga ng UTI? Pero may arak gali UTI nga hindi gali madala sa bulong no? Labi na kong ibiyaan ka sa imo uyap. Di pasalig ka lang. Hindi na pwede mabulong sa bulsa kwan. Bulong. Kabalo ka sa UTI. Umasa tapos iniwan ka. Pati ka ah. Bulong sa batos ng nagawag nga bangga. Prevention sa viruses. Prevention sa heart disease. Cancer kag hypertension. Naga D3 Bio mga kipay. Kag siyempre sa aton nga Mighty C. Pampabakod sa immune system. Prevention sa insomnia. Bulong sa ubo. Sip-on kag trangkaso. Naga Mighty C. Siyempre sa DTX 500, nagabulig sa pagpanormal sa blood sugar level. Prevention sa diabetes, prevention sa dysmenorrhea. Mayoma ka ang nagabulig sa pagpanghealthy ang aton mga kidney. Yes. Thank you so much si ma'am. Kinamit ito kay ngalan si ma'am. Si ma'am Nicole Vines Muradas. Oh, taga-bugas. Ana siya, shoutout ko nun ni Barangay Kapitan Marlene Salili. Ba, way kampanya, postpone election day! Postpone itong 20! Ay, sa gahulat na 20, ha? Ah, ano? Ayaw,
1: remission ako.
0: Ah, dili lang ko, no? Naka-on air ka!
1: Dili ko proud,
0: siya. Naka-on air ka! Ano, tamyo mo? Si Ma'am Noila Aldohi, sa ano to? Wala!
1: Bayo.
2: Bayo ka talaga.
0: Ah, hindi siya ko na mention. Si Ma'am Noila Aldohisa. Ah, mo nang pangalan mo? Yes. Ay, may hapon ni Boss Yuhan, das may Yuhan Star. May hapon ni Boss Yuhan. Marga paminaw dere sa may bugasan sa may bagong merkado publiko. Ya bugasan mga K-5 sa may likod lang gid sa bagong merkado publiko. Bugasan nga puti-puti, perti ka hamot-hamot mga K-5. Ni Ryan Patrick Jula, Sir Good PM, shout out lang tanan nga mga tagpalamati diri sa Cari City. Kay nanay nga always lazy in Kasaki 5. Roy Pabiran, shout out paps. May hapon da Boss Roy ah. Yun, libak niya kundo, ha? Libak, kontak mo de, o. Oh, oh, sige, story. Pagkita kayo, on ko na yung microphone ni Ma'am Noila. Ay, nako, mga K-5, just me, yung Marimar. Abi na mo, mga K-5, kita tanan. Dapat hindi kabalo man ko nga nakabatsyag man kita sa mga kapigaduhon, nakabatsyag man kita sa mga ginhimo sa gobyerno. Muna nga hindi na kita magpabuta-buta, hindi na kita maghulat o kon makaba magbaton sang kwarta nga waghalin sang 20 pesos. Kining barangay eleksyon, no? Bayluhan nato ng aton dignidad, ang aton dangal sa 20 pesos lang, sa 30 pesos, 50 pesos baklo na ton buto. Di ba? Dapat aton gin paminsaron ang ginatao may kipag kung sinugid ang karapat dapat nga ibutang sa pwesto. Dita magpadala sa kwarta mga kipag, kita kabalo mo ta mangita kwarta. Oh, dita magpabakal. Dita magpauyat sa mga tao nga kusog manunto, sa tao nga may ginatawag nga yalang kaugalingon nga interest. Nga magpadalagan siya para makakabi. Kundi dapat makita naton kung sinugid ang karapat dapat nga may butang para makabulig sang katawhan, para matap na ang ginatawag nga corruption. Kag ang masabat ang kanunay ang ginapangayo sa mga taong kabos o kung sa mga taong lumad mga kakifive. Kabalo man ang lumad? Kita na. Si Ma'am Ilya Lee Salvador Bordan, good afternoon sir. Masturya ka ma'am? Oh, dili siya. But, si may opinion ka sa pag-postpone sa barangay NSK election. Why? Hindi ka? Oh my God! Tuod mga kaki 5, ang hambal ko lang sa Senado, guro daw. Way klaro ah. Good luck na lang sa 2028 election. Basta ako mga kaki 5 na batyagan ko gid. Nabatsyagan ko ang grabe. Grabe ang pagdumala ni President Bongbong Marcos, no? Believe, no? Very good? Very good, kaya nga, ah, very good. Ang gasolina, nagsaka, palakpakan ta! Palakpak, palakpak, mga silingan! Nagpasalamat na kita ni President Bongbong Marcos, mga kipip, kaya nga, ah, nagmahal ang mga presyo sa bugas, palakpak! Ba'y tamahin mo, ma'am? Hindi sila man ang presidente mo. Palakpakan, taman mga K-5, kaya nga, ah, na siya hinong isyang rason nga nag-postpone ang barangay election! Libay pa taba. Grabe, mga K-5. Tanawa ba lang presyo sa gasolina karon? Bagay ba na? Kusog pa sa kaon ang presyo sa gasolina, kusog pa sa kaon ang presyo sa mga pagkaon. Labi na gina yung mga essential goods, so kung mga importante yung mga pagkaon, mga sana, bugas, sudan, mahal ang tanan. Ang swildo kung magsaka, daw kadugay. Pero ang mga balaklon, daw kadali lang. Grabe mga kakibay. Still watching and listening, oh, Ma'am Shelly, ha? Almay nga po. Ulysses Mahilo, mayo nga po, sir, watching live, Barangay Paraiso. Greet ko lang, Mamang Ana Marika Parol. Mayo nga po ni Ulysses Mahilo. Amo ni siyang Mahilo, pero gaban ha. Sagaw, shoutout sa ako. Good, mga kaki 5. Ang mga saan nila, makuan ko no, makontrol ang presyo sa gasolina. Pipila man ka mga tricycle driver, ang ilang mga hinanaing, ilang mga opinion, mga kaki-five, mahuya man sila sa mga pasahiro, nga magpasaka man naman sila sa pliti. Kaya nga, kabalo sila mo, ilang mga pasahiro, mga bigado, mga press man natin, mga kaki-five. Puro kaluoy man sa mga tricycle driver, matawag man sila nga public servant, mga kaki-five. Kaya nga, kabuhi ang ilang ginadala kada adlaw-adlaw. Nagabiyahi man sila, ang pihak nilang alawas, buwi, ang pihak nila patay. Wais lang kabalo kung anong matabo sa isa kaadlaw, sa bilog adlaw lang magbiyahi. Yapila man lang ang income nila mga K-5, nagamahal pagin ang gasolina. Yadira nila tanan, ginakuha ang ila pagkaon sila pamilya. Balon sila kabataan. Nagusto man nila na makalikaw sa mga kapikaduhon, na makatapos silang pag-eskwila ilang kabataan para makalingkawas man sa grabe kapitos o grabe kapikaduhon kung gagarot sa sistema sa panggobyerno. Muna mga kabarangay. Ha? Kita pitik-pitik man lang ginigamay at tuwaan eh. Kinsa man lang ko para patiho nila. Akon lang tagaan nyo man tani sa pagtagad ang mga taong lumad, ang mga taong pigado. Kaluhi lang gin mga K-5, ang napiktuhan ang mga tricycle driver. Kamo! Kaneng naa sa panggobyerno, tawhay mo kay may libre ka mga gasolina. Hindi ka mo kabatsyag sa kapigaduhon. Hindi ka mo kabatsyag sa kamahalon sa gasolina. May pre-gasolin ka mo. Ang pigaang ka ni mga tricycle driver, gina-ruling nila na. Mga jeepney driver, ha? Mga bihay driver, gina-ruling nila na ila income. Tapos, amo na. Dapat paminsaron nyo man, ha? Nga part na sa ekonomiya. Kaya ng mga ngisda, alangan, tugungan nilang nasang tubig sa dagat ila, pampot na. Magmahal gid ang presyo sa balaklon eh. grabe na tuod subong mga K-5. Mas nga ako gani eh, piktuhan mas magmahal gasolina. Oras mga K-5, alauna, 46 na sa nga hapon. Sino na high blood, o? Oh. Pag tumar sa nga DTX 500, nagabulig sa pagpanormal sa aton nga blood sugar level, prevention sa diabetes, prevention sa dysmenorrhea, mayuma kag nagabulig sa pagpanghilty sa aton mga kidney, mga K-5. Muna kung sa panahon sa nga aton nga mga o si Ma'am Drua Jennifer ha may hapon da sa imo. Kadasig sa panahon sa mga makipay, pila nakaadlaw mapasko na? 92, 91 days, Pasko na? Lakalamiya. Oo, pila na lang kaadlaw galit mga kipay, Pasko na. Muna nga kung may kapungota, amat-amato na to subong dula. Eh para pag-abot sa Pasko, damo ka regalo nga mabaton. Amuna, ma'am, may ma'am Nuwila, Nuwila. Ma'am Nuwila, kung sugoon kasi mo mama, pati ka dayon, kilapit na December. Si ma'am Nicole Vines Moradas, pati ka dayon ha. Pati si ma'am Sina ganig ha, hulat man sa text si mamaya. Hindi pagkabala ka, Ma'am Sina, kaya mag-reply na asod-asod sa imo sa panahon sa December. Sure bull na. Hindi kina maglipat, Ma'am Sina, mag-chat sa imo kung December na. Kumusta ka na, gang? Ha? Hindi pagkabala ka, mag-chat na sa imo. Pero ka mo, mga ma'am, pati ka mo sa sugo, mama nyo, ha? Kung mag-kuan, kung mag-bugtaw ko mo sa aga, ambalans mama. Ma! Unahan ta kala daan, ma. Mag-bugtaw ko ma, himusa ni dyan na yung inigdaan, ha? Ma, i-preparar to ang tubi. Kag butangi inini tubi kay maligo ko, tugnaw. Ya paligo ka mo, butang mo inini tubi, way. Away ka mo galigo. Oh, pilan lang kami notos mga K-5, mag-amat-amat taglayat. Pero sa mga nagapaminaw karon nga hapon, maying hapon sa may Judith Dick Shop, dira sa may siyudad sa Escalante, ni Bus Nunoy Nuyan. Uy, si Bus, sa itong batuyan sa Escalante, manalimot. Ano ba ko kalagaw sa Escalante? O, dira sa may Quick Lab Laboratory, dira sa Tuban lagi sa BGDS, sa siyudad sa Escalante, may hapon diyan ni Ma'am Sheila Mishwatiko. O, may hapon da, Ma'am Sheila! Ano ba kalagaw sa siyudad sa Escalante? O, nakapaminaw sa lagar isubong. At siyempre man, diyan sa may merkado publiko sa siyudad sa Escalante man. Sa kutub nga nakatunin diyan sa may Yairi Store. May hapon diyan sa inyo. Tiway tamay mo, cancel ang eleksyon. Lipay man ko eh, nga hindi man ilisan ng aton pag ang barangay kapitan rin sa may barangay poblasyon 1. Ay hindi, wahay mo dyan po na makaperdi siya. Si punong barangay. Oh, si Punong Baragmay Magno, hindi Magno, kap, may nga punda sa imo. Ang aton nga biri humble kag mabuot nga Punong Barangay di sa may barangay Poblasyon 1. Siya lang gid ang may patrol. May patrol car, pick up na ha, doa ka bilog. Nga naglagaw-lagaw sa area siya nga nasakupan nga barangay. A good safety, siya lang pa yung patrol. Ang iya man nga hipis, ang tanod, IDV pa na ang service. Amuna ka humble ang aton kapitan di. Kag may mga equipment man siya, mga heavy equipment nga kagabitan kung panahon sa kalamidad, ara dayon orada. Ina nakabiri humble kag mabuot nga barangay kapitan. Wa imo ko nagpasipsip siya kundi makita man ato na kung magkadto ka sa barangay hall niya. Tapos ang iya barangay hall kag iya gym at tinlo-tinlo. O, kasi kadto ka to kay makita mo to. Hindi na pasipsip kundi tuntuon na. May nga hapon man sa tanan-tanan nga naghulat ganiha mga barangay kagawad, mga nga SK chairman, SK kagawad, barangay kagawad, siya nga naghulat. Oh, pa, si Kwan. Ang nag-all kayo na, si Papa Jay, nag-all kayo magpadalagan tani. Congrats sa inyo. Oh, sino na ma-loan? Pahila ka mo loan. Pre, man, plano tanay ko magpadalagan barangay kagawad, kaso postpone. Postpone, pre. Paitawag itay mahimo. Gusto ko tanay maka-abil man sa Kwan mo kay kadalista sa mga Bisibulyo KSA, hindi gin ma-appel akong pamilya. Di kong magpadalaga ko mga barangay kagawad, sure, bulgin malista pamilya ko. Di ba? Tapos masulod man akong mga akong pamilya sa scholarship program. Oo. Hindi na sila mabudla yan, kaso postpone. Ah. Next election na lang. Ah. Oras sa launa, 52 na 3 minutos na lang. Para mulay at ko mga K-5. Sayang, napospon pang eleksyon. Mapile ko tani kang certificate o baka kandidasi mo. Kay maluoy man kos pamilya ko. Kis ay, hindi man malista kung may mga ayuda. Pero kung mamsye, kung ma-daog ko pagkabaragay kagawad, number one sa lista kong pamilya sa ayuda. Kung sa scholarship program, hindi ko ginamalipatan. May mapadalagan ka? Hindi na. Buhay na mga kakipay, wala ang itay yung oras mga kakipay. Magamat-amat ang layan. Magayana, mat-amat ang tamyaw. Sa utob sa nangaminaw karong nga kahaponon. May nga po ni Ma'am Joy Alduhiza. Ang mami ni Ma'am Noila Alduhiza. May nga po man sa ton na Federation President si Boss Romel Anurico, si Ma'am Annalyn Mahinay, may hapon ni Ma'am Luna Alduhiza, may hapon man nilang Nini Dalawraw, may hapon lang sa tanan-tanan ng mga amigo at amiga, si Kwanda, si Carlito Coniendo, may hapon sa Yilgi Chat at Manungko. Go for the win! Postpone ang barangay election. Siya mo lang mga kipay, baka ako lang gina na magbinuligay langgit kita. Abi, one on to lang na ang lingwahe nga Marites. Kundi ang balikon to naman ang ginatawag nga bayanihan. Magbinuligay. Nga wala sang baylo. Magbinuligay kita para matap na ang aton ginatawag nga mga garot nga sistema kag kinawatay sa panggobyerno. Kag madakpan naton ang mga buhaya. Ang buhaya nga nag-aon sang kwarta. Madam, okay nga salamat yung kanunay nga pag-subaybay sa akong programa ang K-5 sa barangay. Sa pagliwat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you so much. Ako, Japon, yung boss nga alagad. Inyong mabatian every Sunday. Every Friday day. Kuya Ariel! Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.

may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga.

0: Emergency! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7.
2: K5 News FM.
3: Nga dinggi.
0: D3 Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Ang contagion sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung gasalalakit ng lawas ang gadengge, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Di prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka. That's why kanal ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 Bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
3: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-dlaw ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin.
4: Ining
3: monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
4: Saan ka pa mainom? Sa marigin ka na?
3: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang kuan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
4: ginapatay
3: niya,
4: man.
3: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 Bio,
4: may
3: monolaurin ka. May
4: monolaurin ka.
3: Oh, diba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
4: Naog lang.
3: Once nga magnaog, bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga, gainom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, gapatay sang kagaw sang dengue virus, ginabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
0: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.

Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine we will.

0: sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinanim sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinanim sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanim.

0: Kamusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Anong silingmuga?
1: Patsyabalaan na yung sound.
0: Ati, sige. Ito.
1: Siling ko, base inulsulan mo nga paobrahon mo ako. Kaya siyempre ko nag-aobra na ako, wala na ako sang time nga mag-atipan sa imo.
0: Amo gani. Pero sige lang bala. Sige lang ga. Baka adjust naman ta sina sa dalayon, ha?
1: Ati, sige ha.
0: Ang batuod, hindi man ko tani gusto nga mag-ubra kay. Pero wala ako sang mahimo. Kamahal na gid sa mga balaklon subong. May motor patangadaan nga utang kag mga appliances. Ah, sige ga. Suportado ko ang pagtrabaho mo.

Makaluluwi man ang asawa ko. Ginkapoy gid siya. Grabe gid kamuok sang pagtulog ya, ho? Oh. Ang cellphone ni Myla? Mahinag chat? Basahon ko, be. Oh. May password ang cellphone niya. Ito wala man niya ginabutangan? Ano? May kinatago siya sa akin?

0: ga.
1: Oh, ga.
0: May ihambal ko bala tani sa imo.
1: Ano balay na ga?
0: Kung ga, may seminar kami duhagit ka adlaw. Kay amo nang gusto ni Madam B. Para kung may certificate kami balaga haw. Ang kabalo ka naman may ara gidya nga daan customer nga gapangita bala sang inang certificate holder gidya.
1: Amo bala. Ati wala man sang problema ga. Sanong seminar niyo haw?
0: Boss na ga. Duha ka adlaw ba si malipat ka?
1: Ati sige ya. Wala sang problema. Timing gid kay wala man ko di sa balay. Kay dako nga daan ang ulubraho namon nga talaposon gid. Oo. Nagadali na nga daan ang kliyente.

0: Pre.
1: Ya kata?
0: Pwede ka na. Alas 12 naman eh. Medyo gutom na gid. Wala pa man nagabot ang long span nga sin nga inugtakod tay.
2: Gani man. Bati ko ba si kuno alas 2 pag gani guro eh.
0: Ah.
2: Gadali ganing tag-iya, pre. Nga itakod ang atopya pero yawan pa tayo ulat.
0: Gani man. Oh. Sige, ako na lang mabakal sang sudaan sa guwa, pre.
2: Ayun po na lang ta.
0: Eh, hindi ako na lang ah. Hulak ta lang ko di ah.
2: Ah, di sige. Mainit ko tubig mga pita.
0: Okay ah. Ta.
2: Halo na.
0: Okay. Dito lang ko mabakal sa may unhan. Grabe kadalag ko sa mga balay, di ba? Puros big time ang nag-ilistar eh. Kamusta na iyan ang asawa ko man? Wala gid siya katawag. Siguro, sako gid siya katama.
3: Huwag ginagpaliba ko. Huwag ginagpaliba kang pinalangga akong asawa ba?
0: Hello? Ga?
4: Ga? Kumusta ka, da? Tapos na kami yung seminar.
0: Ay, tuod ka, ga? Ate, mayo man, ah.
4: Ay, oo, ga. Kapoy gani, eh. Mapuli na lang ko subong sa balay, ah. Pero ba si mga gulo gabihan ko, ga, ha?
0: Ate, sige, ga. Okay lang, maghalong ka, ha? Kay ako, basi magabihan man, kay ayawan kami hulat sang atop ngayon nagtakod namon.
4: Ay, okay lang ga. Ikaw halong ka man. Sige na, babay na. Kaya pala na kitlawas ko ga.
0: Oh, sige ga, bye. Okay. Halong ha?
4: Oh, ikaw man halong man. Bye.
0: Oh. Ay, ginpatay niya ng cellphone. Nagbukas gulpi ang gate sa balay ngayon. Ginagyan ko.
5: Han, idulong na lang ko subong.
6: Nagkalisinsya ka naman siguro sa bada mo.
0: Oh.
6: Sakay na sa salakyan, malakata kita.
0: Hindi.
5: Ah, sige.
0: Si Myla, ina. Si Myla, gid.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Kupos na ako nubag na tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nag gamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
9: Muternamax, Max Epektibo.
10: Ako galing si John Ray, da sa Sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
23: Charmy, let's go with the flow.
24: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
25: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
27: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
26: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
28: Play

0: Mayla, nanumuot si Ringon sini.
1: Ay,
0: ngaari kini.
1: Kwan,
0: nagano kinabuhat mo sa balay ngayon eh.
1: Gamati bala, anay. Kwan, nag-home service massage ako.
0: Abi ko seminarangin katuan mo. Gaga!
2: Hindi ka din mag-iskandalo. Aring kabla sa tubangan sang balay ko.
0: Ano?
1: Ako
0: pa ang tayaan mo sang armas mo nga asawa ko niyang upod mo. Halin sa balay mo!
2: Wala ko sang labot kung ano mo! Ha? Oh. Istoryahin lang ina! Hindi di mag-iskandalo, ha? Kaya talahon ako sang sabibisyon ngayon eh!
0: Oh. Ano? Mayla,
1: kwan ka?
0: Sa balay tapusay kita nga duwa. Dali ka! Mabuli kita! Dali ka!
1: At yung iya ko! Una ka to! Masunod ko! Nabatihan mo ng hambal niya?
2: Oh.
1: Hindi ka mag-iskandalo, dere!

La sotsunna sing gabi. Lagi apun nagpuli si Myla. Hambal niya, masunod siya sa akon. Kinbayaan ko lang ito. Kobra ako tungod na hindi ako makafocus tungod sa ginimo niya sa akon. Tawagan kong cellphone niya. Ah, ito. Hannibal. Patay ang cellphone niya. Myla, kagagid sa imo. Kanay mo, mwilis akon. Gintunto mo na ako. Gininto mo pa ako. Ginpapati mo ako nga masunod ka sa akon. Myla, mapatay ko ikaw. Mapatay ko ikaw kung magpakita ka lang sa akon!

0: Oh. Pre.
1: Pre.
0: Grabe pagniwang mo ba?
1: Sa konsumisyon, pre.
0: Ay, nano. Hindi magpatama paminsar. Babae lang, ha?
1: Pre. Saksikid bala sa pagtuntos ako ni Myla.
0: Ay.
1: Isip pa bala. Nadakpan ko siya sa subdivision nga ginobrahan ta. Tapos ang siling niya sa akon. Masunod lang siya sa akon sa balay kay istoryaan namo ng natabo. Pero tub-tub subong. Wala siya pulupakita sa akon.
0: Grabe man si Myla, pre, no? Pertigid. Pero kung amo, pre, sa din subong si Myla, pre?
1: Hambot. Wala ako sang ideya. Ginkantuan ko man ang massage center nga ginaobrahan niya. Wala na siya kaobra dito. Ginasiay ko siya sa balay kung diin nga madakpan ko siya. Madakpan ko siya kagang tigulang ato nga nakita ko. Naadlok man ako, angkot pre. Pasibla. Itiro pa ako sang tigulang ako.
0: Ay nano, adlok ako. Prisom na sa gyapon kung tiriho niya ka?
1: Oo, gani. Pero makagwa man na siya dayon. Big time na iya, primo. Pwede na nila yung mabulubuliso ang hostisya eh. Di ba? Kita yung kapigado. Paano? Bayran lang tayo kung madido, tapre.
0: Ay, sa bagay. Gusto ka, pre. Abogin yung subo basta pigado ya.
1: Oh.
0: Uti, ano na lang naman?
1: Wala, pre. Hindi lang ko maributay sa kinihimos ang asawa ko, pre.
0: Ay. Sige lang, pre. Wala man ko abi mahimo mo.
1: Oh.
0: Pangamuyo, langit guro, pre, mabulig ko sa imo mo.

0: Ay, kailangan agad sa upo ko. Na naman, mapacheck up na lang ko, guru, ay... bay, nagahapanok-tok. Sulod lang! Abri na!
1: Antulo. Manghud ko.
0: Nang Rosita. Ikaw gali. Dali lang kay... Timplahan ta ka sang kape.
1: Ay, hindi na magbangon. Okay na ko. Eh, pero ikaw, na ano ka? Nga adugin pabayan mo ng kaugalingon mo? Kabaho pa sa imo? Ay, wala ka paligo-ligo? O, tanawa, ang bungot mo kalaba na. Ay, pati ang buhok mo amuman. Tapos gayupok pa ang guya mo? Ay, Diyos ko, manghud ko nga. Ang ina-problema mo gidyang asawa mo yung wala man to sang pulos man? Ay.
0: Nang... Di ko gibi mabaton ang ginimo niya sa hakon. Kinlibot ko ng lugar nga sarang ko libutan. Kinpamangkot ko na ang mga kilala niya. Pati pamilya niya. Wala kit sila sa isumpat sa ako. Puro lang wala sila kapalo.
1: Antulo, hindi na pagpangita ang tao nga hindi sa imo. Kag nakasala sa imo. Pagpangita. Ay, Diyos ko, Antulo, maluoy ka man sa kogalingon mo, ay. Maluoy ka man. Ay, ang maayo pa. Himusa ang gamit mo. Dito ka tiner sa balay.
0: Pabayin na lang ko niya. Pabayin na lang ko niya sa mapatay ko. Wala naman eh. Pulos ang buhay ko eh.
1: Wala pulos ang gago mo eh. Ay, ano? Taugan ko subong sa manong mo. Pwede gani, matawag ako sa ambulansya. Is ipa-ospital ta ka.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:35 ang aton oras mga ka-Gay 5. Maayong hapon sa inyo tanan. Welcome sa Biyernes nga edisyon. Sa aton nga program, it's your time to shine. Magin kaupod ninyo tub-tub alas 3. Diri sa K5 News FM, Sunshine Lacson. We only have like less than 30 minutes left. Antes nga magtakop ang aton nga program, diri sa K5. And salamat gyud sa mga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga senior citizens dira sa Victoria City. Dudugay ko na kamo wala matamyaw, no? Sa mga taga-syudad sang Victoria, maayong hapon gid sa inyo tanan. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Victoria's Commercial Center, no? Thank you so much gid. And sa mga KSS officers and members sa Bilungan Negros Occidental, maayong hapon gid sa inyo tanan. Sa mga suki natin dala sa Banwasang Hinubaan, welcome sa It's Your Time to Shine program. Ginakumusta ko man sini nga hapon, of course, ang aton nga mga suki dala sa Sipalay City and Himamaylan City. Amo na sila ang mga solid na solid sa K5 News FM sa It's Your Time to Shine program. Ayong hapon man sa mga KSS members dira sa Cadiz and sa Sagay, wala gali, hindi kita gali sumumabatian sa Sagay City kay may local program sila sa Sagay City. Pero salamat sa mga nagapamati sa aton dira sa Norte nga bahin sang Negros Occidental. Grabe ang utang, no? Basta may utang ka, pressured ka gid. Kinahanglan mo gid nga magpangita sang trabaho. Kinahanglan mo gid nga bayaan ang imo nga panimalay para sa kwarta. Kay man may utang ka, nga kun hindi mo mabayaran, either makabati ikaw sang istorya or mapreso ikaw. Tapos kun ara ka na gani sa obra, damo ka sang makilala, ibaylo mo na ang bana mo sa iban nga lalaki, ibaylo mo na ang asawa mo sa iban nga babayi, maluib ka na. Traiduran mo na ang bana mo o ang asawa mo. Sakiton mo na ang balatsago niya. Hindi lang subong kwarta ang imong problema, kundi relasyon na. Nagpatong-patong na ang mga problema mo. Ginguba mo na ang kaugalingon mo. Ginguba mo na ang dignidad mo. Ang matabo sini, hindi ka na makapamayad sang imong mga kautangan. Mabalatian ka na. Kag kun magbalatian ka, kaluluoy ka. Amot ko na nung sitwasyon sang nagtraidor. Pero nakita nato ang nangin sitwasyon sang gintraidoran, nagmasakit. Di ba la? Wala sang sinuman sa sining kalibutan nga magabulig sa imo kun magmasakit ka na. Ilabi na kung malubong ka na sa utang. Mayo lang na kung may mga family members pa, may utod ka, may ginikanan ka, may friend ka, nga magabulig sa imo. Paano na lang kung wala? Diba? Sus Mariosep. Nga dapat mo pa nga pangitaon ang asawa mo nga nagluib sa imo. Or ang bana mo nga nagluib sa imo, pangitaon mo para madugangan ang kalain sang buot nga nabatsagan mo, kag malubong kapagid sa wala pulos nga sitwasyon, amat-amat na langga. Butangi sang timeline ang imo nga pagbakho. Kinahanglan nga may limitasyon ang imo nga pagsakripisyo. Pwede nga batsagon mo ang sakit mangod sang ginhimo sa imo sang husband mo or sang wife mo, pero hindi pwede nga maglawig pa sang lawig-lawig pagid or tinuig pa ang imo nga sitwasyon nga nagaamo ikaw sina. Hindi lang ikaw ang biktima sang amo sini nga mga tawo, sang amo sini nga sahi sang asawa or bana. Kadamo-damo na sa kalibutan sang mga gintunto, sang mga ginluiban, pero nakabangon sila. Kung nasarangan nila, masarangan mo man. Bangod buhi ang Dios, kag nagahulat lang ang Dios sa imo, nga magtawag ka sa iya,
kag magpangayo sang bullying.

0: 2:41 ang Anton Oras, mga ka-K5. Gusto ko lang pasalamatan ang Anton ng mga suki dira sa Banuas ang Hinigaran nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. I don't know kung nagabiyahi subong si Pastor Joven de Lucano, but they are listening right now. Thank you very much, Gid, Pastor Joven. Sa tanan-tanan nga suki naton nga mga KSS members dira sa Southern Negros, good afternoon. I'm not sure kung may mga KSS members man sa Hinigaran. Pero sa mga suki natin sa Banuas ang Hinigaran, may hapon gid sa inyo. By the way, available dira ang mga klinika products. And sa mga gusto magpakonsulta, free ang aton nga consultation sa mga klinika branches sa Bilog nga Negros. I think naga-offer man sang free consultation ang branch naton dara sa Banuas ang Hinigaran. Di subong, because it's Friday, until sunset lang ang pagserbisyo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center branches sa Bilogan Negros Occidental. And then close man sila kon Saturday, ma-open sila sa Domingo na naman, kag magapadayon sang pagserbisyo sa inyo, tub-tub Friday. So, Sunday to Friday, ang pagserbisyo sa aton nga mga friends dira sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Banuas ang Hinigaran, dira man sa Sipalay, sa Kabankalan, and diri man sa syudad sa Bacolod, kag sa iban pag ginabahin sa probinsya sa Negros Occidental. You are my love. Bisan pa ano, si Kuya Kenneth nakahingagaw. May hapon sa imo, Kuya. Basi may tamyawon kadera, Kuya, okay lang. Pwede mo gidisingit. Alas 2:43.
1: May hapon kita, Shine. May yes. Hapon natanan ng mga suki, mga tag palimati sa programa It's Your Time to Shine. Ginagreet ko galit sang Happy Teacher's Day sa Bacolod Taytong High School. Tanan ng mga maestra sa Bacolod Taytong High School. Good afternoon, kag siya uhaw sa inyo.

pasalamatan ko man si Sir Eugene Malati Lisas. Kasi nagpamati man sumong si Sir Eugene kay kahapon, gali ko yan, nagpadala siya sa mensahe. Naka-tune in siya sa It's Your Time to Shine program.

0: Kahapon, Kuya, waay ko ginimatamyaw, no? Sir Leodigario Kadosali. Oh, good afternoon, Sir Leonardo. Sir Leodigario Kadosali. No, salamat, yes. Gid. Ang program, It's Your Time to Shine, namo nang ilang kalingawan dira sa relocation site sa Granada kon hapon, na mo naging inform nila sa akon. Basit nagapamati sila subong, thank you so much.
1: Ay, hapon.
0: Nagakadula ko nung ilang atuyo, Kuya. Ang iba niya ginatuyo. Sila yung nagakadula, ang ilang akatuyo. Thank you so much gid sa inyo, Sir Leo. Salamat gid.
1: Ay, hapon.
0: Inday May Dagay, good afternoon. Nagapamati dira sa Gingging Store. Available man sa Gingging Store ang mga klinika products sa Purok Gunsaga, sa Barangay Mansilingan. Salamat, Gid. Inday May Dagay, Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, Ma'am Bings Delphine. Damo na sila, no, sa Mansilingan.
2: Mayang hapon galit sa kay Ma'am Lilinting Balinas, Tita Shan Kapamati, Kitsa Subong, sa kay Ma'am Marisa Galinero, kay Sir Leonardo Sibilia.
0: Thank you so much.
2: Thank you, Gid.
0: Salamat, Gid, Inday May Dagay. Mga ka-K5, padayon kita nga nagamonitor sa lakat sang panahon diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kahapon, hindi ba lang siling ko may bagyo? Kaya nga lang si Bagyo Queenie. Ang forecast sang pag-asa, sininga adlaw Biyernes, Setyembre 25, basi magbaskog pagid, ang puwersa o kunang hangin nga ginadala sang bagyo nga si Queenie samtang nagatiner ini sa Philippine area or sa sulod sang Philippine area of responsibility. Ang forecast kaina mga 5 a.m. Ang siling sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or PAGASA, posible nga maglabot pa ini sa typhoon category. By Sunday, kuno kuya, mabaskog ni siya. Tisubong tropical storm pa lang siya. Today is September 25. And on Sunday, September 27, base kung maglabot siya sa typhoon category. Hindi, manggid kuya, kailain niyang super typhoon. Mukon magsiling kaya nga kusukusog ni super typhoon. Ang pwersa niya ni Subong is from 75 to 90 kilometers per hour. Galing kay ti kuya, kung mag-agi ni siya sa mga duta, sa kadutaan sa Pilipinas. Halimbawa, mag-agi diri sa aton, sa Bacolod, yes. Ang iyang sentro, gid kuya, ate, magkalakakas man ang balay mo eh. Kaina, o kalakakas man ang ato, pa alas 4, kaina sang kaagaho, nakidaan nining sentro sang bagyo sa kalayoon ng 1,065 kilometros, 1,065 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Actually, layo siya sa duta. Layo siya sa landmass. Amo na ginapasalamatan nato. Sabong okay lang tadi sa Bacolod. Grabing init. Hindi kita apektado. Sang bagyo nga si Queenie.

0: By the way, before ko mag-greet sa aton ng mga birthday celebrators, salamat kay ginpabalo kita ni Ma'am Angie Aloy nga dira sa ila sa Puro Kapisan sa Barangay Vista Alegre. Available dagali sa ilang abalay ang mga klinika products. Pwede ka mo makabakal kay Ma'am Angie Aloy dira sa Puro Kapisan, Barangay Vista Alegre. Gamonitor sila subong siguro. Ma'am Angie, may hapon gid sa inyong tanan. May DTX 500 capsule kada, Ma'am Angie. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today, September 25, 2026, happy birthday sa inyo. Kuya, waay kagida kilala nga nag-celebrate sang ilang birthday. Go ahead.
1: Mayong hapon sa kuya. May hapon sa kay Sir Leonardo Sevilla once again. Silingiya, Sir, Sir Advance, happy birthday sa kay Mrs. Maribel Bustamante Redos.
0: Ay, oo! Sa September. Sunday na, no?
1: September Sunday,
0: 26. Kuya. Ay, buwas!
1: Yes, buwas.
0: Di sa mga ma-celebrate sang ilang kaadlawan tomorrow.
1: Advance, happy birthday!
0: Advance, happy birthday sa inyo! Yeah. Hindi ka muna mo matamyo ni Kuya subong sa Sabado kag sa Domingo. Subong na lang kahit iwala kita sang program. Once again, advance happy birthday sa mga ma-celebrate sang ilang birthday tomorrow. Ilabi na gid sa Mrs. ni Sir Leonardo Rilos. Nga si Ma'am Maribel Bustamante Rilos. Ma'am Maribel, happy birthday sa imo, ma'am. Why, gig kami da. Thank you, Gid. Joke na naman. Yes, go, Kuya.
1: Hi, Kuya Kenneth. Sir, good afternoon. Greet ko lang. Happy birthday sa kay Manang Bing Bing diri sa Dodlings Hinigaran. Halin sa kay Ma'am Lady Sanchez Lanario.
0: Kumusta ka na dira, Inday Dayan? Once again, yes, once again sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday and advance happy birthday sa mga ma-celebrate naman sa ila kaadlawan sa Sabado kag sa Domingo. Ma'am Jennifer Droa, good afternoon. Siling ni Ma'am Jennifer, reseller man ako gali diri sa Block 5, Lot 8, Phase 2. Sa Sagay City, sa Barangay Paraiso ni Kuya. Dira sa Changi ni Ma'am Jennifer. Yes. No, sa Jennifer Store. Kanto ka muda kay may mga produkto kita dira.
1: Mayroon hapon ng gali sa mga nagpamati sa may construction worker dira sa may balay ni Kuya Ken. Nagpamati sila tita siya.
0: Salamat naman kay may rollback sa presyo sang fuel sa masunod nga semana. Galing kay sa gasolina, kuno ang ila pagbulubanta do mga 90 centimos kada litro lang. Siling sang Department of Energy. Sa diesel, ba, dako-dako daw bawi lang ni sang ginsaka nyo nagligad. Lapit to yan, 9 pesos ang ginsaka nyo. Subong buhinan nyo, 8 pesos lang. Amo lang na. Price adjustments nga implementar sa Martes, posible mabuhinan ang presyo sang diesel sang 8 pesos kada litro sa Martes. Next week na siya, sa kerosene mga 6 pesos kada litro. Salamat, Gid, sa tanan-tanan nga nag-upod sa program It's Our Time to Shine. Thank you, Gid, sa inyo. Mapaalam na kami ni Kuya Kenneth.
1: Mga wala ko na tamyaw, taso na lang ah.
0: Mga ka-K5, mabalik kami sa Lunes para sa isa na naman ka-edisyon sa ngatong nga program It's Our Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagi na naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kagalingan Juan C. Negros, K5 News FM.
2: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. TJX 500.
4: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
5: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
4: Mm-hmm.
5: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
4: Mm-hmm.
5: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi, ng mga patsis sa mga tonsils,
4: mm-hmm.
5: nagapaos, ti the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Mm. Kung kay isabla doc may hilanat ining upod
5: mm.
4: kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
5: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection
4: mm.
5: kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need moderate ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gituag imo nga infection.
4: Mm-hmm.
5: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
4: Mm. Dok, if viral kay self-limiting, madula lang usually 3 to 5 days.
5: Mm.
4: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula, kung yeast infection, Sir GP.
4: Mm.
5: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
4: mm-hmm.
5: nagatubo ang gitawag

0: bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
1: GGX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
4: Ila tong score gani?
2: 470.
5: Nagtiko 2
2: sa gabi, 2 sa
3: agad. Ila na lang imong blood sugar.
2: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: GGX 500.
3: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga naghubag ang tutunlan?
0: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining itwag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MITC.
3: Ang asudok sang sigarilyo, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
0: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, MITC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MITC, kundi pati na mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
6: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
3: Sa kadlaw kapila ka mag-inom sa DTX 500?
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
3: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagyong ginapatsa.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Number 1 Hit Music Station 101.5 K5 News.

0: kabuwa. Nangigigil kami kay cancel ang eleksyon. Nangigigil kami. Hindi na kuntani ang amon. Inog bakal asang buto. TGIF, thank God, it's a Friday. Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong hapon, Earth. Mayong hapon, World. Mayong hapon, Mars. Mayong hapon, mga Parsi. Ay no nga, indikid subong maayo ang inyong kahaponan nun, mga gagay vibe. No, may ibanda nga para sa ila good news, may araman sa ibanda nga para sa ila bad news ang natabo subong adlaw, mga gagay vibe. Especially ang pagperma ni BBM sa pag-postpone sa 2026 barangay Niske election. Cancel na naman ang balik yung homes ang iban, mga gagay pa. Instead of 3 years lang ang ilang term, gin-extend ini into 5 years, mga gagay pa. Bilang gabang yan. Hindi ako nga pamanggot, ano ini klase nga, no, isa na isa bala ini sa ilang mga tactics. Nga ano kitang rason nga agin postponed ang eleksyon. May kaangdanan bala ini sa palaaboton nga 2028 nga national election? Preparasyon na bala ini? May takabalo. Amambal ko lang, good luck sa aton nga mga pumuluyong Pilipino. Ay, congratulations sa mga barangay official nga still kamugyapon ang nasa inyong barangay. I hope nga himuon ninyo o kung sa'yo makapamaayos sa inyong barangay. Ayon yung usik-usiki ang ihatag sa inyong additional nga tuig. No, kaya kamo ang nasa pwesto, kamo diha ang magdumala sa barangay. Kamo ang mga sulugoon sa mga pumuluyo sa barangay. Dili kamo ang boss, kundi kamo ang mga sulugoon sa mga pumuluyong nagpuyo diha sa inyong barangay. Gadawat man mo sweldo. Gadawat man mo honorarium. Kano ninyo gadaywa gadawat na gani mag sweldo gani kama mga pumuluyo ang gapo sweldo ninyo nya magsige pa mo draga rayaray padagko sa inyo mga lagay. Shame on you. Alas of the night kita mga kakayfive ha, hasta kita alas 4 sa hapon sa atong programang Afternoon Drive. Siyempre, Papa G, subukan nyo kaupod sa inyong mga radyo sa 89.7 sa inyong mga radio dial. And of course, live na kita subong sa ito niya Facebook. Pangitaan niya lang K5 Sagay Live Programs. Balik program na ito mga K5. Balik live na kita. And syempre, later on, abang-abang kamo sa ito niya. 5 seconds, mystery question. Dapat masabat niyo mga K5 ba? Nga ito niya, mahiwagang tanong. Para makadaog ka mo sa nga tumataginting na 500 pesos. Text line naton 0906-206-4048. Liwaton ko ha, ito niya text line mga KK5 09-06-206-4048. And this is Friday Flashback. Kaupot si Papa Jen, yung DJ nga Yami Tiloy.
1: J Papa J.

Bongga ka dai, bongga. Bongga ka dai gini kay makapadayong isla sa pangkawit na sa ilang barangay. Aras na itong 360 na sa aton niya tagsa-tagsa ka mga rilo mga kagay-fi. Pag-check na lang ha. Ang aton niya oras, eksakto alas 3.16. Oras na para mabugtaw ka mo sa kamatuuran na hindi na ka mo kapadayon pagpadalagan bilang barangay kapitan kay postpone ang eleksyon. Sayang ba nakapamundo na tani? No, gun ang yuhum-yuhum kagang ano ba? May gapuan Marlon Conde! Dilita ni makadawat o guaward di ay kay Councilman Pang, mao! Di kita kabaton anig 20 nga katong coin nga gisulod sa kuan na white envelope. Mamanalin mahinay, mayong hapon! May hapon na sa inyo tanan. Adra sa mga kamerkaduhan, nga pamati isubong mayong-mayong hapon da sa inyo, mailan na nga pagpamati. Yan, so magkapadayon, kita ang mga, ano subong, mga naasa pwesto, mga K5, mga barangay, kagiski official, top-top sa legal nga turnover, o kung ang pag-assume sa mga bago nga napili, dipindi sa balahot niya magamit mga K5. Ay, nako naman talaga, oo. Walay matabo nga election sa November 2. No, nga supposed to be, subong nga 2026. May election kita nga matabo sa barangay naton. No, November 2, 2026. Gin-move ini mga ka-K5 into November 2028. Pabot kitag mga pila duha ka tuig na pod para makapamili tag mga barangay officials para sa ato ang barangay mga K5. Namo na siya giingon nga gyapon tay mahimo lagi bisag unsaon na tog kumud-kumud. Sila gyapon magbuot tinaas sa ilaha ang balaod. Ang mga gusto nga magkandidato tani subong nga eleksyon, dili na sila makakontest. Dili na sila makakontest, kinanglan na sila gyapon musunod sa kuan kinatawag na ito, calendar o mga requirements para sa kuan na 2028 nga pinili ay mga kakaipa. So, kuha na lang mo, pananom na lang mo diyan mga maayong pamatasan sa inyong barangay para if ever sa 2028 magpadagan mo na anamoy maani. Chansa ninyo ni nga magpakita sa inyong pagkamaayong kuan. Pagkamaayong leader diyan sa inyong barangay. Halagit. Bali ko na din ha, nami na tayo itong yuhom ni Migo ko ba? Napaliya pa kay cancel galing eleksyon. Ay nako, Ma'am Luna Aldo Isa, mayong hapon, watching from Bugang. Bugat na kayo ang abaga sa uban, ani nga nakagasto na. Ay, nako. Atong nagkuhan pang, atong nagpasalig na nga kuhan. Lain lang kung kuhan, naprinda na tong alahas nyo, nabaligyan na ang kabaw. Ay, para tani, preparasyon para kuhan. Para no, November niya. Ano kuhan na bayang ta? Filing of candidacy na bayang ta, ani. Ako ba yun eh, kaya nagpa-print naman ganig mga ansana, leaflets? Nagpa-print ng mga tarpaulin. Nagpa-layout na sila sa ilahang mga kuan, mga para pang tarpaulin. Ako ba yun, nagpahimo na ka ng mga jingle.
ang ending. Naon siya min na instances man. Ah, sige, tawag mo mga kakay 5-0906-206-4048. Okay, mag-release na ron o ka ng 500 pesos mga kakay 5, ha? Para sa atong mystery question. Tawag lang mo ang ganahan mo mga daog, 500 pesos mga kakay 5. Once again, atong number 09-06-2064-048. Muna ang inyong tawagan nga numero, okay? Bayo nga po sa kay Franklin Martinez.

0: Lahat ay callers sa linya. Hello, mayong hapon.
1: Hapon, Papa
0: J. Yes, good afternoon. Kinsa man ipalihog?
1: Bebe
0: ake. Okay. Bebe! Si Bebe, asoke na to nga si Bebe. Asa ganin na inyo abe sa kuan himugaan?
1: Dili oy.
0: Asa kalatrava no, kalatrava? Atuboso? Atuboso. Before tamo proceed bi sa ato ang mystery question. Maayo sa ko sa imong opinion bi og unsa imong reaction nga na postpone na gyud ang barangay og iske election.
1: Okay ra Papa Chay nga na postpone pero ang uban nag-uol kay
0: Pinay sa imong radyo bi kay sakit kay sa dunggan. Nawasa ka akong eardrum.
1: Ang uban nalipay ra na Papa Chay nga dili madayon kay okay, sige pa ra sweldo.
0: Onya ka tong mga
1: nakagasto na.
0: Napa kay mga kaila diha nga nalipay na, nalipay niya napo kay kaila nga nag-uol or wala.
1: Na pero wala kasi nagpasabot niya kuan pero klaro sa mga naong ba.
0: Pero kar sa pagkakaron big anang ganahan pa ka diha sa inyong dagan sa inyong barangay. Ganahan pa kasi yung mga barangay official. Deserving pa ba sila ng mga padayon or kinanglan ng pangilisan? Unta, unta.
1: Kinanglan pa ng mga padayon kay okay raman ang ilang kuan.
0: Wow. Lami rang performance ni kuan niya, ni Kapitan o ni Kagawad. Lagmi rin mayo rin ang performance niya.
1: Yes.
0: Wala ba kay at least gikan mismo sa pumuluyo nga kuan. Lami in yung performance na. So kudos diya. O kinsa man ang barangay captain diya sa inyong barangay be. Ingna siya nga kuha siyang gipalakpakan o balig 100. Yeah, ready na ka sa to ang mystery question, bebe? Ha?
1: Dapat padangon ko.
0: Oh, lagi. Ang samay ganahan ni mo nga madagaan ka ng unsa man kan ang ato ang easy nga question is worth 100, ang ato ang medium is worth 200, ang atong hard question 500 ang premium. Asa man imong gusto sabto na na?
1: Lalo pa na pilian.
0: At least na at least na kay pilian.
1: Dapat 500 na lang.
0: Ikaw, so ikaw na lang yung magbuot. Asa ka pili sa AC, sa medium, or sa katong hard?
1: Hindi nila ako magpili. Ay, maingam ako natin ang
0: buo. Ah, di rin na lang kasakuan sa hard. Para 500 ang premyo. Ha?
1: Isagdiin na lang.
0: Laura, ikaw ba kay ka ng singtanon kay kag ilong ba? Si on ka. Ah, sige be, kay ganaan man gaganaan ko ayon padaugong. Mapadaugon ta ka. Basta sigurado ang masabat ni sigurado ang masabat ni mo.
1: Gani, sigurado ka lang po niya. Masabat siya na ako.
0: Alright, sige. Ang ato ang pangutana be. Ready na ka?
1: Yes.
0: Oh. Sige. Basta ready na ka ha. Walay bawi aya. 5 seconds na ha. Be!
1: Yes.
0: Oh, 5 seconds na. Sige, ano na. Paminaw, paminaw, paminaw. Paminaw. Unsa ang pinakauna-una nga pangalan sa radyo bago pa man nag K5 News FM? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sakto ka to? Sakto ka to? Ang sa tayo mong sabat, una-una, Radyo Bandera?
1: Radyo Bandera,
0: FM. Radyo Bandera, beto una-una na yung mong sabat, dahil yun, Radyo Bandera, Sweet FM. Kuan unta kanang sakto na, sakto unta to. Sakto unta to, galing na sobrahan man.
1: Asak. Oh,
0: before pa gyud ang pinakauna-una gyud niya pangalan ani. Ang pinaka tuduan ta ka sige taganta ka punjag premyo kay naamay gamay nga nasulod niya answer. Ang tinuod niya answer ani Bibi is dili kay Radyo Bandera Sweet FM. Kuan ra gyud siya Sweet FM ra gyud siya sa una. Sweet FM ni siya, Sweet FM, dayon nahimo siyang Radyo Bandera Sweet FM, dayon nahimong K5 Sweet FM, K5 News FM. Mauna siya, be. Sa una kay Sweet FM ra gyud ni siya. Nya nahimo na yon, dayon nahimo siyang Radyo Bandera Sweet FM. Nya karon K5 News FM na. Nya, gets na nimo?
1: Yes.
0: Sige, isense ako ay mong Gcash number kay tagaan niya punti kag premyo bisag nagpataka rang sabat. Panam niya sa diya, be?
1: Ay, na lang,
0: ah. Manood po dahil yun, nabaw kay Kigol. Sige be, pasa sa ko ay mong Gcash kay tagaan di kag premyo. Bye-bye! Oh! Ha?
1: Wala Gcash.
0: Ano? Wala kay Gcash? Unsa ako man ako ni?
1: Gcash amo ako, cash in, cash out. Pero wala pa man diri ang taak. Wala, hindi ko pa pangayag number. Tapos, kung pwede lang, mapila man siya di mong ihatag na ako. Load na lang. Papa
0: Jing,
1: regular.
0: Sige, may problema
1: na. Gamit na ko kada adlaw ang load kita kung ubra.
0: Sige, may problema, be. Dagan salamat sa pagbaminaw. Bye! Loadan tagay. Congratulations, ha? Daog si baby, gusto niya load na lang daw. So, ipahatag na to na. Salamat sa pagpaminaw, be. And God bless ninyo diha sa may barangay. Unsa na inyo adra, Bandila man siguro da sa may Tubuso ba na or Calatrava something. Papa Jay Gabon on board sa programang Friday Flashback. Dito lang sa 89.7 K5 News FM, championing the lives of Filipino.

0: Sana all ay macho guwapito, do kilala ko lang si Christian Poluwang ba? Aras na ito na na-stress 33 na mga kakaifay. Papa Jake Apon on board! Kamusta, kamusta mga kakaifay natin dito na nagpamati isubong dito sa may barangay Paraiso? Dira sa inyo nga Paraiso Public Market. Hello there! Nagpamati dito sa subong kasi kabong dito na subong ang K5 dun sa FM. And also hi sa kay Ma'am Jennifer Droa! May kapon Papa Jake, shout out sa tanan niya KSS member. Kaga K5 solid supporters ang barangay or sa phase 1 and phase 2. Barangay Paraiso sila ni Florenda Bore, si Ma'am Ana Caparon, kandaya Lourdes Jupeta, kay Roselda Suarez Reyes, kay Marivet Cusing, kay sino ni Nestle Gebora Droa, kag Joy Mahusay Del Prado. Maayong hapon! Natay caller sa linya. Hello, maayong hapon. Yes, good afternoon. Kinsa man ni?
1: Si Lina Kasten.
0: Ay, si Ma'am Lina. Dira sa may Cadiz, ma'am. Maayong hapon. Kamusta ang buhay-buhay?
1: Maayong hapon, ma'am. Masubuhay. Di madayon ang ano?
0: Di madayon ang eleksyon? Naunta kay plano magpadagan og barangay kapitan? Naunta kay mga plano nga pang butuhon na napalpak pa hinoon? Ay nako, sao man ko na nato ma'am, kay wala man tayong mahimo. Di man po ta point, di man po ta kuan. Di man po ta kaingon nga kanang mag people power ang kita diri nga mga bumuloyong Pilipino. Kay basig mag people power ta i-impose. Di, kung mag people power, mag people power man gud ta. Basi noon, i-impose na ginoonto nila ang martial law. Wala ginoy chance nga maisla ng atong presidente. Ah, wala pinakadako di hang kuan. Ay, nako. Wala pinakadakong kuyaw sad. Ano na nga, hasta na lang kita ni sa pagkumud-kumud. Ay, sige ma'am, ikuha na lang na diha, may ipagawas na yung mga hibubunot diha. Oo, ako karo kayo, bakal ko na lang na bitik, 500 mo yung
1: ginanintinan
0: ko. Sige, panamyaw sa diya, ma'am,
1: panamyaw.
0: Ay, nasabi ko lang na ako na nasa
1: Bacolod,
0: na gusto mga sa ginasin yung vlog ako, Jake. Kinsa ma'am, kinsa pangalan? Kinsa'y pangalan, ala?
1: Mga
0: Captain
1: Family lang.
0: Ah, sige. O niya, ready na ka ma'am sa ato ang mystery question?
1: Okay na.
0: Alright, sige kay ready naman ka sa ito ang mystery question. Maano yan ito ang question, madam. Paminaw ha.
1: Okay.
0: Alright, sige paminaw. Unsa unsa ang unsa ang middle name ni Doc Ramil? 5 4 3. Oh! Congratulations! Unsa to? Unsa to? Ay! Unsa? Unsa to? Sa bang iyang middle name? Ah! Congratulations, Nanay Lina! Nakadaog ka ang kuan ang 100 kay ihatag man to nako sa kuan ka katong kabibi. Bali imong nadaogan is 400 pesos. 400 pesos. Ah, mo na imong paliton og mo na imong paliton sa imong nadaogan?
1: Okay.
0: Yes,
1: tapos
0: kung...
1: Tapos pwede lang nagpapapadyay dito na kay Darling Horse yata.
0: Ha?
1: 400. Dito lang sa inya.
0: Ang unsa man?
1: Ang nagaan ko sa imo ha.
0: Asan ako ihatag?
1: Eh, Darling White, dito sa
0: klinika. Ah, dito lang ako sa Darling White. Ihatag niya, doon lang ni mo.
1: Account mo lang kay Anabag Kumsasaw. Sa Baguio na yun na, sila open din sa Cadet.
0: Ay, kung an, sa kuan na lang na, sa Sunday, kay Saturday, kay Close Man. So, by Sunday, kuan na ni mo ito, kay pasaran ako sa iyang GCash. Ha?
1: Oo, sige. Alright. Ano ko naman sa
0: Carbulong naman, alright, sige. Congratulations, ay ha!
1: Thank you,
0: ay, pasahe ko ka ng kung ano mo, may pasahe ko picture ni mo, may kaya akong i-post. Pasahe ko kung ano mo, pasahe ko picture ni mo nga ipasa sa ko ang Facebook account nga JR Bigilang Tagaan.
1: Ah,
0: pasahe ko ha kay para i-post na ko ha. All right, sige. Nanay Lina, once again congratulations. Yan. Daga salamat na ha, amping always.
1: Thank you.
0: Sige. Datuas Nanay Lina, mga Gagay 5 sa Cadiz, no? Ato nga, suki po niya tig palamati. Buwa mo sila nakadaog. Ganina ka to si Pipi. Nakadaog po itong kuhan. 100 na ito yakay. Sala man yung answer, bro. Tagaan niya po na itong chance. Tagaan niya po na itong 100 pesos. And the rest is ka Nanay Lina na ni ang 400. Palit daw ni niya og food supplement sa Klinika di Alternativo Medicina. Kuala ni Dog Manay ha dito sa sa Sunday, kuala nito sa kaya Ma'am Darling White. Jeneline Villacampa, hello, mayong hapon. Shout out sa family Villacampa, Magdalena, dira sa may Barangay Paraiso. Ayun, si ay, DJ Charles Wayne, na see you later papa. Shout out Papa Jay sa Phase 1, Barangay Paraiso, sige. I-share nyo atong Facebook Live, ha? Ayan, sige. Draman sa kay Ma'am Jennifer Drua daw. Available dira sa may Block 5, Lot 8, Phase 2. Sa Jennifer Store, ang atong mga suplemento, mga kakay-5. Alas 3:41 na. Papa Jay Gapon on board sa programa ang Friday Flashback.
2: J. Papa Jay.

Ay, sige na, sige na. Hala, si Kuan ko, no? Si Martin Romualdez daw, magtistigo na daw sa kasong plunder sa Sandigang Bayan. Sure na ka, Nicole? Ano yung ipahayag mga kakifive ni Attorney Ade Fajardo nga posible nga mag-atindog bilang testigo si Anay House Speaker Representative Martin Romualdez sa Sandigang Bayan, 3rd Division, para sa iya nga kasong plunder. Lain lang ani ang impang tudlo na po ani niya kato na po mga wala tayo hinimuan. Lala mo ipangdamay nga may mga labot ba? Kaya katong tinuod niya mga mastermind, wag yapon limpyo, wag yapon kuno kaayong mga kalag. Muna yung sunod sa kay Fajardo, makabig ang iyang kliyente bilang most important witness. Ang mastermind, nahimo na yun ng witness. Usa sa mga mastermind, nahimo ng witness. Pisco, ginalauman man nga maghatag sang testimonya Sanday Orly Gutesa ang iban pang miyembro sang Malita Boys. Nga ginbawi ang aligasyon mato kay Roman. Wala na po tayo napamanihimahuan na nindili mauna. Ay nakong ano ba na abin no kita no? Madalamang ito sa kwarta no? Ibutan na lang na nga atong pagpangabuhi diri si Babaw sa kalibutan is ang usa sa mga kapadagan gid sa atong kinabuhi is ang money. Pero nga nung ibaylo man nato ang atong konsensya, tungod lang sa kwarta nga kung mamatay ta di man nato na madala sa langit in tawon. Ang pinaka worst pagid kung mapalangit baka ta. Diba? Ano ka to ang mga nagyapong protektahan ng mga tinuod niya mga kawatan? Para lang sa kwarta, Diyos ko, Ginoo. Ay, natsing man niya, kanang kwan sila nung sila lagi mabot lang. Balaw na. Mijing, anong? Ngayong hapon, ay, darling! Dar, may hapon lang sa imo, Dar. Napsi na tanay diri, Dar, pa yung tugnawa sa aircon. Good luck na lang pa ba dyan, Pilipinas. Bakit ba kasi sa dinamidami daw ng ano, sa dinamidami daw ng pwedeng pagtirahan natin, bakit dito pa daw tayo nilagay sa Pilipinas? A shout out you sir from Barangay Bato. Uy, nauli, nakarek. Mayung hapon man sa kay Pelicano Josephine. A shout out sa ako niya mga friends sa may Burok Linas Gasan, Barangay Bato sa Gay City. Hello there, mayung hapon. Once again ha, sa mga kuandiya, sa mga willing dira magadaog sa ato ang mystery question. Next ko na pod, sa next na pod nato nga sweldo. Ito nga to ang premyo is dili man to sponsored from my own pocket man to. Balik ko na to na ko, gibalik pod na ko sa inyo ang mga blessing ba nga gihatag sa mga ba. Iman may dato pero wala rami pasagdai sa Ginoo. That's why nga kinanglan pod na mo share o ginagmay. Ginagmay naman ha. At least nakapalipay ta. Yes, uli na dyan ba? May gani, wala kayong lukso sa aeroplano, Rek. Nagi ka guro, ikipuli dire, Rek, ay. Kinsa ka na, imong gipuli dire. Maran nakitaan ba ito na ko, nagmaydi niya, imuhang naong ang nakabalandra. Ay lang, sige. Oras natin 348 mga K5. Or anyways, ha, later on, don't forget to visit Tarragon Coffee and Bar. No, dira sa may National Highway lang mga K5 punan sa police station sa Sagay. Kapasunod sa Mayusa Dra, may aras sila dira sa
acoustic band, mga gay vibe. And so enjoy ninyo ang vibe. Kanta-kanta ka mo dito together with their artists. Nila ginhire nga banda samtang nagkakaon-kaon sila mga nagmi nga pagkaon. And open sila 24/7, mga gay vibe. Visit mo sa Tarragon Coffee and Bar. Yara namtang dra lang ha, sa may National Highway. Unhan sa Sagay City Police Station. And later on, for those who wants to jam with us, para sa mga gusto dra mag jamming, gusto mag disco, gusto mag enjoy kauban lang ang mga friendship, catch me later dra sa may Night Out Rest to Bar. Ako na karoon ng ilang DJ. Mix and Hive will be there. Yan, so kami ang maghatag sang kalingawan dira karoon, mga kakay-five. Dira sa Night Out Rest to Bar. Dira lang sa may ano, babaw sang Chokes. Let's go. Dira na yun sa ilan ni Ma'am Abico, bla. Sa may second floor. Tagits later on, ha? Mga party animals. Yes, uli anjod kay importante jud na adi ha. Sana wala lang gid Rick. Nakatilaw na gyud ka Rick. Ay nako, 3:50 ang taklak, mga kagay-fi. Padayon tagyawon sa unahan. Friday Flashback, kaupod si Papa Jen, yung DJ ngayami. Tilo!

Alright, so ano sa Radyo Bandera Sweet FM, ingon ni Kuan, ingon ni Kinsa to, ni Bibi. Alas, 3.53. K5 News FM na daron, be. Alright, so ne, huh? Si Bibi, ano siya nga, Kuan? Radyo Bandera lagi da. O, Radyo Bandera lagi misa una. Kay K5 News FM na to, bebe. Sin lang ako later mong daog, biha. Mayong nga po sa kay Mark Bayeta. Shoutout Papa J sa family Ambos Cagmonares diri sa Maytag Nipes. Si unsa oras mo end ang live? Alas 4. Mang-end na do ang live alas 4. Ay nga po ang galing, mayroon daw pagpamati sa Maya Fix and Touch cellphone repair and accessories. Ayan mo yung mga guba ka mo daw ng cellphone or any gadgets mga ka-K5 nga daw kinanglan na ganyan ipaayo. At doon nga mo to sa Maya Fix and Touch. Shara lang daw na hamta sa may tubangan sang B-Boy. Natungan lang kita sa gabalik, yasang pizza. Aragin na siya mismo, napalama na siya daw mga ka-K5 sa gabalik, yasang pizza. Dama to ha, Fix and Touch cellphone repair and accessories. Andra sa may mall, araman da, may mga manog kay o manda sang guba nga tagipusoon. Ah, guba nga tagipusoon. Guba nga cellphone. Kadang mo dra sa may Q&R cellphone repair and accessories. Dara lang na, yun sa may gapang tahi, bla. Gapang tahi, ba-ba nga chismusa. Gapang tahi, ano eh, mga gisi-gisi eh. May gisi ka na, dako na imo gisi, ipatahi. May nga po lang doon sa kay Ma'am Roxanne Quirante. Paps, din na yun ang night out. Din na yun sa may ano ah, sa may unan lang sa may Abiko. Sa babaw bla sa Chooks, let's go bla. Saka ka lang dahil sa may gamay ng hangdanan na pagsulod mo dahil makambal ka, wow, heaven. May nga po man, dira sa may meat master. Dira sa ilan ni Sir Dendency. Kung kapakita ka mo sa priska nga or, baboy, baka, manok, kanding, mga dekalidad niya karne. At doon mo to sa ilan ni Sir Dendency sa may meat master. Kung may mga binuhi, kamuda nga baboy, manok. At doon nga mo doon sa DDS Poultry Supply. Feeds and Poultry Supply, mga K5. Yara namtang sa kilid sa EB Brother, alright? Barato lang na darabala mga K5 din ako nagbakaligan. At syempre kong sudan para sa gabi ang inyong ginapangitnaan. Sudan o konsumsuman, Friday bala sumbong. At doon ka mo to sa may Mr. Chains Lichon Manok Kagliyan po. Ilawin nyo ang ilang saburuso, dagko, busok, manamit nga Lichon Manok mga kakay-fi. Ako na magambal sa inyo mismo nga kung kamo makatilaw sila Lichon Manok, makambal ka mo. Ah, namita eh. Namit dan sa burdan. Dira ka mo kadto sa may tubangan sa ginabutangan, bala piriyahan yung magfiesta ang sagay. Tubangan lang kidra mismo. Dalom sa puno sa mangga, kilid sa bulkitan. Just look for Sir Jeffrey Cambio, mga kakay-five. Good afternoon to Dave Islanan. Good afternoon, DJ, watching from Escalante City. Mayong hapon lang daw sa inyo mga taga Escalante. And sa kay Virgie Hermalina. Mayong hapon, sir. Jay, ari lang kami din sa may barangay San Antonio, Himamaylan. Salamat yun. Ay, sa mga taga Himamaylan, manda, good afternoon daw sa inyo. Mayroon daw nga pagpamati. Dere sa atin yung text line, naraman si Ma'am Mierna Olvido Marihana. Hi, Ma'am Mierna! Maayong hapon nandang sa'yo. Mayroon na nga pagpamati, man.
Okay, naka oras mga ka-K5, time for me to say goodbye.

0: From Ma'am Marlene Ponce.
1: Yeah. Time for me to say goodbye na. Next Monday naman mga K-5, diri man tagyapon magkilit na ay maghilibati ay same time, same station, same frequency, same DJ. I'm Biab sa Amon, very humble and very supportive station manager, Ma'am Gulin Manzana Riscobia. At hindi kapdanan sila ni K-5, Ruel, K-5, Relan, K-5, Ariel, K-5, Matt, K-5, Bomba, K-5, Joe Marie, K-5, Amphil, K-5, Joel, K-5, Denmark, K-5, Shen, Anzuelo, ang atun din ang mga OGT. Kag syempre man ang atun niya mga KSS. Kag atun niya, mapinalanggaon niya Chief Executive Officer, Dr. Ramili Tanguy. Ini naman si Papa Jen, yung DJ nga Yami Tilawing. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM, bye-bye and God bless everyone. Enjoy the rest of your Friday. Mwah! Amping nga di ka ma lumping.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!

0: Ots! Napondohan ang motor mo, be.
1: Ha?
0: Dumangihi na giguya.
1: Ay, kaalangan yun at diri. Ay, agwantahan na lang bala, anay. Dito na lang ina sa balay.
0: Ay, hindi na ipapunggan niya. Gakutoy pa na ng tiyan ko.
1: Ay, kasabad ah. Sige, sige. Ipahigad ko ng motor. Oin, para na. Oin, naog na da ka magpangihi. Dasigon mo, ha? Kay kadulong di nga daan, no? Ngayon padulugan ta.
0: Kutong ko, Chilio.
1: Kikit? Ano'y na?
2: Silingko.
1: Brian! Ikaw!
2: Ako matood. Animal ka, ha?
1: Buhay ako! Papa!
2: Mapala ka pa, ha?
1: Tama na! Maluhay ka pa sa akin!

0: Oras na naman. Tulugan, galit ko temprano pa. Tuse pa lang galit na sa tumang gabi. Abangon ko wala na ikaw. Ano na kapuli si Uting din sa parlor, ya? Wala ko kabatsyagaw. Base kung si Pebeb ang nag-apresyong portahan sa iya. Mapabanyo ko na ibla. Gabugtaw pagkali si Pebeb. Peb! Uy! Las 12 na oh! Gabugtaw ka pa ya!
1: Ay, Nay! Oo, Nay! Bumigin na tapos pa kung ang project pinamon, Nay eh!
0: Si Mami mo, Uteng. Kapulit na?
1: Ay, doon wala pa ba, Nay?
0: Ba? Ha? Yate nga tao to. Di naman to sa yaman. Nag-text sa imo o kung ikaw man, nag-text sa iya. Kundiin sa.
1: Ako pa? Ay, kin-text ko na eh.
0: Palapit di ba, anay? Kay ara ka na imo, ya.
1: Ay, ginatapos pa ko.
0: Ngayon nga, istorya ko kakapoy nga sa gisinggit.
1: Ambal ko, gin-text ko naman to kagintawgan. Siling ko, possible akong nag-date-date naman siya kung sino. O, nakatambay, how?
0: Eh, te ano ko no, reply, ha?
1: Di mo naman siya ka-reply, Nay. Diba sinalubad to eh. Ay, maida na yung mapuli. Kinasaya, Nay, ah.
0: Kinakulbaan ko, blahaw.
1: Wow. Subong ka pa yung kabatsyag kulba nga malam na si Mami Ots. O si Nanay bala. Nay, mapuli kinasaya, ah. Pala na siya sa buhay niya. Ayan na, tigulang na si Mami Ots, Nay. Kagkabalo ka, hindi mo na siya mamati ang balan nga daan, Nay.
0: Ano pa? Correct ka, Giday. Ante, sige na, mangihi ko, Nay. Kaya lupok, marukan ko, ah. Mabalik ko tulog. Uy, bulubatsyagon, mas mami mo, ha? Kasi bala, hindi ka kabatsyag mag-abot sa karon. Ikaw, Gidya, abre. Kaya tulog ko, ya.
1: Oo, Nay, ah.

0: Ubaha mayo ang gilargo ni Uteng. Nasika mo na?
1: Dumapatay ko sa dugo.
0: Agito
1: na. Arana, arana, nauba na.
2: Himuon niyo sa hakot. Gagi mo. Pusupan yun. Ang tinlargo ko. Hinig niyo ako pag...
3: Man, puso ka klase nga agi eh. Ginratrat mong bulibard namon. Ha? Limat ka na! Kagsiling mo bayaran mo kami. Nagtupa ang itugan mo! Ha? Wala! Karon, siling mo bayaran mo kami. Di wala man nagtupa!
0: Uteng, kami naman ang maratrat sa bulibard mo. Ayaw? Kita mo na eh?
2: Pasiyo, sa birga, lekao! Ano niyo ina? Maluhay ka mo! Mahatag ako! Iyang balakon pila!
3: Tinong duwaya ka, Tiel. Kahit tanawon ta kung kaigo ni sa bulibardya ang butilya sang ridkaw nga beer!
0: Kumig! Budots! Kumig! Ako ni sa to! Ikaw naman sa wala, Budot!
3: Budot, hindi man kurog! Ara, ara, ara! Ara, ara, kasar! Ara, kayo nakablaster na! Ari ang imo ay! Ipaslak ko na sa bulibard mo, ha?

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyong abutika kag sa mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

Ay, ambot, ambot, ambot, ambot. Ay, ano natabo kay Mami Otsman? Wala siya mag-report dari sa parlor, yahaw? Ay, ah, ginatawagan ko ang cellphone niya. Pero wala man siya nagasabat. Ay, basi ko nagalain ang pamadyag niya. Ay, oh Diyos ko. Ay, ambot ha. Nakibot ko. Ay, ambot ha. Ay, anay ka. May nagpanawag sa messenger ko. Ay, anay ka. Bilang tawon ko, be? Oh, hindi. Si Phoebe man ini. Ay, abisab doon ko. Hello, Phoebe.

0: Ano? Wala si Mami mo sa parlor niya sa manwa? Ay, abo Diyos, kumikunan mo din ito sa man! Ay, abo Diyos, kasi Mami mo, uting pati na ano na to!
1: Ang bot mag-ani, Nay, ah! Ay, abo Diyos! Lumamaan ako, Nay! Masin ko na may malaing nga nata mo kay Mami Otsa!
0: Ay, Diyos ko, Diyos ko, mapalayo lang! Bib, mapabanwa ta! Mangayo na mulig sa mga pulis, agad mapapangita ta si Mami mo Otsa! Kagbaybalon taman tayo si Kapitan! Wala si Mami mo Otsa! Ay, puli! Dali ka! Diyos ko, di pinapol ka!
1: Oh, Nay!
0: Ay, masin mo, sasika!
1: Oh, Nay!
0: Ay, mo, Diyos ko!

0: Ay, Cap, may isugid kami kung tani party sa krimen nga tabo, Cap.
1: Krimen? Ano ka krimen, ha? Giling? Eh, yun nga, nagahibi ka, budot.
2: Ginadamgo ko siya.
1: Eh, si sino? Sino ang ginadamgo mo, ha?
0: Cap, ako na lang ka pang masugid, Cap. Nagkumpisar si Budot sa akon nga ginpatay nila si Uteng, Cap.
1: Si Uteng?
0: Diyos ko.
1: Dari naghalin ka ina si nanay niya. Kang bata niya. Nag-report sila nga duha kaadlaw nga wala makapauli si Uteng. Nagasugit ka bala sa matuod, Budot? Ha?
2: Oo, Cap.
1: Sadiin yung kinbili ng bangkay ni Uteng. Sadiin!

0: Ay, oye, Brian, get. Animal ka mo. Imos ka mo, imos. Palagiyo ka mo. Kay si budot na nugid na sa ginhimo ninyo.
1: Oma. Ano? Uy, hindi punggol ya.
2: Gago nga budot. Naganda.
1: Ang gabang ya.
0: Himos na ka mo. Dalian ninyo. Himos. Palagyo ka mo ha. Samtang may chimpo pa. Palagyo na.

0: lag na sa bangkay ni Uting at yo.
1: Ginaskan mo sa tubo ang babay niya. Ang ihalat rasa, no?
2: Ayaw nga na!
1: Ginaskan sa butilya, Gabir, ka grande. Pwede ka ba ho?
0: Hindi ka mo ni magpalapit sa crime scene, ha? Palayo ka mo, anay. Mga pumuluyo. Palayo ka mo, anay. Palayo! Kaya ginaingisigaran na ba ang datamo?
3: Palayo, palayo!
4: K5 News FM. Muternamax,
5: Max Epektibo. Ako galing si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
7: Mapakal sa malapit na butika.
8: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan,
8: Max 4 Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
9: mag-klinika,
8: Max 4 Biotics.
10: Nestor, ang sinaing.
11: Luto na.
10: Ang labahan.
11: Nakasampay na.
10: Ang uniform ko.
11: Naplansa na.
12: Ganito ako.
13: Tigasin.
12: Tigalapa.
13: Tigasay.
12: Tigaplansa.
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing.
12: Dahil kasangga ko.
13: Ang extend.
12: Supplement for men.
13: Lourdes.
12: Tapos ka ng maligo.
14: Yes, darling. Come to mama.
13: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at doon na ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: K5 News FM.

0: Madasig nga nakapalagyo ang duha. Kit kag Brian, kag padayon man sila nga ginaayam sang kapulisan. Samtang si Budot, himas rihas na kanagahulat na sang trial sang iya kaso. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtum sa liwat, madamoy nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagbalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rihas sa kasaysayan, agay-agay! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam. Ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan ngayon. Sa papel ni Mami Oats, Elmer Ubaldo, Madam Ganda, Melvin Flores Plotenia, Brian, Sister John Bironque, Kit, Earl John Liva, Budot, Kuya Kinitoy, Phoebe, Angeline Buenafe, Nanay Dilia, Ernadisina Amiga, Nanay Lukring, Linilia Miranda, ginsulat kang sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects, Melvin Plotenia, kagini ang inyo alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Number 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sa hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
13: Number 1,
12: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador!
16: El Castigador!
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
16: El Castigador!
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
16: El Castigador!
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
16: El Castigador!
15: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamuta nan? At sa 25 kita karon sa bulan naman sa Setyembre, sining tuig 2026. PGIF Mega K5. Thanks God, it's Friday. Welcome na sa ato si kapalatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ila binigid sang mga gin pangbayaan. Welcome na welcome na mga suki naton sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental kag sa bilog nga syudad sa Bacolod. Nagapamati kamo mga K5 sa numero 1 istasyon. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkitang mabadian sa mga pipilag ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros. Sa sur nga bayan sang Negros Occidental. Nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU. At ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Sarang magkita ng malantaw via Facebook pages at K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang magkita ng malantaw sa ato singa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa amo singa TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang magkita mga K5 mabatian sa ato singa application K5 News FM Philippines via audio streaming. I-search, i-download sa inyo sining mga cellphone ang K5 News FM Philippines application. Ibutang na da, i-download kag i-install sa cellphone mo, pwede gid ka pamati real time. Mayong hapon kaninyong tanan mga higala. Sa atong mga suking tigpaminaw diha dakbayan San Carlos. Atong mga suking tigpaminaw nga mga Bisaya. Mayong hapon kaninyong tanan. Magandang hapon, bayan.
1: El Castigador.
0: Ginabdan ako sa ako si kamahangkilan ng mas parang partner sa technical side upon sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ucho! Sa supervision naman ni Guapo Kuya Kenneth Uy. Sa ato si Kamasuki nga nag-upon sa itong pagpangalagad video na signasigon tanay kay limitadong oras na ton sa sininga Biyernes. I-check ko na nga daan si K5 Shine Lacson Bograbing ang mga balita ni National. Oy, congratulations ha. And I would like to congratulate man sa pamilya ni Mary Jane Veloso kay ti gin papanaugan na siya mo kung gin permahan na ni President Bongbong Marcos ang sininga absolute pardon. Bawa, ti kwa na hilway na si Mary Jane Veloso. Kag ang barangay kag iskay election masakit man ni sa iban perti kinang landa ni batunon move on okay sa dason pa din nga mga tinuig magapadayon ang election that would be on 2028 pa ya no magahiwat sang barangay kag iskay election mga kakipay sa ato sing masoki ah, aran si kakipay shine hibalaon tabi mga dalag ko mabalita gi kataman sa national kakipay shine please stand by
1: K5 News FM
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Ngayong hapon si Rods, bakit nga pag-idea si Rods ang hulat-hulat ko kay gusto po tani makita ang itsura ni Mary Jane Veloso, bala? Inang pagwaon na gidsa iya bala sa presohan, kay ang siling sang iyang abogado nga si Attorney Ulalia, posible sininga adlaw or buwas si Rods Sabado, basi makagwa na si Mary Jane Veloso. Imagine, just a little background about Veloso, no? Kung matutuwan ninyo, 16 years ago, may nakita ning illegal nga droga base sa allegation sa kwan sa iya sininga bagahe dito sa Indonesia. So, medyo damo-damo ning allegedly illegal drugs So ginpamatbatan ini siya dito sa Indonesia sang Bitay. Actually, ara na siya sa death row. And then abot ko na ang wala man madayon ang pagbitay sa iya, and she has been telling everybody nga grabe niya nga pagpangamuyo man nga kuntani maluwas lang siya no sa death row, hindi na siya mabitay sa Rod. So padamo sang mga informations ka nagululuwa nga nanging biktima lamang siya sa human trafficking. Kay ti makita mo man gidya si Rods mo sa itsura ni Mary Jane Veloso nga kainusente gidya sa iya sa akusasyon. Amo na gani kabudlay no kung mangin biktima ka sa human trafficking, i-recruit ka, siling matrabaho pa dito sa Indonesia, galing imuon kaya blang nga kwan manugdala sang
0: ginatawag sa kagipag shine mule ka natawag daw no mule ka blang kagipag shine nga gina ikaw yung manugbitbit sang illegal nga mga bagahe da o ikaw yung courier ti why man niya kaalam-alam yung si Mary Jane kaya gusto yung manang niya kagipag shine nga magtrabaho mo.
2: Amo nang pinakamasakit si Rods nga natabo sa iya actually no. So sa hingyo man ni Presidente Benigno Aquino at that time no sa iyang administrasyon, napapauli si Mary Jane Veloso kay ti ang istoryahan ay nila sang presidente sang Indonesia, diri na lang ipadayon ang ilang iyang sentensya abi o prisuho na lang siya. Pero kahap kung si Rods, grabe, napermahan after 16 years na hatagan sang absolute pardon ni Presidente Marcos ining si Mary Jane Veloso. So anytime, today or by tomorrow, hindi na kuno si Rods makalabot weekend, makagwa na ni si Mary Jane Veloso.
0: Grabe, kagipab siya, no? Half of her life, tinirias press one? Kaya hindi lang nga basta-basta, 15 years nga to siya sa Indonesia, sa ibang nga pungsod. Although, ito balo sa status o kung level nga pagpangabuhi sa mga preso dito sa may Indonesia.
2: Ang anak niya ni si Rods, tigagmay pa ni sang ginbayaan niya ni.
0: Di mga 25 anyos. Di ko may mga bata, siguro di mga limak tuig, anong tuig kung nagpamana sa biidad sa bibiyante. Di may lima sa katuig na bata kahit 25 anyos ang takpan mo.
2: Grabe, no? But God is good for the family, Veloso family, nga makaupod na nila si Mary Jane Veloso. Si Rods, I don't know kung may matabo pa ni nga, ano ni, madayon pa ni Ayhan ang eleksyon.
0: Hindi na!
2: Why? Hindi na gani.
0: Galing kiti si Makalintal. Gani. Si Makalintal, gay nga gaw pa.
2: Hindi na gani. Pero ang siling ni Comelec Chairman, ano? Comelec Chairman,
0: Garcia?
2: George Erwin Garcia. Siling niya, pwede pa man ni makafile sang petisyon ng mga hindi gusto nga i-postpone ang eleksyon.
0: Ti, kuan na alas 5 na.
2: Sir Rods?
0: Alas 5 na.
2: Ay, alas 5
0: na. Di kay alas 5 na. Ti, Biyernes, paano may open pa nga court nga magbaton sa ila sininga kuan? Nga petisyon?
2: Hindi, kagadya gusto mo madayon.
0: Hindi, hindi man. Kaya ginalantaw na to ng mga pros and cons baka kagipab shine. Pwede, kaya dayunon. Kung hindi, hindi eh. Kaya kita, sunod ba natin ako nanuri ang permahan ni President Bongbong Marcos? Way, matay mahimus na.
2: May araw, gali si Rods na pwede ma-issue ang Supreme Court. No? Ang inang ginatawag nga injunctive restraining order. Bati ang mga higo mo da siguro sa Hall of Justice maka
0: Nati nagmuno-muno na gani sila siling niya hulat wait and see lang kuno sila Japan.
2: Ano na gani siling ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Kaina siling niya tikansilado na ang filing sang COC which is supposedly September 28 to October ano ganito 5.
0: So, October 5.
2: Na, untat na, no? Nakagasto na kita 8 billion pesos for this barangay and SK election. Pero kay ti, ginpirmahan sang Pangulo ang hagna, ang proposed bill sa postponement. So, postponed, kansilado ng ilang preparasyon. But siling niya, pwede gihapon mag-file sang petisyon. Kagbasi, pwede gihapon maka-issue ang Supreme Court sang injunctive restraining order. So sila ya, okay lang ya, ti ihulat-hulat man lang sila ya. Kung madayon, ti dayon. Kung hindi, hindi. Pero basta na ba, Antia, si Rose nakagasto na kita 8 billion. Kapesos.
0: Amun na da, kag very ano na, very, kuna ng kitid-kitid ng uras. Ba si Pablo Lunes niya mag-filing, first day sang filing sang CUC? Tilang taon, tani ko nung sabat sang Supreme Court, kag Kipev Shine, kung mag-issue sila sang TRO, o nag-depende pa ni sa sufficiente nga legal basis man eh. Nang taon sang, ano eh, lang taon sang, ano ni Supreme Court nga ti kinanglan may right ang right ang kada tao nga magbutar di mabutuhon ta nga tagaan ta ni bonus another 2 years or pila ka tuig para maglima lang ka tuig makumpleto ang 5-year term sang ano ni o 5 years ka tuig si isa ka ano ni barangay kapitan o barangay kagawad o kung SK man da tilang taon ta na hulaton ta na ang Supreme Court.
2: Tekon si Juan B, si Romualdez B ang ma-file sang bail petition. Okay lang sa imo?
0: Pwede ah. Okay na yan. Way problema ka give up shine. As long. Ha? Huh? Nasugtan nila. No?
2: Petition for bail. Hindi naman na gani si Linko. Pwede pa ni Galing sa maka file petition, no?
0: Pwede pa da.
2: Tiyang nabalaan, tiyang iyang plunder nga kaso. Why?
0: Kita mo tong video? Ginpapungko sa wheelchair. Kat, nami isang lakat-lakat ya. Tapos pag-abot ya. Kung ditapos ito bala sa video conference, ito bala sa hearing niya. Naglakat sa mo. Pagpungko sa wheelchair, di paliluya. Pagkalakat siya daw, tadlong pa yan. Ako nami, pasang itsura, gayong yung. Pero pagpungko, iya daw nag-shift ang itsura. Kalaw, ay gali ko magpungko ka sa wheelchair. No, kay gulpiada, gabalati anon ka no?
2: Ang itsura mo, daw gahulog na yun, bisan wala. Pero si Rod, hingin ni bilang ulo ko sa ila sa prangka ng istorya. Kaya nga, amuning bantayan ta pa because sa trial ni former House Speaker Martin Romualdez, mangintestigo man siya. No? It was the, it's the lawyer of Romualdez ang nagsiling nga siling niya ti mangin witness man siya sa kaugalingon niya nga trial kay gusto niya man nga magpatag sang iya nga gusto niya man kuno si Rod
0: nga nga grabe maning
2: ati sa jan eh
0: grabing chat sa mga amigo ko dio ni ambal ni attorney hindi ko paglawagon niya ha
2: forte dumabu ko sa ila hindi si Rod amo ning matabo ah ang gusto ni Romualdez depensahan man ang iya kaugalingon sa korte. And then so amo na no most likely ma-testify siya sa iya kaugalingon nga trial.
0: Di pwede man lang niya kay Kipeb Shine ah. Bisan sa US galing na pasugtan na mo kuha ka abogado sa kaugalingon mo. Ikaw ya tindog abogado sa kaugalingon mo. Mayara. Di ba?
2: Si Marcos Senior bala. Ay maalam ina siya man na ang nagsa kaso
0: yan siya man ang nag si Ninoy nadumduman ko na si Ninoy Aquino sa trial na siya man nagabugado sa kaugalingon niya gani
2: basta mga witness ko no tong mga bagmen ni Juan ni Zaldico ilista Manila as witness sang defense team. Ikon magsiling kita defense team, amo ng kampo ni Romualdez. So may mga bagmen, aside from Romualdez, nga mag-testify man sa iyakaw galingon nga plunder trial, or trial for plunder, may mga bagmen man, nga siling sang iya nga abogado, ti pwede na nato mangin witness, no? And si Juan, si Orly Guteza, na na siguro sa listahan nila, basta mo nang ilang ang mga plano siling ni Juan ni Attorney Fajardo nga lawyer no defense lawyer
0: pero hindi ka magpasugot nga si kagibab siya pa mangkuton ta ka hindi ka magpasugot ngay muon ta si former House Speaker Martin Romualdez bilang isa ka witness how
2: malilingin na ni ganing ulo ta sa ila ulo sa nagasugid sa matuod
0: pwede na siya kay kung mag-witness siya. Tudlo, ito kung sinong niya mga upo din, no? Nang ang guwas ni mag-witness ka.
2: Ate, ano pa, bien ginahimo nila kay amo naging man lang na.
0: Mansig.
2: Galilingin ang ulo kaya sa ilay yan.
0: Oh, mansig luwas ka o galingon ka. Ano yung mansig luwas ako galingon. Bahala, natang upod. Dagdaganay kung dagdaganay.
2: Okay. Zaldi ko, gwa na da. Kag magtestigo man. Wala kay mabalikan tani kag maglilingin ang ulo sa mga Filipino. De. Sir Rods.
0: Ha? Ah?
2: May ambot kun may nabasahan kaninga nagalaptan ako sa social media nga ang minority makwan ma ano ni maboycott sa impeachment trial.
0: Ati inaya mga huring-huring nakakipive shine kay nagwa ina nga mga information pero ti nagmuno naman niya bisan pagani si ang minority black nagmuno naman niya wala kami nga plano for the minority nga i-boycott ang impeachment trial. Amo nang gagwa, pero may gagwa man. Nga niya, yes. Why naman kami pulos da? Magwa, i-boycott lang na muna kay perdido naman kami.
2: Ito, ikaw na, pindo sa piho.
0: Hindi. Amo nang gaginawa ng mga iban nga mga huring-huring, pero tiway tanay ginapatihan. Pero kung sila pambalon, hambal ka sa minority black niya, we don't have any plans nga mag-boycott sa impeachment trial. Kay kalaw ay manakarong yung trabaho nyo na, senador ka mo, himuon yung trabaho nyo eh. Pareho na karong malagyo kay mo yas isa ka responsibilidad.
2: Nagpamitik ka ha. Pero sila ni Sen. Sherwin Gatalian, sila niya wala ah. Wala niya, hindi na niya tuod ya. Naara man gani ang mga minority senator sa hearing to sa Commission on Appointments sa meetings, ara sila. Sa budget hearings, ara sila. So yan, wala ko na yung kabati, ha? Galing kay T, siyempre, mangkuton gina siya, kay siyang presidente sa Senado, and may kwan, may mga nagalapta na allegedly sa social media. Pero ako wala pa man ko si Rods.
0: Pero kung mag-boycott gaman kay K-Pop Shine, I think siguro dapat may ano sila, may accountability. Oh, nga mag-boycott kay mo yagin saligan kasang tao da, no? Te presentar kag kalaway ba lang nga nag-attend kada yung hearing, mayara ka na yung imo yung manok. Although nga mayara gid man. Pero no kalaway ba lang. Basta no kalaway sang politika sa ano sa Pilipinas.
2: Daw masukan ako gani si Rod sa ila.
0: Oh, pero tay mas mayo niyo okay. Daso na lang diya si Mana. Aryo, may good news ko si mo. May good news ko.
2: Ha?
0: Good news.
2: Ano?
0: May rollback. May rollback sa Tuesday do dayunon goro do 7 to 8 pesos daw.
2: Mayo?
0: Ha?
2: Mayo kasi sa kaan nila sang Martes 8.87 to.
0: Panaugan 7.
2: Tapos rollback si 8. Ayaw siya pa sila gapon nga ginansya.
0: Hindi. Don't know, why ka na bala maanad? Kari lang tawa bala. Kumagsaka sila 8, panaugan na 7, kabigon mong peso as interest. Na ano? May mga interest. Hulam ka kwarta, may mga interest. Subong mo. Pero doon, amo man ang gagawa. Subong sa gasolina.
2: Ha? Iyan yung sa DOE, si Rods, ang estimated price adjustments. Ha, kaya they have to wait for the result of the trading sa Biyernes. So, bali, iyan sila niya sa apat kadlaw nga trading, amo ng resulta. Siling nanday, Jane, niya wala ko na gana, yung mga mati, kaya ang gasolina, pila lang ang i-rollback niyo, 90 centimos kabalitro, hindi ko.
0: Nagsala ako gani, kasi ko nagpatugong ko kapon. Uy, ko kabalo nga, abi ko gani kapon, Biyernes. Nes na. Ningkodo ay gidyapon huring-huring sang ano, patugong na lang ko ah. Oh, gali may rollback.
2: Grabe, anong patugong mo ha, City Mill ha?
0: Kanugon, be. Kanugon sang taniyo. Kung may rollback na 7 pesos, baw kadako tani isang savings ko ba?
2: Bonggate. So, standing savings, sige ba? Tapatos, something.
0: Something,
2: something.
0: Gasolina.
2: Sir Rod, gasolina ang rollback 90 centavos per liter.
0: Ha?
2: Kasi niya sa apat lang adlaw nga trading. Diesel ang rollback 8, sa kerosene sa 8 pesos.
0: Sa gasolina, liwat? Sa gasolina, pila?
2: 90 centimos kada litro.
0: Hindi, iipabati kay Mamang Jin. Tagpila ang gasolina, rollback? 90 centimos?
2: 90 centimos.
0: Tingala ko gaugta sa way pulos nga rollback na. Hindi kay idog sa mitruhan niya ko, no?
2: Nako, Diyos me. Sige lang, si Rods, okay lang. By the way, may trade ka kasi before kung magpaalam. Rods, si Senator Loren Legarda is positibo sa lung and autoimmune conditions. This is the reason why she
0: not
2: is
0: surprised.
2: In France. Kay nagapabulong to siya, si Rods.
0: Not, hindi,
2: but mabalik man ka sa Pilipinas.
0: Why ko masurpresa?
2: Why ko
0: masurpresa?
2: Why ko masurpresa? Senator Loren. Abi ko gani kung siling nila ano, di na lang akin kalaw
0: basta health issues gani ka give up siya, hindi ko nagakomentar.
2: Goodbye, Bunot. It's 4:54.
0: It's your time to shine. Report. Ayo, sakon, biway ko komentar when it comes sa gani sa health issues nga ginatutukan da. Kay hindi man kuya doktor. Tita na lang nga mabulati ani pati allergy guri mo ng acute allergy. Basi kun mga arikis na acute arikis, no. Right. Ayo, mabuhi ko na lang commercial kami inom ko na isang Clinica GTX coffee mix ining kape nga may kape ka na may pang detox ka pa. Magabalik ka pala tuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
4: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dok Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
4: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
4: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patsis sa mga tonsils,
4: mm-hmm.
6: nagapaos, the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
6: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaanga isang trangkaso kining flu kataro o common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
4: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka may TC, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag MyTC kay ang iba niya Sir GP gainom lang DTX 500 kag MyTC kung may ginabatsyag na may problema na no amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag MyTC ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos ang ito ag hubag bisan pagani mga bukol-bukol pa sa imong lawas kaya ginya Sir GP.
5: GGX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Kila tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: GGX 500.
4: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
6: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining itwag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MITC.
4: Ang aso dok sang sigarilyo, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpak-

0: days, 500.
1: Sa primero, katatlo, sa Subong, kaduanan lang.
0: Subong, kamusta?
1: Okay na, halin sa, nalay kami sa DTX 500. Ay, nagkoginapat
2: siya. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig na pagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. D3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisaki pidya katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Kugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
9: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein.

0: Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
0: let's go with the flow.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500 and DTX Coffee Mix.
3: 1.5 K5 News. Welcome back, Marka K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5.08 na, mga K5. Well, hindi na tag-alang-alang natapang. Oh, kay alas 5.47 nga itong singa sunset. So, mga K5, pila ng katulog. Oh, Nobitay Uno Diaz na lang. Manamiyaw na lang ko, Anaya. LV Topaz, Leonardo Relos, Tatay Rudy, Nanay LC, Nanay, Tatay Indot, no? Marcito, si Rhea, si Jason, Marcito, and of course, si Mamila Perez sa sitio Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan. Papang Jujo Galuna, Maricris Navarro, kagpapang Erning Pudiroso. Si Leonardo Sevilla, nagpamati man, kag si John Ray Gofual, si Ninin si Romel ng Rio, Family Tingson. Junro Xavier Lorejo, nagpamati man, kag si Nunita Albarida. Sa Oktobre 11, sa palabuton nga K5 League of Champions, gina-imbitar na to ng aton si mga K5 Solid Supporters. Please suksok nyo yung mga uniforms. Kilita ay kita dito mismo sa may Bacolod City Government Center ground. Kay magapatigayon kita sa ikalima na nga tuig o kung ikalima na nga season sa K5 League of Champions, a retro dance showdown competition. Ngagdulumas kalawan sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nagimu sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, Clinica GTX 500, Clinica D3 Bio, kaga Clinica DTX Coffee Mix, and of course Extend Food Supplement. Abal ni Jan Ray Gutualma, lagaw mo ko to, Sarah. O pwede ka mo to kalagaw-lagaw sa NGC, tapos may karnabal sa likod, pwede ka mo kalagaw-lagaw, makapamassage sa mga blind masseurs naton, makabulig-bulig pa ka mo to, ah. Kilita ay tato, ha, sa Domingo, dason pa nga Domingo, sa Oktobre 11. Kay ang K5 League of Champions part ina sa Mascara Festival activities. And salamat man kita kay Gugma Foundation Incorporated and Mascara Director Sir Direk Rudney Ascalon, and of course the City of Bacolod sa pagpanguna naman ni Honorable Mayor Greg Gasataya. Thank you, good Mayor Grega. And sa ato si mga sponsors, ang Negros Electric Power Corporation, Papang Jonathan Cabrera, salamat. And of course, ang SMB, Ikonang Sheila May Bico Jewelry Trading. And si ang Valyacar Transit, nag-kwan ma'am, hatag man sa aton singa dugang, pa-premyo sa aton singa mga dancers. Kag, si Mayor Aniho Nicor, kag si Vice Mayor Ate Romayla Maymay Nicor Mangilimutan. Salamat sa aton sa mga sponsors. Sa iban pa na, nga maghahatag sa sponsors, ti pakigangot lang kamo, no, sa K5 News FM. Kay balikan kamo namon. Salamat mga K5. Buta panahon, sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM. Sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa technical side, ka K5 Remwal, ka K5 Edirian, ka K5 Kuya Kenneth Uy. Ako naman si K5 Rods Palma, nagpabilin si Isaac Kambalanon, gika naman sa Bible. From Romans chapter 8, verse 31 says, "What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?" Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. 101.5
2: K5 News. K5 News FM.
4: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Kupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nag gamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
13: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may para tatlo ka dyan.
14: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C! Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
15: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services.
12: Available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
16: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
12: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang.
17: Mayong hapon siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong ang Biyernes, Setyembre 25, 2026.
3: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
17: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, estudyante nga naligo sa sapaupod ang mga classmates na lumos patay sa Kabankalan.
3: Samtang sa balitang nasyonal, barangay kag iskay election hindi na madayon.
17: Sa balita international, tatlo ka media ginpabalik na sa White House.
3: Kag sa balitang sports, sa Carlos Yulo nakadaog duha ka gold medals sa Asian Games 2026 na paslawan magkapodium finish naman sa parallel bars.
17: Sa balita entertainment, aktres nga si Joribel Agoto nagasuprehero sang sakit nga cancer. Las 5:21.
18: Ulat panahon.
17: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
19: Nagkapabilin sa tropical storm kategory ang bagyo Queenie kag gina-forecast ini nga magabaskog pa sa severe tropical storm sa masunod na mga inoras. Ulihin nakita ang bagyo 755 kilometers sidlangan sang Basco, Batanes. Maximum sustained winds ang yara sa 85 kilometers per hour kag gusto kong pambadlos nga yara sa 105 kilometers per hour. Medyo madasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong subong west-northwestward sa katasigon nga 20 kilometers per hour. Gina-forecast nga makabiya sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo Queenie sa maabot na Domingo. Samtang mangin magalumo naman ang panahon nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat sa Negros, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental kag Basilan bangod sa epekto sang Intertropical Convergence Zone. Apektado man sang ITCZ ang nabilin nga bahin sang Visayas, Mindanao kag Palawan. Magadala naman sa mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat ang mga localized thunderstorms sa nabilin nga bahin sa pungsod lakip na ang Metro Manila. Diri sa Negros Occidental gina-forecast na magal-uman nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan bangod sa ITCZ. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa KK5 Dominic Cabrel Banyaga, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
17: Alas 5:23 kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, kapin 9 milyon pesos nga balor sang ilegal nga sigarilyo na kumpiskar sa ginpatigayon nga operasyon sang CIDG sa Banwa sang Isabela. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
18: Nakumpiskar sa mga otoridad ang 8,800,000 pesos nga balor sang sigarilyo nga wala sang graphic health warning sa Barangay 3 Banwa sang Isabela, Negros Occidental, kainas ang kaagahong Biyernes, Setyembre 25. Nagsugod ang entrapment operation last 2:15 kag nagdakop na 5 sang aga sa pagpanguna sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Negros Occidental. Naaresto sa mga otoridad Sanday alias Ray, 32 anyos, alias Virgil, 32 anyos, kag alias Jerry, 46 anyos. Sanday Ray kag Virgil ang residente sang Zamboanga del Norte, samtang si Jerry ang residente naman sang Valenzuela City.
20: Nakuha sa tatlo ang 155 ka master cases sang New Berlin Red Cigarettes, kag 19 ka master cases sang Modern Red Cigarettes. Natukiban man niya ginatabunan ng 150 kasako sa sibuyas ang mga sigarilyo. Inigabalita gadulong sa inyo sa DDX 400 Mighty Seagal D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon niyo balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: Samtang estudyante nga naligo sa sapa upod ang mga classmates na lumos patay sa kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
21: Dead on arrival ang isa ka minor de edad matapos nga nalumos sa sapa-sakop sa Purok Nara 3, Barangay Tampalon, Kabankalan, last 3 ang hapon sa Tirembe 24. Ginkilala ang biktima ang si Alias Ruel, 16 anos, exact grade 11 student, kag-residente sa Purok Amyan, Ilaya, Barangay Tampalon, Kabankalan City. Sunod sa investigasyon sa kapulisan, udto sa among adlaw, nagpadulong sa among sapa ang biktima o puling niya mga classmates agud magpaligo. Naglumpat ang biktima sa among sapa kag wala na nakabutwa pa. Masobra 2 ka oras antes pa nakita ang yalawas kag sang nakita na. Ginabulubanta alas 3 ang hapon, gilayon ini nga gin CPR sa mga otoridad. Kindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklara na ini nga dead on arrival. Ang pamilya naman sa biktima nagapating wala sang foul play nga natabo sa ilahimata. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Sa katapusan nga balita lokal, bago nga emergency room sang Teresita Halandoni Hospital, fully operational na. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
22: Fully operational na ang bago nga emergency room sang Teresita L. Halandoni Provincial Hospital o kung TLJPH. Sunod sa post ni Provincial Administrator and Hospital Operations Department OIC, Attorney Ray Frando Diaz II, ang bago nga ER ang may nagkakaigo nga connectivity, hardware kag digital systems, lakip na ang iHomes Plus, OHC, ER claims, kag ang patient information system. Ang inigagamitan ang makabulig sa ospital pinaagi sa pagpasanyog sang information management. Dugang pa ni Attorney Diaz, gininstall man ang central monitoring system sa ospital kag karon fully operational na. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwana sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National.
23: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
17: Las 5:26 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national.
0: Ginpalayag sang abogado ni Anay House Speaker Martin Romualdez nga magatestigo ang Anay House Speaker sa iya kaugalingon nga trial sa kaso nga plunder.
3: Sunod naman sa abogado nga si Adi Fajardo, loyag man ni Romualdez nga dipitsahan ng iyang kaugalingon sa korte.
0: Maging kabahin man si Romualdez sa listahan sa mga actual witness kung magpresentar na sang ebidensya ang kampo sang Anay House Speaker.
3: Ginpalayag man ni Fajardo nga ang ginaligar bagman ni Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico nga nagapalayag naman nga nag-deliver sila sang maleta nga kwarta ka Romualdez mahimo man nga iga-presentar bilang witness.
0: Kalakip sa mga gintumod ni Fajardo bilang posibleng maging witness amo si Orly Goteza.
3: Sa ibang pang mabalitang nasyonal, ginpalayag naman ni Senate President Sherwin Gatchalian nga wala siya sang nabatian angot naman sa plano sang Senate Minority nga iga-boycott ang impeachment trial kasunod sang ruling o kung nangin desisyon sang impeachment court nga panubuan ng kadamuon sang boto o kung threshold agod nga makakasa pwesto o kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
0: Suno kay Gatchalian, aktibo man ang mga miyembro sang minority kag nagtambong sa budget hearings kag Commission on Appointments meetings.
3: Base naman sa ligasyon, nagalapta na sa social media ang plano nga iga-boycott sang minority ang impeachment trial.
0: Sa iban pa nga balita national, wala na sang barangay kag SK elections sa tuig 2026 matapos ginpermahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang hagna nga nagaduso sang postponement sang eleksyon.
3: Ginkumpirma naman sa Malacañang nga sa tuig 2028 na lamang igapatigayon ng eleksyon sa barangay sa Bilog na Pilipinas.
0: Antes ang desisyon angot sa postponement, nakagasto na ang gobyerno sang 8 ka bilyon ka peso sa preparasyon para kuntani sa Nobyembre 2 nga eleksyon sa ring tuig 2026.
3: Samtang ikansilado na ang filing sang Certificate of Candidacy o kung COC nga gintala na naman sa Setyembre 28 tubtob Oktobre 5.
0: Ang filing sang COC kabahin sang preparasyon ginahimo sa Commission on Elections sa CONCOMELEC para sa ipatigayon kung tani nga barangay kag SK elections sa Nobyembre 2 sining nga tuig.
3: Samtang nagalaom naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga may ma-file sa nga petisyon sa Korte Suprema.
0: Suno kay Garcia, may posibilidad pa nga ma-issue sang injunctive restraining order sa Supreme Court kung may mag-file sang petisyon matapos ang election postponement.
3: Sining nga Biyernes, ginkumpirmar mismo sa Malacañang nga ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hagna o kon proposed bill nga nagapalawig sang termino sa barangay kag iskay officials sa 5 ka tuig kalikip na ang pagpaisol sang barangay kag iskay election sa Nobyembre tuig 2028.
1: International ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, tatlo ka media ginpabalik na sa White House. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
4: Ginpabalik na sa White House ang tatlo ka media organization matapos nga ginban ang mga ini sang administrasyon ni Trump. Temporaryo nga ginpaboran sa korte ang restraining order nga ginhingyo sa mga news organization. Gilayon man nga nag-live report ang mga reporters sa CNN kag MS Now matapos nga ginpasugtan ang mga ini nga magbalik sa White House hapon sa Webes oras sa Estados Unidos. Madumduman nga gindumilian ni US President Donald Trump ang tatlo ka agency nga CNN, MS Now kag Politico bangod sa aligasyon ni Trump nga nagapalapta ang mga ini sa makapatalang nga impormasyon. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Carlos Iulo nakalaugnas ang duwag ka gold medal sa Asian Games 2026. Apang napaslawan makapodium finish sa parallel bars, may kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuel.
23: Napaslawan nga makadaog sang medalya ang Pinoy gymnast nga si Carlos Iulo sa parallel bars sa Asian Games 2026. Naangko ni Iulo ang ikapat nga pwesto sa score nga 14.300. Apang naangko ni Caloy ang duha ka gold medals sa floor exercise ang Webes kag vault sini nga Biyernes. Naka-record si Iulo sang 14.599 points sa vault samtang 14.000 naman sa floor exercise.
24: Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap.
5: Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
17: Kagpara naman sa aton balita, entertainment, actress nga si Jory Bell Agoto nag-asupreher sa sakit nga cancer. May chika si K5, Lori Gamboa.
6: Nagpangatubang ang actress nga si Jory Bell Agoto sa lymphoma nga cancer kung sa din isa inikasahi isang masakit gikan sa dugo. Sunod sa mga abiyansa ng actress, na-admit si Jory Bell sa critical care unit sa St. Luke's Hospital bangod nga naglala ang masakit sini. Nagapangayo naman bulig ang pamilya ni Jory Bell bangod nga tuman kadagos ang ila sini nga expenses sa mga bulong kag serbisyo sa hospital. Si Jory Bell Agoto ang nakilala sa iya sini nga talento sa pag-arte sa teatro. Nagbida man si Agoto sa pila ka mga Cinemalaya entries kaangay sang Prime Mother, When This Is All Over, Tatter kag Cross My Heart and Hope to Die. Madumduman nga siya man ang nagbida sa award-winning short film sa tong tuig 2020 nga Filipiniana kung sa din isa man ini sa nabaton nga entry sa Pilipinas para sa 2027 Academy Awards sa International Feature Film Category. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Bag-uning artista, though hindi ko siya...
17: Ako hindi ko familiar man.
3: Oh, familiar.
17: Pero sa...
3: Basikon sa mga, anong tawag ni?
17: Oo, sa theater siya una nga nag-start. Tapos, may mga kilala siya, mga movies man nga ginano. Sang 2023, mayara siya sang Cross My
3: This
17: Heart
3: is all over,
17: and Hope to Die. Naging search ko man siya gani.
3: Oh, My Heart and Hope to Die. Pinag-asuprehat
17: siya sang...
3: Silence Night.
17: Grabe no, masakit sa bungo.
3: Gin-check ko man di ho.
17: Ganyan.
3: Hindi ko siya be familiar, but anyway.
17: Natingala ka nga, wala, labay man ako ng K-Februs. Natingala ka nga, wala ko di gin-include ang balita na
3: sa
17: may possibly
3: price,
17: may rollback.
3: Oo, kaya sakit no? Amakon mo, sakaan ka 5 pesos, nagligad si Mana. Nagligad pagid mga 3 or 4 months. And then, last week, mga 5 pesos. And subong, ti good thing para sa imo kay ti may ara saka nga nabenta si tapos. Sumenta si tapos. Okay na para for you.
17: Do ya ba kamo tani ko lang yun na lang gin ano.
3: Tani gin 0.001 na lang nila no.
17: Kay pwede man tani kapas lang steady lang wala sang price high
3: but this may price rollback 0.001 at least may pagnubo.
17: Uya pa sila.
3: Uya lang galing sila.
17: Gihan niyo ah. Lagyan mo na looy sa
3: 100
17: ano,
3: plus na ang diesel, less ang 7. Diba si Mabak to 93 naman kami next week.
17: Kaya nagsobra ka mo siya, diba, sa bunga si Mana.
3: 101, 102 na
17: kung
3: sa iban eh.
17: Kung maano ka mo, mag-rollback by 7 pesos. Depende kung pilagit man ang ano. Inaya mga projection lang na
3: iban,
17: ha.
3: Tunto man yung iban. Kaya kung ang pinaka sa rollback, ang pinakagamay nga variance, dira na sila
17: mapanubo.
3: Ang kung magpataas, ang pinakataas nga projected estimation sang price hike, amo nang ipiliyon nila. Tanda.
17: Ang muna gani. Tapos ang ibanding ang mga gasolinahan sa ano, sa Pakolod. Wala ga ano
3: wala, ha? Wala gas kung mag price rollback. So, oy, may violation na ha.
17: Oh.
3: There would be a dako nga violation na sa gobyerno.
17: May inspection?
3: I don't think so. May ara guro, pero tido hindi lang guro kitaon pa.
17: Hindi lang hilmunon?
3: Hindi lang hilmunon.
17: Hindi lang halata nga may inspection?
3: Pero nami ganina may gasolo sikrito ha.
17: Kaya...
3: May challenge ang life ng mga sikreto sa pagpapangalan.
17: Tani, no? Tani may masampulan, mga amo-amo na.
3: Tuod, no?
17: Kahilin sa kuna, wala man.
3: Why, do I man?
17: Hmm.
3: Asal tabi sa huring-huring?
17: Nag-apoy ko nila.
3: O, TGIF, mga kaki-five, ba?
17: Yes.
3: Buwas, di siyempre, Sabado.
17: Happy weekend.
3: Kita.
17: Happy Sabat, mga kaki-five.
3: Happy Sabat,
17: oo. Pakabuot ka mo, ah.
3: Malandong ka. Kaya akong boss, ya, kabalo ka naman. Household force kita.
17: Doon na, sinim lang adlaw, kaki-febrals, doon na-realize, kung ando ka tama, gigli ka pigado sa panahon subong kamahal sang tanan.
3: Ooh,
17: may kadamo sang ginaatubang mo. May bagyo, may El Nino,
3: may gera.
17: May gera.
3: May price high.
17: May kakapoy.
3: Tapos, ang tupad balay. Ang tupad balay.
17: Basta mga tupad balay, kabuhi yapon sa iba.
3: May lang gani kay mga akon diyan sa Bakulod, mga team. Ang team ko, hindi lugtasan niya.
17: Uh-huh.
3: Wala, gigkuyaga ka-stress niya. Oo, sa team ko sa Bakulod, ya. I'm so proud sa team K5 News FM Bakulod. Mm. Bravo. Congratulations. So, you want to do okay man, oh?
17: Okay man.
3: Pariyo man ta.
17: Mayong hapon. Ay, kakapo. po'y mali. Sige, ah, happy weekend, mga ka-K5. See you on Sunday! Mga ka-K5, amuyetong dalagko ng mga balita sa mga Biyernes, Setyembre 25, taig 2020 sa iyo.
3: Bantayan naman sa Domingo ng Adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
17: Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 nga estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Chatita.
3: Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
17: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong gabi sa mga tanan, mga otoran, mga kabiyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 ka barangay, diri sa Iloilo, kag sa 81 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong nga gabi sa tanan. Sa gihapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siya nga dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iyang dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kada adlaw, sa aton mga likuton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na lukrukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali po ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro Kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bawat pamilya na pagkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong manalang mga salita namin talakayin, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga katuran kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisurihan sa Biblia, nga there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad nga bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gincreate si Lucifer nga nangin Satanas. So created nga sinless, perfect, but unfortunately gulpyada na lamang nagbutwa siya at ikipusoon, siya hunahuna, siya pinawino nga siya nagrebuilde batok sa Dios, kagway na gid siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot, ang tanan ng mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat ang tanan mga butang, kag ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglabot nga

K5 News FM.

K5 News FM。

0: Ang pagtuon subong, isimanal ng pag-usisa, pagkarakay, pag-review, pag-sibing sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Iniisa kay lunggo na version sa atong weekly Sabbath school lesson nga ginatunan sa bilog nga iglesia sa bilog nga kalibutan. Ako si Pastor Luis Ito Tomadong, inyong masunsong na host sa siningatong programa, Ang Pagtuon Subong. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist Church diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ari ang atong mga bisita, ang atong mga resource persons nga inyo na ni sila nakita mga transligad ng mga panahon, si Sir Israel Garson, mga kauturan, isa ka taga-Leyte, apang dugay na diri siya. Diri siya nagtapos ang inyong pag-eskwela sa college. Kag-isa siya sa atong mga maestro sa School of Arts, Sciences, and Education. Labi na gid sa Mathematics Department. Sir, mayong adlaw sa iyo.
1: Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw sa aton nga taga-suporta, taga-pamati, taga-sunod sa aton nga programa, Ang Pagtuon Subong. Kabay nga ang Diyos mag-upod sa aton sa sininga pagtuon.
0: Yes, and that's correct. Kadwa mga kulturan, pero may ninyo makita siya. And then next week, inyo pa na siya makita kay na-schedule siya sa pag-upod liwat sa aton mga kulturan. Si Dr. Pastor Rafael Carrado, siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa CPAC, Doc. Mayong adlaw.
2: Mayong adlaw man, kag mayong adlaw gid, no, sa aton mga tigpalamati. Akong ginatamyaw ang taga Central Church sa Talisay. Gusto magpatamyaw, no, sa atong nga programa.
0: Correct, yeah.
2: Tanan nga na aton ginalagaw-lagawan kung Sabado nga naka nga subaybay gid sini nga programa, Doc. Damo, yeah, ang nagambal nga na-bless sila. Kag praise God, no, padayon kita nga magatuon sa pulong sa Ginoo.
0: Yes, and that's correct. Kag amo na ang gahom ang driving force nga nagapadayon kita, Doc, sini nga tong program, because many had been blessed by Sir Israel sa pagbisita naton sa mga simbahan. Nagasugid sila na they are blessed sa pag sunod sa aton nga leksyon. Simple lang yung aton leksyon, aton nga pag review nga pang makuturan ka namin man, kadamos ang na panalanginan. Ara kita mga kauturan sa K5 News FM, kada alas 8:30 sa gabi, dobdob alas 9 sa Biyernes, mga kauturan, sa gabi. Ara mong kita sa YouTube, sa Facebook. Inyo lang na mga kauturan abrihan, ara na pagka-Domingo, ara na siya tugtugid mag-Sabado. Kaya pwede nyo na maliwat-liwatan ang mga kauturan. Agod, makuha yun ninyo ang mga punto nga aton nga ginapalintong sa tag-sa-tags. Aton iduko ang aton mga ulo, mga kauturan. Sa siningati yun, yari kami nagkapalapit sa imo. Mag-tuon kami Ginoo sa leksyon 13. Kabay pa nga ang pagpakamayo sa balaan ng Espiritu ang magadihon sa tag-sa-tag sa samon. Labi na gid ang amon manog palamati kag nagatanaw, nagasunod sa sini nga programa. Salamat ngay mo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Jesus nga amon manunubos. Amen.
3: Amen. Amen.
0: Yes, Sir Israel, ang aton sadsaran nga teksto.
1: Para sa aton nga sadsaran nga teksto, makita sa ikaduha nga Korinto, kapitulo 13, versikulo 14. Nagasiling, ang bugay ni Ginoong Hesukristo, kag ang gugma sang Dios, kag ang pakighiambit sang Espiritu Santo, mangin kaupod ninyo tanan.
0: Yes, and that's it. Doc Rafi, ini benediction. Aton ginahambalan ng aton nga mga pangulo sa iglesia, nga ang benediction, hindi ito ni mahatag sa sino-sino lang. No, kaya naghatag sa benediction sa pagpakamayo, people who are in authority, people who are ano ni, ng may dako nga palangakuan sa iglesia kag masaligan. Mm-hmm. Si Pablo amumani siya sa iyang pagsulat, ang iyang ending, ang iyang conclusion is the benediction. nga ang grasya sa ang anak, ang gugma sa amay, kag ang pagpakig-upod sa balaan ng Espiritu, mangin sa aton, tub-tub sa katapusan. Yes, Doc?
2: Kag ang ining klase sa benediksyon, no? Hindi lang na basta-basta kay actually, ang mga letters ni Pablo naka ang structure sa letters, yes, no, so, nakabase ni sa structure sa letter sa iyang time.
0: Sa iyang time.
2: Ang mga letter may ara nga ginatawag greetings, thanksgiving, body, kag ang pinakalast amo na siya ang closing or benediction.
0: Benediction.
2: Pero hindi lang ni siya basta-basta nga benediction tungod kay may ara ni ginasagulan niya ni Permis ang theological implication or insight sa iyang benediction. Kag diri nga benediction gusto niya ipaibalo nga kung ano ang ara sa amay sa anak kag sa espiritu kung may pag-iusa, pag-igugma, kag fellowship sa triune God.
0: Yes.
2: Amo ang magresulta ini, no, sa tanan man nga mga sumulunod kung sila mag-enjoy man, no,
0: yeah,
2: sa fellowship sang amay, sa anak, kag sang espiritu. Meaning, ang source sang aton gina-enjoy subong halin ini sa
0: tatlo ka
2: triune God.
0: Yes. Yeah. Kay kadamo, Doc Rapil, before na ko niyatay sa mo, Sir Gerson, kadamo sa mga tao nga wala kapati sa pagka-Diyos sang anak, kagang pagka-Diyos sang brand ng espiritu.
2: Oh, yes. Yes.
0: Yeah. So, diri si Pablo, ya, very clear kayo.
2: Mm-mm.
0: When he mentioned the three personalities of one God. Yes, sir. Israel.
1: Ang ining tatlo ka, no, Pastor, no, ang sa anak, siya ang source ang grasya.
0: Yeah.
1: No? Kag ang gugma, nga halin sa amay, kag ang pagig-upod sa Banal na Espiritu. Usa ni siya ka-mission sa Dios ang tatlo ka persona.
0: Mm-hmm. Yeah. And that's correct. Kag di, Doc Raff, sa imo kina na-mentionar, nga daw amuni ang structure sa mga sulat sa una.
2: Yes.
0: Yeah. Kag di, si Pablo, sining mga panahon, mostly ara sigid siya sa prison.
2: Mm-hmm.
0: Kag di, gusto yagid nga malabot ang tanan ng mga iglesia, but he could not do it because of the limited time and plus, nga dako gid siya niya time nga ara siya sa prison. So, ang ginagamit niya ng mga pamagi is to write people. Kag di, hindi lang na iyang daw ano ni, but it was blessing in disguise.
2: Yes.
0: Nga ang iyang sulat, amo na ni Subong ang aton Biblia.
2: Mm-hmm.
0: This is really blessed by God and God's providence. The grace of Jesus. Ano ang grace daw? Kaya ang grace of Jesus. Bugay sa ilunggo pa.
2: Bugay.
0: Mm-hmm. Oh.
2: So, ang amo ni ang daw diri nagsugod, no? Ang let's say conclusion siling pa nga ang sulat ni Pablo nagsugod sa grasya kag gintapos niya man ini sa
1: grasya
2: kag ining grasya nga ginahambal ni Pablo sa iya nga blessing amo ini ang ginatawag sa damo theologians gitawag nila irresistible grace. Hindi ma ano na sa ilo.
0: Hindi basta-basta.
1: Hindi mapunggan.
2: Hindi mapunggan.
0: Mapunggan.
2: No, no, mapunggan. Hindi ma pwede balibadan.
0: Balibadan.
2: Nga klase sang grasya. Yeah. Ilabi na gid kay ini nga grasya nagapaintindi sa aton kung ano ang ginhimo sang amay, no, sa anak. Paano naging grasya ang anak para sa katauhan. Kasi din iyang ginbayaan ang langit kag siya nagpakatao ginbaya nagpakapobre silingpan in a form of a servant even to the point of death. No? Nga para lang kita mahimo nga magdato so siya ang mahimo nga pobre para ta madato siya ang napatay para kita mabuhi,
0: mabuhi.
2: No? So this is a kind of grace no nga hindi natun pwede balibadan tungod kay hindi lang ini naghatag sa aton sang kadaugan pinagi sa ngalan ni Kristo pero siling pa nga it will give us a chance in order for us to be with him in heaven.
0: Yes.
2: Ang klase sang grasya nga gusto gid ni Pablo nga ma-experiensyahan sang tanan ng taga-Korinto.
0: Kaya ako nungangan doon sa imo kanami sa iyong punto. Hindi lang na sa katapusan na patay, kundi grabe nga kamatayon. Extraordinary nga. Hindi niya na-experiensyahan sa ibang nga katao. Iti ang tao yung mapatay lang, simply. Pero iniyang iya kamatayon, hilaw kag kasakit nga kamatayon. A criminal death. It's not just an ordinary death. Yes, sir.
1: So ato makita diri pastor no ang grasya siling pangay hindi pwede balibaran. Kag ang nakanami sini nga grasya nga mao si Kristo ang for our sake not his sake. Amo na sa iyang iyang sakripisyo, no? Kag nasiling diri nga ini nga grasya is freely given. So ang aton lang gid siguro diri nga role is ang pagbaton. No, kag ini nga grasya nga mao si Hesus Kristo, siya ang magadulong sa aton sa kadaugan luyo sa mga pagtilaw, mga sala nga aton nagsiya.
0: Ang may lungkol na dok niya nga dok lang o bala ina bala sila nga ti way gid ta da. ini nga punto kun ordinaryo lang ni nga tao ang Ginoo kag si Kristo. Masiling siya, ano labot ko na man? Ari ko di kapungko sa trono. Why ko di nga ang manawag pa ko. Kamag-antos. That's the point. So, ina nga grabe nga pagbato ni Jesus. Sina nga rule is really grace. Irresistible grace. Nga hindi naton gid mabalibaran. Kag daw hindi naton bala mapasagdan lang. Kay kun pareho bala sa isa ka laki na kapangaluyag, kagdamo ang ginahimo niya. Ang babae daw hindi makabatas nga baliwala lang sang pag-antos kag pakita sang real nga gugma sina nga tao sa isa ka babae. Mandiwab sa more, Doc.
2: So, ato makita nung ang grasya ni Kristo daw amugid ni ang naga latom sang pagkatao ni Pablo. Tungod kay makita naton ini sa iyang mga sinulatan sa mga churches, content ni sa most sang iyang mostly sang iyang mga letters sa ibang mga iglesia, no, ara gid ining grasya, gina-mention niya gining grasya ni Jesus, no, ara ni meaning to say nga occupied ang iyang mind, no, ang iyang huna-huna sang ining topiko. And gusto niya nga ang taga-Korinto man maka-experience man sini nga ilahuna-huna man permanente makaangkor dira sa grasya ni Kristo. Kag amo man ini ang content sang letter niya sa mga other churches like sa Ephesians. Actually the more nga nagabasa ikaw sang Biblia, labi na gid kay Pablo sa Old Testament mo. Ang available man sa ilang mga scroll ang Old Testament, the more nila maintindihan kag ma, you know, ikinabuhi ang grasya ni Kristo. Kay bisan sa Book of Genesis sa Old Testament, ara na ang grasya sa Diyos eh, sa pagpakatao halin sa pagsugod sa pagpakasala. Ara na ang grasya sa Diyos. So si Pablo though sa akong nga word kagay na daw na latong na ang iyang huna-huna, no, sini nga grasya nga in every time nga magsulat siya kabay pa ang grasya sang Dios. Maanaa sa aton.
0: Dok, nami gitang punto ni muna, I'm really touched sa imong punto nga si Pablo na latong nga bisan ano kabudlayan na ginimo na nagyan niya, wala siya nag-surrender. It is because iya gintanaw ina si Kristo. Ano laman ako man. Wala ko iya kumalingking sang pag-antusin na. So, kanami sa imo punto na si Pablo na latom. He was really fully convinced to preach the grace of Christ. Yes. Kahit si Kristo mismo is worthy. Takos nga inog palinton sa katawan for them to also experience the grace of grace. Say mo, Sir Israel, sa Monday, the love of God, anong imo na talupang dandiri?
1: So sa aton nga lesson sa dandiri sa Monday, Dok, no? Pastor, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit. So gin-emphasize diri kun ano ini nga gugma sa Ginoo. So kun aton lang taon ini sa Monday, ang gugma isa ka essential attribute, kung masiling ta essential attribute, importante nga attribute nga gi-emphasize ni John ni Pablo that we can know the love in God that He gave His begotten Son. So ginpakita diri ang tinud-anay nga gugma sa Amay paagi sa paghatag sa iya nga nag-isahanon nga anak nga mao si Kristo. So ini nga gugma is hindi lang ni siya basta-basta nga gugma nga ginpakita sa Amay. Kay iya gi-give up ang tanan para lang sa mga katawan.
0: Yes, and that's correct. Pwede dok, Sir Israel. Nga ang Ginoo pwede makahimo liwat another kalibutan.
2: Oh yes.
0: Pwede yan nga idulaon yung kalibutan. And then Island, and then have another population, another human being. Pero grabe, amo na ang hindi gid matungkad ng gugma sa Ginoo. Nga wala gid sang lain nga iban ang iya gid kaugalingon nga anak amo ang maka redeem makatumbas sini. That's love in action. Sa akon nga siling kay na ay kun kita gurugin mo siling ta ano man da man nung pwede man nga iwaslik ta na ilahab bawi ta na idulaon ta na and create another world and then have another relationship with human beings but yet hindi niya pwede kag iya nga ginhatag ang ibong tong anak. Imagine sila mo kaya na isa lang, may tanay kong pulo ni mga anak, o kung tatlo. No crap.
2: Madalong, no?
0: simple
2: nga pulong, pero madalong nga tungkadon.
0: Tungkadon.
2: Tungod kay, again, naka-angkor siya sa buluhaton sang Trinity.
0: Yes.
2: Bisan gani sa field sang mission, nagabalik diri nga kinanglan kagid mag-sacrifice kag maghimo sa buluhaton para sa iban. Tungod kay ang Diyos gugma kag ina nga gugma hindi lang na siya sila nga gugma nga nag-exist no sa kalibutan, naghalin ina sa paghigugma sang Amay sa anak. Kag muna ang rason nga ginpadala niya ang iyang bugtong anak sa garden sang Eden sa pagpakasala bala kagaina do nangisgot kami sa klase lang ang pagpakasala gid ni Adan kag ni Eva ginguardyahan dayon ginpadala dayon sang Ginoo Dios ang anghel para guardyahan ang dalan padulong sa Kahoy. Tree of life. Kay hindi ang Diyos gusto nga makakadto bala si Adan kag si Eva kag mapatay sila nga magkinabuhi sila nga hangtod-sangtod nga makasala. And that is a kind of love.
0: Okay, yes.
2: Gugma na. Express na sa Diyos. Kay kung pwede niya malang to i-allow ba, hatag niya na lang kay Satan bala.
0: May mo lang na.
2: May mo lang ko yung lain.
0: Makreate ang kuliwat.
2: Hatag niya lang kay Satanas. Gusto mo, imula na. Pila lang man paghimo sang lain naman nga Adan. May mo lang ko, pero tira ko na naintindihan ang for God so love the world ba. Muna ba kung gaya na doon nga, pwede lang sa kahimo, bisan lain nga kalibutan. Pero pwede palangga niya ni mo, kalibutan mo. Walang ganyan ng kalibutan. Kagang iya nga gugma, bisan tuod dagta na inisang pagkasasala. Makita gyapon ang gugma sa Diyos sa nature, siling pa makita ta sa mga kabulakan, sa mga muna ka makasaka kasabukin, imo makita ang trace of love no sa Diyos. Kag express, gi-express man ini sa relasyon between sa mag-asawa. So a kind of love nga ma-experiencehan ta actually sa kalibutan sa gamba po kay na kumalingking lang sang gugma nga kabuuan nga available dira sa Dios.
0: Yes, and that's correct. Hindi gini matungkad nga gugma, iyok we cannot really understand. Kadi bisan pa bisan sa throughout eternity dok and Sir Israel hindi natin gid ma-comprehend 100%
2: oh, yes,
0: ng Ginoo. It will be a study for eternity. The love and the person and the ano ni the personality of the Godhead. Nga hindi ginaton bisan pa dito sa Mrs. White, bisan dito sa langit, bisan dito sa bagong duta, we cannot still comprehend, we cannot still exhaust the divinity of God, and that's it. Ang ato nang subong yati, amo lang na nakita ta, nga ang Ginoo nagpadala sa anak, and then ang iyang gugma, nga bisan pwede pa niya nga dulaon na ni, kung mag-create another world, another kalibutan, mag-create another Adam, pero ang ina nga, bisan na angels, Doc, nag-wonder.
3: Pwede niya na lang ganit pag-tune sa tanas eh.
0: Oo. Yeah, pwede na to sa tanas siya. Oh, may gawin siya man nag-create. But yet, that's really grabe nga klase sang gugma. Yes, the love of God. Karoon niya, Doc, the God of love. What's the difference? Kag ano ni ang punto diri nga imo na dalupang.
3: So, nag-ibaliskad lang, no?
0: Yeah.
3: Pero ang balta na last time nga, ang pagbaliskad sili, para lang niya sa Ginoo kaya ang attributes sang Ginoo gugma. Mm-hmm. So kung magambalta nga ang Diyos gugma, I mean ang the love of God sa ilunggo, ang gugma sa Diyos, Diyos. Kag Diyos ang Diyos gugma, pwede lang git baliskad doon kay ang attributes sang Ginoo gugma. So sa sini nga leksyon diri gina-emphasize diri ang karakter no sang Diyos Amay nga nakilala ni Pablo nga gina-introduce ni Pablo sa mga taga Corinto. Tungod mga kauturan sang background na nga sa pagan world ang ilang mga Diyos hindi matawag nga
0: correct,
3: Diyos gugma.
0: Gugma.
3: Hindi maka-express sang kind of expression sang love nga available sa Diyos ni Pablo. So muna ang ginapakilala niya sa taga Corinto. Kahit sa mga pagano, kung gusto ka nga magpalapit ka sa imo nga Diyos, damo ka obrahon. May mga requirement.
0: May rituals
3: imusundon. Para lang ka nga maapis. Ang word is maapis.
0: Kag matalupangdan.
3: Kag matalupangdan ka sa Diyos. Para mag-amiguhay ka mo. Muna sila yung sa aton ba lang ang mga ano natawag, mga practices, kag superstitious belief, mag-amiguhay. Gusto ka mo mag-amiguhay isang mga kama-kama, ha? Kinanglan. Hindi mo pag-gub-on ang mga...
0: Muna, kinanglan, ayaw.
3: Hindi mo pag-tapson ng puno sa kawin, ra, or may buntod, ra, hindi mo pag-tandugon. So, para mapalapit ka sa ilan. That's a concept of love nga available no sa mga pagano. In which different nga klase sang gugma, sang Ginoo nga gugma nga gina-introduce ni Pablo sa taga Corinto.
0: Yes, and that's correct. Yes, sir. Sorry.
1: Ang amay mismo, Pastor, siya gid ang gugma. Gani, kung kita wala sa iya, nga siya mao ang source ang gugma, imposible sa ato makapakita o gugma man sa uban. So, dari sa aton nga leksyon, ginpakita nga ang Ginoo mao ang gugma kag ginhambal ni Pablo nga maghigugma anay maghigugma sa imong isig kataw maghigugma sa imong dira na halin nga the way ka makapakita sa sin nga gugma kinahanglan kita makig connect man sa matuod nga gugma nga mao ang Ginoo because siya ang source.
0: Amen. Doc Raff and Sir Israel, the God of love. Sana may ito kinang punto mo, Doc Raff, nga ikumparar mo sa Diyos ang iban nga reliyon.
3: Yes.
0: Yeah. Ang iban nga Diyos, siya hindi gugma. Terror.
3: Yes.
0: Kung magpalapit ka, kakurog ka. Oo. Na hindi ka ka-get sang attention sina nga Diyos. Kung hindi ka maghatag sang mga offering,
3: yes,
0: maging mo rituals, magsakit sa imo kagalingon,
3: yes,
0: nga makakuha mo ng attention sina nga Diyos. But here is Paul is trying to emphasize nga ini nga Dios siya ang aton nga Dios is a God of love. Nga bisan you don't need to have a lot of of maneuverings o kung ano na pamagi to get the attention, magbumbu-bumbu ka, magsaut-saut ka, mag-laptop pa ka sa kalayo, supernoon, para lang malingaw ina nga Diyos, kagtagaan ka attention. But Paul is trying to emphasize, ngayon nga Diyos siya, bisan sino, anytime, can come. Gugma siya eh. Oh. Timitaw lang gugma nga nagkasakit sa mga iyakaw kaugalingon kasi yung mga anak. We love our children, so anytime our children can come to us. And that's what the picture of Paul is trying to emphasize, that God is a God of love.
3: Unconditional love.
0: Unconditional love.
3: Okay.
0: Sir Gerson Balikusek, the fellowship of the Holy Spirit.
1: Okay, so amo ni siya naglangkob sa aton nga teksto, nga ginbasa kay na pastor, no? The grace of Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. So, ini siya is ang pakig-upod sa balaan ng Espiritu. So, gin-emphasize na ni Pablo nga sa pag work out sang salvation sa mga katauhan, kinahanglan ini nga tatlo ka pwersa. Kag one of these forces is the Holy Spirit, in which gikinahanglan sang naton sang pakig-fellowship, having personal relationship nga amo ang naghatag sa aton sing comfort, no? Naghatag sa aton sing para ma-sustain ang ini nga grasya kay ang gugma sa Amay, gikinahanglan ang balaan ni Espiritu nga magakabuhi sa iyang katawan.
0: Amen. And that's correct. Doc Rabbi, una ko niya tag sa'yo. Maybe isa ko di ka punto. Balik ta na sa Tuesday. Okay. Meaning, the God of love. Ang akong din nakita, Doc, kagis sa Israel, ang father-like concept pala sang Diyos. Ang anak, kita nga mga anak, magkanto sa ito na may, wala na kita kira-kira. Anytime we can approach our father, even at the middle of the night.
3: Yeah.
0: Pero iban na tao, hindi ka kadali-dali. Labi na ang mga tag-as ng mga tao. Magkanto ka sa Malacanang, you cannot just get inside Malacanang. Anytime you need to have connection. But amo ni ang si Pablo, nga nga itong Diyos, is not another person. He is a father to us. That anytime, wala sang duwa-duwa, wala duga-duga, wala sang ukon-ukon, we can approach Him because He is our Father. The fellowship of the Holy Spirit.
3: So same with the Holy Spirit. Ang dire sa atong leksyon, gina-emphasize ni Pablo nung ang Holy Spirit is equal with the Father, equal with the Son, in terms of the Godhead, personhood sa Holy Spirit, no? Hindi lang siya basta-basta isa lang ka puwersa o kung isa lang ka influensya, nga madamo ang mga tao nga nagapati nga hindi Ginoo mo ang Holy Spirit. Bisan sa sunod sa aton nga
0: Iglesia,
3: damo na ang way gapati nga hindi Diyos ang Holy Spirit. Pero sa dira nga, pero kung imulan taon diri, una, ang paggamit palang sining, ang equal nga paggamit sa benediction ni Pablo, nga amuna, a grace of Jesus, love of God, fellowship of the Holy Spirit. So kung hindi siya parehas ang equal sa Amay kag sa anak, nga kinanglan niya pa i-mention nga fellowship of the Holy Spirit. So first of all, aton leksyon nag-emphasize nga ang Holy Spirit is a member of the Triune God, nga able siya nga makahimo sang relasyon upod sa mga katauhan sang Diyos nga nagahigugma sa iya. So sa sini nga bagay, ang aton nga mga kauturan kinahanglan dalawa na eh ang meaning sang word nga fellowship of the Holy Spirit, either ang fellowship nga nagakatabo between sa mga kauturan, which is inspired by the Holy Spirit, or ang aton pakig-fellowship mismo gidya sa Holy Spirit. So either can be, no, pwede lang ang duha, pero amo ni bala nga ang pagpakig-halubilo o kon fellowship kununiya kununiya, no, sa mga kauturan sa sulod sa iglesia, resulta ini sang fellowship with the Holy Spirit. Kaya without that fellowship with the Holy Spirit, malisod makighalubilo sa sulod sa iglesia. Yeah. Kaya amo man ni ang ano ni Pablo mo nga sa isyu sang Korinto nga waay sang pag-iusa sa iyang benediction, kabay pa, no? Kabay pa nga ma ang padayon ang atong fellowship dira sa aton Dios sa sulod sa iglesia pinagi sa Holy Spirit.
4: Oh.

0: Dokrab and Sir Israel one at a time. On Thursday, just simple point, Sir Israel, and then ang imong last take dayon.
1: So dere daga hisgot gid sa tatlo ka persona, no? Tatlo ka persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit working together, nagakahiusa para sa buluaton sa pagluwas, no? Grace, love, and fellowship come not from only one but three members of the Godhead.
0: And
1: so different function but one mission.
0: Yeah.
1: Amo ang pag rescue,
0: yes,
1: sa mga katauhan, amo ang pagluwas sa mga katauhan nga ara sa mga kasalanan.
0: Amen. And that's right. Dokra.
2: In other words, hindi lang ang ang grace halin kay Kristo, hindi lang ang love halin sa Ginoo, hindi lang ang fellowship halin sa Holy Spirit. Pero ini tanan sila are working together para sa kaluwasan sa tao. And
0: last take, no?
2: Very, it is very, you know, interesting, mga kauturan, no, nga una-unaon mo balang nagatinabangay ang triune God. Let us say, ang triune persons. Ang amay, anak, kag espiritu para lang
1: maluwas
2: kamaluwas. Una wala, una akong last nga reflection, eh. Nagatinabangay ang langit. Para lang ta maluwas. So, kabay pa, no? Parehas kay Pablo, nagambal nga, kabay pa, ang grasya sa anak, ang gugma sa amay, kag ang pakigupod sa bulan nga espiritu, mayara sa atong tanan.
0: Amen. Yes. Amen. Amen. Mga kauturan, ari kita sa atong nga mission program initiative karon, One Voice 27. So kanami sang punto ni Dr. Rado kay nagmiser Israel nga isa katingog tatlo ka persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit are working for one mission, and that is our salvation. Kabay pa mga kauturan nga sa ini naton nga pagtuon, we will also do the same. Maghiliusa kita, let people see that we are united for one purpose, and that is for the salvation of mankind. And then when right, everything is said and done, kita nato natong kagalingon upod sa mga atong pinalangga kag mga katawhan nga ato na misyonan diri sa duta upod kita sa kawala na sing katapusan upod sa Ginoo. Sa hindi pa si Dokrap mga kauturan mag pangamuyo sa atong closing prayer sa liwat, amuni ang aton nga driving force nga ang nagapadayon kita gihapon makauturan sa aton nga programa, Johan and Myla Susana, Doc Erwin and Dr. Rhoda Hardenico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Ido and Femi Don Van Dest, Junjun Luciano and Goldie Joligi Jr., Alex Fejedero and Ma'am Jenna Fejedero, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Antipas Pidad, Marlobel Hirota Lurin, Ladela Balangascon, Doc and Leopold Balijong, Doc and Ma'am Ivy, Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, sa Doc Rapi.
2: Mga pangamuyo kita, mga katuran, amay nga balaan, yara ikaw sa kitasaan sa mga langit. Kami amay nalipay sa sining adlaw, nakahimo kami naman sa pagtuon sa mga pulong. Salamat gid sa paghatag sa amon sa kaalam nga langit noon. Kami amay makahangup kag initanan kupod kay Pablo mahimo nga ma-aplikar kag magabunga sa amon man nga kabuhi bilang mga Kristohanon sining ulahi nga mga adlaw. Salamat Ginoo, padayon kami nga nagaampo sa pag-bless sining programa upon sa tarang mga sponsors.
0: Yes,
2: sa ngalan ni Jesus nga mong manuluwas. Amen.
1: Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sininga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kun may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga si manal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.